0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu, Philippines Standard Time, alas 8:14 na mga katropa. Kining maong time check, ito dinig ka nato sa Santhone Gold Coffee Mix. Ang kapeng adunay glutathione na apod ni collagen. Kapeng mga katropa, makapaputi and of course, makapahami sa tuwag panit. O ni aluwas kayong imnon, gumikan kay Stevia, ang gigamit nga matang sa pampatamis. Gusto kang magkapi-kapi lang, unya, muputi, muhamis, lang imong panit. Sa pamay mong gipaabot, suway ni, tilawin ninyo ang lami po kayog timpla ng Santhone Gold Coffee Mix.
3: Sa modernong panahon, diin dakong hagit ang pag-ilas sa kamatuoran. Ani ay tulumanon, gabugiya sa katauhan, sa tinud-anay nga panghitabo, sa katilingban. Bullseye!
2: Unsa man ang inyo? Imbestigar aron mahibaw ang gyud og kinsay tinuod nga kawatan? O aron taguan ang tinuod nga responsable sa pagpangawkaw ining bilyones nga kwartas gobyerno tungod ining isyo sa flood control projects?
3: Bullseye! Nag-una sa eksaktong mga balita, programang Waygi Pinig, Waygi Kahadlukang Expose sa mga tiwali nga opisyal sa nasud, atong tutukan. Kay Dinhi, walay luna ang fake news. Walay espasyo ang impormasyong binayran. Bullseye!
4: Kinsa may angay madubag sa netabong trahedya sa pagkalumpag sa basura sa Barangay Binaliw. Kinahanglang paladman ang imbestigasyon kapahin sa mga insidente.
3: Bullseye! Mga katropa, ania ang inyong mga anchorman. Katropang John Late Viking o katropang Philip Teruano sa Bullseye!

0: sa kahanginan ninyong mga anchorman. Ako na is katropang John Lay Menchoves by King.
1: Bullseye.
0: Libertas Expresiones Nan Solom Iust Lukindi Es Sin Itzam Iust Olinde.
1: Bullseye.
0: Ang kagawasan sa pagpadayag, dili lang kagawasan nga makaistorya, dili ang kagawasan nga kinimadunggan sa kinabag-an.
1: Bullseye.
0: Mga katropa, may buntag ganito na yung katropa niyang certified turbo user, katropang Philip Serrano.
1: Bullseye! Katropang John Lay Viking o katropang Philip Serrano sa Bullseye!
0: Good morning, Tara Kape! Kapi-kapi sa tanin niyo mga... Usap niyo mong gi-kutong kapi, katropang
2: Philip. Ang ito ako na Santhone plus Coffee Mix. Diba, magkawa pa kay pamahaw.
0: O pa kay pamahaw, kaya gihaptan kong bihag ni katropang Ken Ilarcosa.
2: Oh! Stalami.
0: Ano, di ka tropa ka Philip. Humanan yung programa harap na natin sud anrap. Palit na ganito.
2: Palit na mais.
0: Palit kang bugas dito ka. Palit na kagrais. Na sud anrap na ay sus, lamikin na. Uric acid na grabe.
2: Uric acid.
0: Masakit man na stohod. O gauli-uli. Anak ka, ha? Ikaw ang kagbihag.
2: Lutahan.
0: Pero lamia bitos bihag yun ka tropa.
2: Lahing
0: yun.
2: Lahing yun, no? Siya na. Yataps man na siya gumikas buwang.
0: May mga vitamina at mga mineralis pa. Rabita, basa ko na ta greetings ka tropa ka Philip. Nanay, nanay ka may tagyo. Ma'am Lorna Margarita, good morning. Si Arlene Artaho na Minaw. Andres Acaso Jr., good morning mga katropa. Ani, murag blooming kikag puro maroon.
2: Natural. Basta biyernes.
0: Himoon taning kon ba kanang...
2: sa eskilahan pa katropa. Dali kami sa...
0: Diba?
2: Sa Cebu Normal na mo?
0: Oo.
2: Mahoy, ma-Merkulis, Wednesday man.
0: Wednesday, keres, dres ato, biyernes.
2: Biyernes na kay. Duha man kaadlaw ato pang laba.
0: Karong gabi de katropa ka Philip. Ari ko gwan, Hotel Elizabeth.
2: Wow! Di kamingawan ka na sa mga listeners dito.
0: Tulok si mana kung wa katukar ka tropa ka Philip mo. Adto ko balik ka ng gabi. Basta permanente lang tako. Okay lang. Good morning, katropa ni Alex Comendador. Naminaw sa Ron Alex Comendador. Lorna Margarita, si Arlene Artaho. Good morning, katropa ni Joy Nunez. Bihay mo kalimot, share na nga to ang bagong Facebook page di ha. XFM Cebu, yes, Facebook mga katropa. Balik tas uno, katropa ni Philip.
2: Balik na.
0: Pero...
2: At least, naga naman nakadundog. Kay, may abot naman ta og 60,000 plus.
0: Sa sinta kapin, no?
2: At least, kay, epektibo ang pag-share sa ato ang mga katropa ni pag-like.
0: Iya, share na diya katropang rap-rap. Maragawa pa ka ni Sherong Buntaga. Ano?
2: Si Flor Dilika, naminaw na itong katropang dyan. Higit ka dito sa Mahayahay Bangkal na pula po.
0: Salamat ka inyo na rin.
2: O niya, si Buganutan Edwin. Good morning.
0: O niya, sa di pa tayo mo padayon katropa ka Philip. Sana ako i-greet mga katropa o happy birthday.
2: Wow.

0: in maratono.
1: Happy birthday day ni Sir Dennis Hisman. Sir Dennis, oy, happy birthday. Sir, ako aning maestro nga nahimo ni ko barkada. Maestro ko ni pag elementary. Pag grade 6 niya. Pag grade 6 na ko, padong ko graduate. School board pa siya, no?
2: Okay.
1: Mogi pag graduate sa niya pagka may concert sa education ba? Uh-huh. Kapag ka mong idara. Mga 36. Happy happy birthday, Sir Dennis Hisman. Happy happy birthday sa ronya. Birthday sa doon sa asawa ni Brad Vincent Laran. Si
2: Alona.
1: Alona Laran. May pupunta ko niya. Happy happy birthday.
2: Si Kapitan Brad Vincent Laran.
1: Umabot Kapitan Dias Oli. Tanaw na ko, Brad. So good na rin pasag panaot. Pidaw, sa tanan nga mga nag-birthday karong adlawa, happy happy birthday mga katropa. Naot nga, nining pagsilibrar ninyo sa inyong birthday, magmalipayon katropa ka Philip.
2: Of course.
1: O ban ang pamilya. Ha?
2: Mas hindi na ilang birthday katropa ang Zanley.
1: Kaya natumong sila ng adlaw na tawa.
2: Katropa ang Ulises Alferez Sayago, good morning.
1: Ay, good morning. Happy birthday sa Ulises.

0: εσείς.
1: Ωραία, μπέρτι είναι εσείς.
0: Μότα ρε το κουρτί.
1: Ας αμακρόνι, μπροκνά αν είσαι με GY και το
2: πρόκειται. GY, Harry, δεν είσαι κύριο
1: της GY. Σας το γκάι έγινε κοντραμπάχο, δεν είσαι GY. Μακτώ ή και τρόπο αγφίλευση, αγγίκος GY, κατά περνίκο μακίτα με μπουντάκο, πήρε μου κομμάνα. Lain-lain mo kong balhin mo kong trabaho anjan. Oh, happy birthday sa day ni Tia Monina Moralde. Tia, happy birthday, Raph. Tia ni katropang Rafael Baring.
2: Tia Monina Al.
1: Di man sila pa yan. Guwapo rin sa ginasarap. Noon, guwapo mo sa Al Moralde. Pero sa pagkahilig kong basketball, pareha sila.
2: Pareha sila.
1: Pareha sila.
2: Pareha ba kayo ito?
1: Pareha mo! Ne.
2: Ne. Moralde Al.
1: Pareha. May Lebron ko. Bisa ka sa si Lebron. At tumogin na akong team. Karon grabe liguna gi Sixers so kan pagkabata nako fans kay ko ni Sixers
2: ano wow oh do kay nako
1: kana nako
2: kabantay ko nimo murag pagkita na to
1: wala Sixers ko grabe Dr. J sa una mo dagli up oi
2: nako si ko ano to gawas ni Dr. J si kwan ba
1: katong Dr. JJ Hi, Neko Vitoy. Good morning. And yeah, happy, happy birthday sa tanan.
2: Nag-birthday.
1: Yung mga nag-birthday karong adlawa.
2: Nag-birthday gahapon, apil na lang sa greeting sa turon.
1: Kunsa man?
2: Ang nag-birthday gahapon.
1: Kisa may ka-birthday gahapon.
2: Nah, may nag-birthday. Ako inaway, nag-birthday gahapon. Nag-birthday na to mga katropa gahapon. Happy birthday sa ninyo. Belated happy birthday mga katropa.
1: Mm.
2: Elvina, Elvi, Mait Kagas, good morning. Kanya, Lista Tarino, good morning din ha sa Tabuan. Dating hardware mga katropa, good morning.
1: Ay, good morning, good morning. Ani, nabasa naman din mo sabagat taga Tierra Dulce de Sidewan. Good morning. Oh, karong adlaw ka tropa ka Philip. Kuan ron kanang itay hayarap ra ron day. Special non-working holiday mga katropa.
2: Oy. Gobyerno way trabaho.
1: Way trabaho ang mga eskulahan, way klase, ang mga nagjote. Way traffic ini ha. Nigikan ko minus
2: minus kiting.
1: Minus 15 pa doon alas 6. Naabot ko niya, alas 6 midya.
2: Ah, oh. 45 minutes na
1: yung biyahe. Oh, wag-abot 1 hour akong biyahe gani ha.
2: So ganyan. Di ko sa kinamudagan, basta batiri mga katropa.
1: Di ka nang basta wakay tubil. Di ko sa kinamudagan, pero saan nang kakusog kung traffic kayo. Wagi traffic katropang Philip. Lumikan kay karong adlawa, gi-commemorate na to ang ikasin, kuan, kanang ika-43. Kay, niyad tong 1983. Gipatay si kanhi senador Ninoy Obinigno Aquino Jr. Diya sa kaniadto Manila International Airport. Tawag man sa man naiya bagya po ni ron?
2: Naiya gyud po na.
1: And karon mo bitaw ning gitawag na siya naiya kadto pag Philip. Ang maong insidente maoy gitudlo sa kadaghanan nga maoy nakasugnod katropang Philip nga magpahigayon og 1986 People Power Revolution.
3: Bullseye!
1: Mo ni katropa ka Philip nga mo'y nakapahawa ni tatay ni Presidente BBM.
2: Tatay Makoy.
1: Tatay Makoy. Kaya nag-People Power man to katropa ka Philip.
2: Katapit
1: siya. Pero manggita mo tagam. Gipapreso na tong amahan tungod pagkakawatan. Pero gipuli na tong anak nga labaw pang kawatan. Pero karon sila naguli naman si Chris Aquino. Yeah, happy birthday, Isos.
2: Oh.
1: Nalimot ko greet ni Auntie Lisa Marcos. Happy birthday, te.
2: Oy, birthday niya. Atama.
1: Na, birthday
2: ron. Butay kanta gamon.
1: Happy, happy birthday ni ato ang first lady.
2: Sabatikal, asana? Sabatikal libro mo siya sa trabaho.
1: Oo, oh, kanang niya.
2: Happy birthday niya.
1: Samtang kababaha siya kaparte. Nangaon sila dito. Okay kayo. Happy birthday, Les, ha? Ningon si Presidente BBM. Love you kay kanya.
2: Of course. No. Kung samala na si BBM kung wala si Madam Lisa.
1: Nga happy happy birthday once again og sa tanan nga mga nag birthday happy happy birthday
2: suerte mo kay inyong kadungan ron si Lisa Marcos.
1: Oh niya concert kay tropa ka Philip, advance wa man ko ugma, wala man tay sa barangay Domingo. Advance happy fiesta sa among pinalanggang barangay dito sa barangay.
2: Oy
1: karong Domingo ka tropa ka Philip, fiesta sa among barangay. Vaitan mong tanan at total silang abay japit kan doon. Wala, inamuan maning ilaha. Grabe, sa ginimudag, hikay Alex Comendador.
2: Sila, tumbaka-tumbaka na rin.
1: Pero ako ganito, nagkatanaw ako sa Facebook Live. Pero grabe ni mudag, hikay hap. Sus! Pero maosad lagi, og madto kasi lang Alex Comendador, ano, inigika ni mo. Dari pagkas obos, pinigutoma, abot mo ila, busog.
2: Gutom
1: sad? Ignaog ni mo, gutom naman sad. Wala lang ko ni Adto, kayo nun ako, atan na tabla ra. Pitawi fiesta sa among barangay, karog Domingo,
2: katropag yung finale. At least, nakahanan na pekag pagsayaw nito.
1: Sayaw, duwag basketball. Ako nito, gabi iwa, alak ko ka Adto, baga katropa kay... Teacher's Night, mga maestro.
2: Teacher's Night, mga No.
1: Dito ra sa among barangay, katropa kay naamay, na yung mga primary, na elementary, high school, naaman diya, senior. Oh, teacher's Night.
2: Sila sinisponsor?
1: Sila sponsor kagabi
2: sa Kalingawan. Sila sa mga bisita.
1: O, may mga bisita. Sila yung mga bisita. Ngayon siya, paring makita ko no, Miss Domingo, kay... Parabato na siya silang kapali.
2: Okay.
1: I'm buntag niya, pre. Si paring Mark kay men. Mga staff niya, Skim, M. Kakanin. Good morning.
2: Good morning, boss. Good morning, boss.
1: Anyways, dito baglangay, mga katropa. Arita sa tuwang mga hisgutanan.

0: Nago na karon sa to kabaga isgutanan karong buntaga. Lalaking atos lungsod sa bantayan gisikop human manghulga nga mamusil sa bantayan National Senior High School. Samtang mitubag usab diri Sugbo usa ka culinary student gidakop kay nang hulga usab sa usa ka pribadong tunghaan sa dakbayan sa Sugbo. Moni problema ron katropa ka Philip nga ambot og usay buhaton sa tuang taga Department of Education. Unsay buhaton sa atong gobyerno aron maundang ning ingon ani nga mga kalaki katropa ka Philip?
1: Bullseye.
0: Kay sus almost every week dunay manghulga. Gawas sa pagpanghulga, katropang Philip, medyo makurat-kuratan sa ta, kay bago ora manggod nga adunay pagpangrakrak. Ha? Ngatos, nagkalain-lain nga mga lugar, although thankful tangawa, pain haytabo, dresugbo. Ha? Pero, simbakog mahitabo, katropang Philip. Kaluoy itaon sa bagatinunan. Now, unsa may interventions gobyerno, aron malikayan ang ingunaning mga panghitabo.
1: Bullseye!
0: Di kayo, sama ni, ang buhatos gobyerno, manghatag lang ayuda. Ang mapusilan ka na, tigaan kag bugas, baligyan kag tag 20 kilo. Pero gahapong adlawa mga katropa, si kanhi senador, senador pa ba ni Jaron, Sunny Angara?
2: Dili na.
0: Si Sunny Angara, katropa ka Philip, adunay mga pamahayag nga maokunay buhaton sa Department of Education. Kasi ang maregadas, DepEd katropa ka Philip. Nga, although ako similipay, pero rin sa kanya ko palabihan. Gumikan ka, ipakita ang video rap. Di ako igisayan ka bagong video. Matod pang Sunny Angara, na yung mga lakang ng ilang pagabuhaton, aron una, ang direct ini nga pangutan na manggood is direct concern na to, securities.
2: Of course.
0: Sa kabataan. Ingon man sa mga magtutudlo. O sa may lakang sa DepEd, denindot manggood siya nga giistorya, but I doubt o kaya bang mabuhat sa matag tunghaan diri Sugbo kay one thing ang pagpromise. Lahi man po ng pagtuman sa imong saad kay og doon na kay mga lakang, of course, kinanglan kag pondo. Kinanglan kag backup nga balaod. Kaya di magkakapagawas, og dagko kay pondo, katropang Philip. Og way backup nga balaod, karon tinghimo mas budget. 7 trillion ang kang BBM.
2: Dako, ano?
0: Nga gipangayo. Wapay labot sa insertion. Now, sama ni San. Tawagun lang ito, San, kay San di may pangan. Kay, og gara, San, murag nila, gumad, ang gara, arba ni siya. San?
2: San.
0: O sabi ni, panawagan ng BBM or imong tawagan sa angkol ni mo BBM nga call, i-insert na gano'y idea, call. Kunti na maging problemahan eh. Paliyag ko.
2: Desa na makakaya nila si mo eh.
0: Asa?
2: Kanang iahanggingon.
0: Ambot o kaya ba? Paminaon sa natong unsay iyang plano.
2: Sige.
0: Paliyag ko katropang rap-rap, i-play ang pamahayag ni DepEd Secretary Sunny Angara.
3: We have funding for some things like metal detectors, which are relatively inexpensive. Then we've started our CCTVs, and some schools have security guards. And we're lucky because here in Baye City, meron tayong mga partner LGUs like si Michela Mayor Luigi who are funding some of the metal detectors. Yung sa ibang LGU naman, pinapondohan yun ng local governments like in NCR. So we're adopting a bayanihan approach. Kasama na yung
0: matud pang Sunny Angara, paminawa katropang Philip.
2: So, metal detectors.
0: Moni yung buhato, no? Paminawa,
3: we have funding for some things like metal detectors.
0: Metal detector. Okay. Sunod.
3: Which are relatively inexpensive. Then we've started our CCTVs.
0: CCTV!
2: And CCTV some school, mo yung sigilahan?
0: Wala. Sunod, paminawa.
3: We have security guards. And we're lucky because here in Baye City, meron tayong mga partner LGUs like si Michela Mayor Luigi who are funding some of the metal detectors.
0: Okay. Now, saon mo tana, katropang Philip? Kanimang God, balik tas main good problemas DepEd. Mga katropa, ang DepEd, doon na ni backlog katropang Philip. Nga, Himo kay listen man kayo magbuhat kag CCTV niya wa kay classroom. Asa man ibitay lang CCTV atos manggarap. Inon paborang uban nga adunay classroom, okay na. Ha? Magbuhat kag magbutang tadi ang metal detector unya ang eskulan wa dai koral.
1: No.
0: Mo ni kinahanglan mulihok yung gobyerno karon noting budget oh. At least di man ni matuman ron tuiga pero next year dako-dakoonta nag budget ang Department of Education.
2: Sali ka trong pagdian, Lee, the biggest chunk of the budget goes to DepEd.
0: Wala yung national control, plaka lang kayo. Wala lagi. Supposedly. Supposedly, niya, ang insertions. Oh, tuwa na maros flood control ka trong pag-Philip.
2: Control.
0: Hay ikaw, ibalik mang galeron.
1: No.
0: Kay kani, security, unsaw man mo pag-secure, oh. Ingon kag ang DepEd mo purchase diag mga CCTV, okay. But how about katong mga eskulahan kadrobang Philip nga
2: may internet.
0: Na awag tuaras mang guide daw nga klase.
1: No.
0: Ha? Ang internet murag lisod-lisod magina siya. Bisag ni Saad, hinumdum ka Saad ni Presidente BBM. Mga eskulahan butangan ng libreng internet.
4: Bulsa.
0: Pero mao lagi, hungog man sa ara niya pirmi. Kay karon sa may buhato na to, be. Di day mo makik ang Malacañang anong wa may statement. Ang statement sa Malacañang katropang Philip. Igo lang nga, gibasol in taong mga maestra.
1: No.
0: Okay kayo na sa antiklir. Ha?
1: Uwaw na lang sa Malacañang?
0: Gibasol ang mga maestra. O sa'y gingong BBM.
2: Maog yung gihat na yun nauna sa Pangulo.
0: Ambot, kasi siya may spokesperson. Tanawa ang gingon ni Presidente BBM. During SONA, last year, katropang Philip. Paminawa, last year ni. Ang iyang pasabot, paminawa o, Odra?
5: Pakahalaga ng internet sa ating pagtahak patungo sa bagong Pilipinas. Kaya nitong padaliin at baguhin ang pamumuhay ng ating mga mamamayan. Hindi lang ito para sa may kaya o para lamang sa mga bata. Ito ay kailangan na ng lahat. Natapos na ang phase 1, 2 at saka 3 ng ating National Fiber Backbone Project.
0: National Fiber Backbone Project. Kaninga sona ha, last year ni.
2: 2025.
0: Ang galingkod nga House Speaker Romualdez pa. Nahuman na ko nung phase 1, kining fiber backbone. Ang backbone amos, mga manok, purmanguna.
1: No.
0: O, di ba, minawang yung Saad, oh.
5: Magpapalakas at magpapabilis sa ating internet. Kasabay nito, patuloy pa natin pinalalawig ang libreng wifi sa buong bansa.
0: Libreng wifi, tibok nasod.
1: No.
0: O, sunod, oh.
5: Noong Hunyo ng 2022, mga 4,000 free Wi-Fi sites lang ang meron tayo. Ngayon, halos 19,000 ang free Wi-Fi sites sa buong bansa.
0: Ah!
5: Ngayong taon din, nagsimula na tayong mabigay ng mahigit 1,000,000 na SIM card na may libreng data para sa ating mga eskwelahan. Lalo na sa mga nasa liblib na puo. At dahil pag pinaganda at pinabilis natin, dadami pa ang mga bagong tore at cell site sa mga gida. Ngunit, kulang pa rin ang mga ito. Halos 12,000 pampublikong paralan pa ang walang internet. Kaya sinusiguro ng DICT at ng DepEd na
0: bago
5: matapos ang taong ito, magkakaroon na ng koneksyon ng internet ang lahat ng pampublikong paaralan.
0: Lahat! Bago matapos ang taon. Oo!
2: Ang 20,000 ka mga tunghaan nga why connection, why internet, karoon na na.
0: Daily, last year pa man eh.
2: Ano mo, lagi
0: supposedly, before ma-end ang 2025, may libreng
5: connection. Una ng koneksyon ng internet ang lahat ng pampublikong paaralan.
0: Lahat? Pakpak mga buhaya! Oh, balik ko na to.
5: Siguro ng DICT at ng DepEd na bago matapos ang taong ito, magkakaroon na ng koneksyon ng internet ang lahat ng...
2: No. Asa man to ang SIM card, kantong usa ka milyon ka mga SIM card, nga ipanghatag sa mga eskwelahan nga aduna nay internet daan. Duda ko kung anto. Postpaid to, katropang Janli.
0: Ha?
2: Wala ginag-ibalitas, DepEd.
0: Wa ko kabantay. Pero di pa siya ilaing saad about mga classrooms ba? Kaya may isgutan ta manigod. Kay naglibog naman ang gobyerno, kusao naman eh. Sa kadagang mga presidente, karon raman ni mahitabo. Unya, kinanglan man na to, nga tanang aspito atong tanaon kadrobang Philip, ares balaod o sa atong mahimo. O sa may dinalian, DILG, o sa may inyong mahimo ini. Nga nang waman mo magmimo di as mga LGO. Nga, or manawag ba kamo, mga mayor, kanang kamurlay bahala sa mga gwardyas, mga eskwilahan. Basig na amoy mga GO diha. Kaya magarin nyo ng ghost employee. Kadaghang mga payrolls gobyernong way trabaho. Ha? Anong di ba tanabuhaton, be? O pamantay budget. 2027 pa man eh, di pa man eh kaya, be. Tawag mo sa mga mayor. Back up mo, basig 1 year lang.
2: Yeah, mas nindot mag-unig.
0: Niguman na nim. Buhatan na itong balaod. Mandatory, kada eskulahan doon nag-iwardya. Namatay kwarta. Ang Pilipinas huwag magkuwag kwarta. Kaya upuwang nga itong kwarta, mangutang manda. Observa rigod ninyo, daghan kang empleyado sa gobyerno, tanawan ng taga-DPWH. Simple ra kayo, tigpanilig sa rasada. Og init, although kasabot sa ta, mga wagtang na sila. Ang manglimpyo, ang mga tuo, ang mga tuog na, ang uban na isiminto o sa kasakong masahonon, walo kabok mumasa. Kwarta na sa mga tao, ha?
2: Pero kutsara mo yan, ha?
0: Adila ka itong pala, gano'n. Ang uban, ha? May sinyas-sinyas, ana. Sinilduan na sa mga tao, inadlaw. De ito pad. Pakupton rag silig, picturan, tiga aglinibo.
2: Pila ka magsinina na?
0: Sa ito lo, kaya galit ko lang adlaw. Observa rin na ninyo. Ha? Instead of atong ipanghatag o gayuda, why not? May budget din na, be. Mga gwardya, kada eskwilahan. Di kay, saan ba itong giingong rimulya nga tanod na ibutang? Isa yun nan, uroy mo eh. Kaluoy sa mga tanod, pila rin madawa at nakatrabang Philip.
2: Sus.
0: Uni armas atong kontra, ang tanod. Ang uban daw, ang ginay batuta.
1: Ayaw, di ma.
0: O niya, aritas, malakan niyang be. Unaha ko nun eh, fokusi ko nun yung mga eskwilahan. Nga nung, di ba, ingon ka bibi mo, tanawin mong saan, koso-koso, minawa koso, oh.
4: Build more school buildings. Ginawa na namin PPP. Kasi kung gobyerno lang ang gagawa, makaunti lang ang magagawa natin. But, unang-una, classroom. Siyempre, 160,000 ang kulang natin na classroom.
0: Oh.
4: Ano nangyari yun?
0: Mm-hmm. Ano nangyari? Mauray ka daot. Mas sige lang yung pangutanag na unsa man eh.
1: No.
0: Ha? May pangutanag ka doon pag Philip. Ngano mo sige magpangutanag na unsa man eh? Karoon oh. 166,000 ka mag-classroom ang kulang backlog.
2: Sus.
0: O nga nung wak may gihimo ang gobyerno? Ha? Ano ko may gihimo, katropang Philip? Niya, mingon ka niya, okay, mag-metal detector niya. Asa mo na ibutaw ang magkita yung classroom? O mag-metal detector sa gawa, magwakita yung gwardya. Ang ubang eskulahan, gahayro, gilang kaugalingong gwardya. Kaya ingon siya nga, mamalit ko nung katropang Philip, mga metal detector, butang ang CCTV. Ubang eskulahan, huwag kay kurinti.
1: No.
0: Dami, unahan ninyo, paspasing classroom. Human Coral. Nakutay kwarta. Tanawa ko do, ni gasto tabaga katropag flood control. Sa mga lugar nga di, bahaon. Sa amo, las naga, matay, naghanap flood control.
2: Diyan ka may nagbaha.
0: Haba kay baha ng naga. Observa rin na. Although karon, okay, nindot kita naon.
2: Kay.
0: But, amot lang, kaya bulabugay naman. Bulabugay naman nun. So, naningkamot sila nga naagyod. But para nako, dili na mo immediate nga panginahanglan nun nga naman. Wala, may baha.
2: Kagagbay sa paan ng naga.
0: Katong, dito sa South Katropang Philip.
2: Dito sa 7th District.
0: 7th District.
2: Nga, pila ito yung
0: gibuhatan na itong binilyon nga flood control. Nga walay baha. Karano, na yung mga road widenings nga wagi kinahanglan. Amo amrog mag 6 lanes lang amo. Pero
2: because whether we like it or not, in the future.
0: Okay man siya. Paminaw, okay na, but dili na mooy urgent nga gikinahanglan karon. Pwede man na siya. But on top of that, i-priority na to ning mga classrooms. Kaya antod karon. Napay mga tungaan in town. Ang ako, so nagkag 166,000 og map. Timingan atos paril ang kuwang ani.
2: Ano sa grabe dito?
0: Daghan mo. Gamay ra man tao dek sa garan gud mga ako
2: apo man. Mga kuan sige dito. Daghan gig building.
0: Na pa may mga ita dero sa paril.
2: Ayo ana mga ayo simple dito ug baro na mo sente. Malunis.
0: Ko baro malunis. Adiaw, ang gina kay kap tigilig barong dito. Parang mga pinya dito mga kuan. Pero ato ba ka tropa ka Philip? Iuna ta ng mga projects nga dili importante. Asa man eh? Gumikan ba kay og pananglitag aray magugag mga classrooms at ilhan jud kay substandard. Aray ka og
2: kayo mahugno lailinog.
0: Oh, nya katropang Philip og aray ka mag project bitaw ka og aray kas project og dili ka classroom, aray kas blood control. Di man may bawag di makuan.
2: Ya, listen may bawuan kung ligon bag di maglinog.
0: Oh. Okay. Usa man gibuhat ron sa tong gobyerno. Magsige lang tayo ng ngisi-ngisi. Magsige lang tag-ingon nga, paano nangyari ito? Talawa,
2: kailangan may mananagot.
0: Na ako i-play nga, audio. Gika ni Adi, ako butangan yun itong video rap.
2: Saan na siya?
0: Secretary Vince Dizon.
2: Uy, akong idol.
0: Oh, kay, idol. Although, dipeta, manuktok, pero ang mapakonstruct, DP man. Now, palayog ko, no ha? Matod pang Secretary Vince Dizon. Nga ang target katropang Philip 166,000
2: ang target?
0: Ah, pamina, ang backlog sa mga classroom 200,000 by 2028. Matod pas DPWH kay baka usay lang nahimo sa tibok tuig 2025. Pila ka ba?
2: 11.
0: Sa 200,000 ha?
2: Aha.
0: 25 ra.
2: 25
0: ra. Unsa ka lawsi?
2: Mas daghan ba magnapatukol ang Cebu City ang mga classrooms
0: ko? Na! paminahon ko na to, Vince Dizon. Ipakita lang ang hulag guay rap. Ako rin bahala sa tingog ni Vince Dizon. Dara, paminahon ko. Dara.
6: Na 100 na dapat gawin.
0: Ha?
6: For 2025 po, out of 1,700 na dapat gawin, 22 pa lang po ang completed.
0: 22 lang?
6: 882.
2: Nobel Prize! Ano mo yung Nobel Prize ko?
0: Hindi, 2025. Pasak sipiat ko.
2: Nobel Prize! Gini mo.
0: Matay, sunang kag... Imagine, oh! Tibuok to, eh! 22, sraka mo, oh!
2: Usa na lang sila.
0: No. Usa may pundo, eh! Gemot-amot, last piti, eh!
2: No.
0: Unya, nang himo, tag-flood control. Sa mga lugar nga dili, bahaon. Ha? Okay man na, flood control, nindot na siya. Road widening, nindot. But ugrang kingon manggod na to, ang mga urgent, dinali ang panginahanglan sa mga tao, wala na sa priority. Ha? Karon o, mag-isgot tag-security, safety katropang Philip. Sayon kayo pag-ingon. Okay, tigaan tamog metal detector. Ang pangutana, usap na, sa maestro o maestra mga itong pa, gamiton na! Malutoon pa na itong pansit katropang Philip ang mga maestra nga. Turito nila na karon, tigaan pa na itong metal detector.
2: No.
0: Ha? Mo'y nakadaglis, hod? Imagine, unsa kada kong hinanggaw niyo?
6: 25 po, out of 1,700 na dapat gawin, 22 pa lang po ang completed.
2: No.
0: Pero lahi ang gipamahayag ni BBM sa Suna. Aray gipunta Suna. Pilay giingon ikaw. Timani ha, pilay giingon Vince Dizon.
2: 22 completed.
0: Okay, 22. Pero tanawa, pag report ni BBM, atul sa Suna. Paminawa ha? Paminawa ha.
2: Karon nga Suna.
0: 2025. Ayaw sa nang karon kay umaragwa anam ni Mahis Gote.
2: Pamataka ron sa kuan, 2026.
0: Wala, pamataka account ron. Ang last year sa. Paminawa, ingon si Vince Dizon, pila?
2: 22.
0: Paaritang BBM.
5: Sa nakaraang tatlong taon, halos 22,000
0: si... 22,000 naman lagi na iya. dili na tinood.
2: Sa tatlong taon, 23, 24, 25.
0: Ha.
5: aralan ang nabuksan. Sa nakarang tatlong taon, halos 22,000 silid aralan ang nabuksan na.
2: So tag-sitimit
0: nablihan, pero di pa magamit. Ang gingon sa nabuksan naman.
5: Hihigitan pa natin ito dahil talagang nakakaawa ang ating mga mag-aaral. Hindi na natin dapat nabibitin ang oras nila sa klase dahil sa kakulangan ng classroom.
0: Imagine ha, katropang Philip, 166,000 ang kulang. Ha? 166. Katropang Philip ang nahimo sa 2025, 22 ra ka buok. Bullseye. Pangutan na nanu man. Naana to ang kwarta na atay DPWH. Kani mo matter mo sa di katropang Philip og magisgot man kog security. The first thing ngayon mong una-unaan, muras balay ba? Or sa mga mall? O gusto kag secured, kurala na. Ikaduha, unsa may imong gikural? Lisod sa kag magkural ka niyo, upakay balay.
2: No. Alam mo ba na may unahog kural? Unahog kural.
0: So, nawa, pag hindi ma-appear budget na diyang kural, classroom.
2: Wa, di, wala ba na. May place ba na katropang zambi? O magtukod kag building, na amang gani, sample ay mong building, kuan 16 rooms o niya upat-upat man na ka or lima ka classrooms per floor. Ang uban nga na iba'y face na katropang dyan lima human.
0: So naka tibuok ko sa katuig 25 rin o ba tinuos rin yung kabuok na
2: ayun na nagkapas-pas na katropang
0: ay nangandoy ta katropang Philip nga mahumantan ning problema ha.
2: May pangulo katropang Jan Ling ang makasulbad sa backlog sa ato ang classroom deficits.
0: Kay, sa kadaghang mga administrasyon, karon mo'y pinakalawsi.
2: Pinakalawsi?
0: Pinakalawsi,
2: mga 22 ang nahuman. So, granting, 22 nahuman.
0: Oo.
2: May apilaman kabuk dito ang kitrabaho di ay, wag gibutang ni Vince Dizon.
0: Suspaita, no?
2: Mas niya, sa ato, og ang detalye, 22 nahuman, na ay 500 ang mahuman in 2 weeks time, another 300 mahuman in 1 week's time, after the completion of the 500. Inala ba?
0: Yeah, bro. Ang pangutana na nagkatropang Philip, kaya wa masay mga klarong target. Paminawa ko niyo, classroom okay, backlog. So, paminawa, paminawa ang interview katropang Philip. Ani, ready na diha katropang rap ang katong video kaganiha. Education or House Committee on Education Representative Roman Romulo. Ila ni ha?
2: Regular.
0: Oh, arar. Oh. Minaw ha.
7: Right. That will basically somehow give the budget of the education department some sort of breather.
8: That's correct.
7: And somehow also possibly professionalize the system, because
0: basta as man ka tropang Philip atong atong move on gamay na atol sa kanang hearing ni sa house ha, ting budget man ka tropang Philip
2: budget hearing na sa
0: sa yes ka tropang Philip. So ting budget man mga katropa kinahanglan nga mahibaw-an og usab ni gasto last year
2: ang ilang target
6: out of 1,700 na dapat gawin, 22 pa lang po ang completed.
0: So, 1,782. 1,700 ang ilang target atong tuiga.
2: Kagamay ra gud.
0: Gamay sila target lagi.
2: Oh,
0: ha?
2: Yeah, that is nationwide, katropang Janli.
0: Yes, ha? Unta ba na nga, more may ilang target. Pero, gawas nga gamay ilang target, partis ang gamaya ng ilang nahuman. Oy!
1: No.
0: Gabantay ka, ang mga karsada, wapang maguba, gipangguba, rap. Ah? Aron dunay malabayas pundo.
2: 1,700 classrooms. Mahogra sa 1.7 billion worth of infrastructure.
0: Tiwason pa na to, napamati sumpay.
2: Sige na, tiwason nga, maglagot na ko.
0: Ay, sige, sapot-sapot.
6: Completed. At 882 po ang ongoing.
0: 882 ang ongoing. Ah.
9: Okay, October na, sec ha?
2: October na.
6: At meron pong 882 na not yet even started. So,
0: naginoo ko. Ayoko ba? No. So, nakag, dibok to, 22 play na man.
6: It's a very deplorable rate of only 15.43%.
9: Exactly.
0: Pagpagaw na yung Thomas Bilson.
9: So, ito po kasi yung ano.
2: Ito pa yung buhok niya, bago pa siya ni-take over.
0: Minawa.
9: Ito yung resulta ng mga issues natin with the agency, our issues with flood control. Isipin nyo po, Sec, naging priority ang flood control for the past year, no? As a national infrastructure. If you look at the budget, practically one-third ng budget ng DPWH dapat sa flood control. At ngayon, tinanggal na yan. Alam natin, maganda po yon. But when you look at our classrooms, 22 completed for 2025 is not even, you can't even
2: Kaya ng 22 nga completion sa 2025, wah, ra na Cebu City in town?
0: Pero paminawang atong presidente, ha?
8: Senator Paolo Benigno Aquino IV.
0: Kaya naglibog ko sa BBM ron o nganong naabutas ingunani. Pero isgutan tayo, sa ato lang pagbalik atong tiwasan katro pag Philip. Kaya ibig ka mo, tabangan tayo ng gobyerno, samay niyo sa decision niya.
8: Ay, nako.
0: Nga atong buhaton, aron maundang na ni. Okay, lisod man ka tropang Philip. Ato na ni Pasaglan, natanawa, Dresugbo. Yapon, naiduhay gidakop. Mailag, badakpan pirme. Yung ba timing pariya ato dito sa Buangka?
2: Bulls! Ang bata, dito pinamunguhahan niya ng 3-8, 3-7.
0: So, kinanglan ta o multi-sector approach. Aretas, DepEd. Aretas sa Congress. O sa may itong kausabans balaon. And of course, Office of the President. Pero sa Malacanang, gasigin na magbasol sa mga maestro. Nirma mo ang kun. Oh.
2: Yung karon, na-misinterpreted daw siya.
0: Maisas. Mahok yun ka. Arang nga sabihin na. Pero mo rin nakadaglisod ka tropang Philip. Saon man pagkasinso na to ini? O saon man na to nga, masiguro na to nga luwas sa mga bata. Ligaan na des eskulahan. Nga, sus, wag yun. Ulti mo lang yun na huna, be. LGO, tawag yun. Pag-hire mo di ako warja. Why na gamayin yung ghost employee niya?
2: Ito mga GO, katropang dyan. Ako, oh. Pabor ko, ana.
0: Mga ano GO, kaysa yun kayo.
2: Oh.
0: Dali, pag yun kayo.
2: Kaya barangay yung imong GO. Oh. May kada barangay. Kasayan ka GO dito, duha-duha. Bisa, or usara ka shift kay
0: ko. Bisag upat-upat.
2: 8 hours
0: ano mo,
2: naman
0: no?
2: Na, katropang dyan.
0: Yes.
2: 8 hours naman na. Wa man yung overtime. Oh. Kay, ang klase mga bata, 6 to...
0: Kinanglan masag nga sayo-sayo, God. So before klase, butang na to, upat lang ka, upat na tao. Upat ka tao kada barangay, GO. Di din na kaya.
2: Kaya, uy.
0: Nga ang GO, pwede man na ninyo patrabaho on anytime.
2: O masip yan, pwede. Di man na kinanglan silang na-DTR nga, o kinang biometrics.
0: Maogali nga, mao ni pinaka.
2: DTR naman na sila.
0: Samtang wala pa'y balaod ba, dires Congress, kaya di man ginadali. Unaha sa nebe, DLG. Mando ikno, di kay tanod, di mo sugoon. May mga mayor, pag-hire mo di ang GO. Di man ni sisari nga, imong buhatan yung balaod, gag imo ng imimo lang ni mo.
2: Adi, way mo tuman, ala.
0: Imposible makayo ka tropa.
2: Naay mo tuman, ala. Pilara ka si mana.
0: Oh, pero at least ba?
2: I-pull out, ragya po na si kapitan.
0: Bala na lang. At di man na magkakontrol ang kapitan.
2: O gali ka si sulahan.
0: Maugali, og tanod, di magsilbi.
2: Maugali.
0: Ari, imo na tong GO.
2: Og GO, controlled man na sa city.
0: Yes.
2: Dedicated po na sila kay magdawat man silang sweldo.
0: Oo niya, dali ra kaayo ang proseso. GO Roman.
2: GO ra. Submit ra si mong resume dito.
0: Hire mo
2: yung data. Okay, you're hired.
0: Ang inyo magay mga purok leader, GO magay na ninyo.
2: Mag-GO ay.
0: Kadali anang buhaton. Isan pa
2: ko. Yung may trabaho?
0: Oo. Mugasto ko tagporting dagko akadrobag Philip. Tanawa lang ko no, tigsilhig sa karsada. Tanawa ko silang gibuhat.
2: Picture.
0: Kana kwarta na sa mga tao, ha?
2: Yeah, 540 pesos.
0: May lang, 500 na. Nyag mag-ilis o katulo sa usa ka adlaw, usay.
2: Ba 3 days.
0: Ang mga gitawag na tog sapkap.
2: Usa man sapkap.
0: Sakop sa kapitan.
2: Pulos man ang mga sapkap.
0: Purok leader. Kipang GO ang uban. Kay magamit ig eleksyon. Now instead of hiring those people nga di magamit sa mga tao, di mapahimuslas sa mga tao. Uso na ay!
2: Bisa ka sa naga na.
0: Wakay ko kabantay.
2: Cebu City, Daghan.
0: wala mag, sa among naga among prokleder wa mangyud may empleyado in town noy. Dili ga kanang katrobang Philip di biya mi pare address si Busiti no nga dagko magini dire. Oh, ang resources. Kami padung paman mi pagkatato.
2: Oy, libre na mo City of Naga, Anaga City.
0: Una pasal Manila.
2: City, odi highly layo ra moy. Oy, highly urbanized sa sila.
0: Ang ilang achievement gift sila.
2: Ay, highly urbanized man sila be. Magbuhat mo.
0: Sa achievement nga kay Ipsira.
2: Ay, basta may pami
0: na pami.
2: Na may 500 million nga renovations inyo hang Dom, yung gym.
0: Uy, kanindot sa mong gym.
2: Oh, wow.
0: Kami na, mami.
2: Worth 500 million na.
0: Kami is naga, duha mong jalebi, de sentro. Oh. Na imang inasal. Oh. Na itchowking.
2: Wala pa magintang mga inasal, no?
0: Wala pa kita. Oh, yeah. Pero komersyal, lansa na ito kamay, katropa ka, Philip. Standby, mga katropa.
2: Oras, XFM Cebu, Filipina, standard time. Tres.
10: This time check is brought to you by Premium D3 Softgel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag Premium D3 by Vitamin D3, VCO at Moringa Oil. XFM.
11: XFM.
12: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
13: Marino, pero sa kong at-label, hindi ko na sakit na yung muto ni inuktuog Santon Plus na wala siya. Normal na akong pangingi. Hindi na masakit akong susuod. Pasalamat ako na naayo sa Santon Plus.
14: Mabili-bili nga ba? Sumasakit yung puso ko. Narinig ko sa radyo na yung nga yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
12: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
10: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
15: Oy, lalong gamugot mo na imong dagway.
16: Oh, sakit kaya kong tiyan lula.
15: Yan naman.
16: Ah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuod akong kuto-kuto.
15: Mali na nga kape ang imong giinom.
16: Ha? Kung sa maling kape ang dapat inon?
15: Premium D3 Coffee Mix.
10: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
17: Oh anak, mao kini mong yaya. Gwapa kay no. Kiss ni yaya anak.
18: Ah, dili ko maoy, dili ko maoy.
17: Anong di magkamukis ni yaya? Sa gwapa man kay na.
18: Dili ko maoy, dili ko maoy. Maldita magina siya ma. Gahapon bitaw ni kiss si papa niya. Iyang gilabaro.
17: Ayya!
19: Exciting!
10: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron maligayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
20: Available sa mga butika.
21: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magkaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sis the Pain.
22: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko kagabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
21: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga
23: butika. Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
10: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
24: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinis sa Cebu.
25: Abli na.
24: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinis sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu. XFM.
0: Oras sa XFM Cebu, Philippines. Standard time, alas 9.07 na mga katropa. Kining maong time check. Getod gini ka na ito sa Santone Vitamin C. Ang alkaline vitamin C, pampaligon sa itong immune system. Aron di tadaling taptan sa mga sakit-sakit. Mag-Santone Vitamin C.
3: Bullseye.
0: Ikaw, warning lang tigadaan nga sa imong mga ipang istorya, mag-control kagamay ng si Kate na minaw. Nagpikol ball ingon siya kutob alas 10 na uli hapit na alas 12.
2: Agoy! Nakabawas ka.
0: Muna karon mo usab na sa kuno siya ingon na. Okay riyan po, okay riyan po. Ako'y bantay bata. Adol, raman, adol.
2: Palit na lang teleskopyo.
0: Para tanawin mo
2: bimaklaro.
0: Na, masay live sa Facebook. Ano live? Masay ang ipang monitor nga to. Kaya mubo ra ba kay Xion?
2: Asus! Ayun, yan. Sakay na. Halagi sa disgusting. Bull.
0: Akadom-dom, maraman si Las Amo. Naarba ko yung sniper na liyayar bago. Inauro kong mga sakop, guys, balay. Oh, ang... Wala ron, halid-diman.
2: Halid-diman,
0: halid-diman. Katro baga, Philip. Ako'y panday ron. Halid-diman. Nag-celebrate sa sila gila. Pero ang imong istorya, control lang gamay.
2: Ano yung problema na? Automatic.
0: Sos, gito, luan og steeping si Kati gabi eh.
2: Para sa paghapak.
0: Guwat mag yung gomo uli. Kaya di man takatog na guwa.
2: So nakabaw si Kati. Ito nagbantay sa doha kabata.
0: Agrabi. Gana ka mo testing sa steeping ang itudlo na kong gabi para sa pickleball. Tudlo, ante ka.
2: Sige.
0: Rap, ang camera rap.
2: Wide.
0: Wide rap ka nang makita yun.
2: Ah.
0: So, ang ready na rap. Ready na. I-wide ang camera. Kani camera, ha?
2: Kare.
0: Balik. Kana wide nga camera ba? Barog. Tudlo, ante ka.
2: Barog.
0: Ang imong kamot, i-anaw, ana, kilid. Oh. Dili, ala. Padong ubos, ana. Padong ubos, ana. Ana, dong ubos.
2: O
0: niya, iisa ang imong walang, kuhan ka ng, walang tiil. O niya, idungan o ka na. Okay. 1, 2, 3. Dili.
2: Walang tiil mo eh.
0: Inig-isa ni mo. Yan ang likod. Likod ba? Likod tanawa. Likod ba?
2: Ana.
0: Aka na!
2: Dana.
0: Tanawa, gigi. Isa, ang ubos ang kamot, ubos. Oh, tanawa, likod. Likod. Kita, ako na sa internet niya. Di ba kayo makita ang video? Di man kayo. Sa Pacquias man. Minot kayo to. O kwan ka nang makita yung maayos video. Klaro ka to, Philip. Pero anyways, check ko na tagbagabalita, mga katropa. Salipat na mo pa dayon nga tos unahan. Gumikan kay 20 anyos nga nang hulgang mamusil sud sa usa ka kolehiyo. Ah, sikop mga katropa, unya gikaya nagkaso.
3: Bullseye.
0: Relasyon ni sa tuang gihisgutan kay paita naglibog na kita ko sa buhaton na niya. Agatong gobyerno ambot og sa inyong gipambuhat ron. Sige lang mog papreskon ngisi-ngisi. Ah, problema tas baha karon na mga shooting. O, nilagay, ang nag-hire sa kundag politika, hindi ka mao.
3: Bullseye!
0: Daga na kayo nangisi, o, dagang kayo nananaw. Nagkatangin mong steeping ba?
2: Steeping siya.
0: O. Oh. Matay. Katawa, Alex, kung dadar. Nag-standby na speakers linya, katawang rap-rap. Bes, ayroon na tong kompletong detalye ni mga katropa o giunsa man pagsikop. Kining maong ng hulga. Nang hulga nis o sa kapribadong tunghan, college ko no katropang rap-rap, posibleng failan o kaso baga katropa karong adlaw. Ari na ginis Lunes, matay. Dugay-dugay, bigyo ka dedong, kay halid di man. Kaya ito yung checks, katropa nga de Camaro. Live report.
4: Mayong kabuntag, kakas magsaling ko ng Philip, mga katropa, kaso nga kinipong threat in relation to kinipong cybercrime law, no? Kaso kalapasan, in particular, kining RA10175, no? Cybercrime Prevention Act of 2012, ang atubangon, aning usa ka kining baguhay pa ni graduate, katropang dyan, bago pa naman ng OJT, mangita ng tagtrabaho nga culinary graduate nga 5 anyos, mag-inakop niya siya kay matod palagi tungkol sa online threat, no? Kuhan niya siya, nadakpan niya siya, dito na niya sa ISIS Tamutis, pero matod ba taga students Mandawi gani, aga kining maoga 20 anyos nga si a certain Clarence lang, no? Taga Brangitabok students Mandawi niya siya. Ginakop niya siya sa mga sakop sa Police Station 1, para Police Station, panangulan ni Police Major Jade Campus Sumugat, maman nga doon ay mga estudyante sa University of San Carlos USM in campus katupag dyan lang ngayon matang usap din may kinipong barangay Kamagayan Cebu City na nag TikTok live dito, no, ng mga estudyante ni comment ni matod pa kining suspitsado katupag dyan lang kining in particular matod pa niya mag school shooting ko ara ugma, so na adlock ito ng mga estudyante, so niya pagka taon-taon ni comment na po siya sa lain niyang comment joke. Pero ang na-screenshot sa katong mga batanon, katong pangyayari, mga estudyante, katong una niyang pagpanghulga. Yun. So, morning, umano sa kining list ng intawning mga wanahingan niyo sa mga estudyante ni Dangop, nga tunong sab sa Parang Police Station, nagpatabang nga tunong sab sa kinipong RACU 7, no? Original Anti-Cybercrime Unit, para itahuag maoga kinipong incident. Yung man ito, ipaganda yun. O palupaparisyon, aga parian police, ilang na-trace, ang kinipong suspitsado kay di man dami account ang iyasang gagigamit sa pag-comment katrupangan sa nilungdan na na-trace ni, o niya, na suta nga kuana din bakasyon din dito sa Camotes yanto pag ini, no, sto nga parehan police sa kining Camotes Island gidakop o gipaslag sa kinipog parehan police station nya diyang nadana ni napaslag ni nainabi pod sa Cebu News Team ang kining sado puwerteng mahaya naghilak-hilak sud sa silda katropang dali mga
0: ngano man kuno katropang Eric nga itong nahimo
4: kinabuang katropang dali
2: kanila
4: tungod aning
0: pero giyon sa maniya kanang estudyante sa dito
4: nakasood siya sa nabagkasya ka ng TikTok live manggod ni ang mga estudyante nakasood siya sa maong live or di ba ka nakita niya sa TikTok na nag live na i-comment siya dito katapang sandali sa mga itong inanggaw niya ng comment kinabuang rakunoto niya mga itong na skin shot man ebidensya katapang sandali mga kikilang
0: iyas ang personal account yung gigamit
4: personal account na niya katapang sandali mga kikilaan
0: sa may background ani bata ah
4: kalang niya kada bang wap asya yung criminal record gigawasan ni katupang dyan li bago pa niya siyang graduate bago pa na humag OJT
0: di man sa eskwila dito
4: dili lahi niya ang eskwilahan katupang dyan li
2: kagadiin man siya asa siya eskwila
4: international school sa culinary katupang dyan li mga kahigalaan po doon niya kinipong taga Tabuk Mandawi gino siya katupang Philip mga kahigalaan at tutok na lang ng iyang kinipong eskwilahan katupang dyan ni mga kaigalaan po dake darayang kwan eh eskwilahan ito niya kay kwan is siya kinibang Most Institute Culinary School. So, naran ni Dris sa Sugbo, katupang sandali, taga barangay Tabuk Sudan sa Mandawi ni siya, kining si Clarence, katupang dyan. No, niya, walang gina, nag-public apology siya, niya, pati niya mahaya, ni auhag siya sa kinipong mga kining either wailingaw or di ba ka gusto lang magkuhan pod di ba mahimo ka kinabuang nga think before you click oh na siya kuhan pod ha kani bang di yung kano kuhan di ha kanang basta-basta na lang mo kining post share or di ba ka kani bang komento kinabuang una-una on sa gyud kung sa mga epekto ani consequences ka tupang dyan li mga kigila at try pa naman ka tupang rap kanang LPD lang di hotdon pa gamay-gamay lang ka tupang rap
2: ayaw yung root na
4: ihurot good kanang maging nabi sa Exibom Cebu News Team natin usap sa suspitsado
0: di paliyaw ko ka tupang rap
5: sa sumo
7: o ako to
5: tapos ato yung lahat doon mo
7: pag paghapon ko sa 18, pagkuhan dito sa lagay ba niya. Madalang dito sa katuwang dito.
5: Kamuang? Ano sa mga joke ko? Kung ano yung mga bugal-bugal doon? Kung sa may mga palalik?
1: Oh, yan na, murag na ako. Kung ato pa lang ko sa ono, bugal-bugal lang dito ko.
6: So, wala yung dito plano, unta?
1: Wala. I have no, wala yung intention nga, na bato na ako, yun sa bahasa.
0: Salunta na pagkabugal-bugal. Ano
1: yung bugal-bugal dito?
9: Hindi ka bilin tingataw.
1: Dili.
9: Wa kay criminal records.
6: Estudyante ka di sa mga university?
1: Dili.
9: Lain yung graduitan. Oh. Culinary graduate.
1: Oh, culinary graduate.
9: Ano sa mga?
6: Ren, ano sa may kuwani mo? Panawagan na lang yun mo rin.
1: Basta ilo ang nagigilip, kinabuhat naman.
9: Ano sa kamang
1: taman niya?
9: Sa gamahay kang sa kanggo.
1: Magdako yung kamahay eh. Isip siya makita ang mga pamilya nga nani ko dali ka lang.
6: Sa imong kasulti sa mga
9: estudyante, na-unlock ka magito yung ngayon
1: na. So sa iluwang yung kanina kay isang dibati rin huwag ito yung tension nga mo buhat o nga na. So okay ra mo, wala rin mo yung may kabalak na.
6: So, wa kay armas din
1: friends. Wala gyud yung armas. Wag gyud ko katupod sa busa.
9: Sa management sa kaning private nga eskwelahan na kay mensahe mo o nila.
1: Sa eskwelahan ako.
9: O sa kaning eskwelahan nga kanang
6: asa mo? Gingon ba nga ako?
1: Yesi campus asa magito nga Yesi. Sa loa ni community do yun sa bay nahita mo sa inyo nag-delay ba yung classes tumbud na ko.
6: Karen, sa mga kabatanunan nga maghimoy mo na lang sa ikat katambal sa nimo.
1: Mao gyud ang kumakuan na gyud na katak na gyud sa motok na before you click na lang gyud.
9: Before
1: you click na lang gyud kay susulisod ron niya. Sa mga makigsabay ka, kaya saan hindi po hat. Nga, ngunit pa kayong sitwasyon.
9: Hindi, mga sundo na
1: yung
9: mga
1: nabuhat. Hindi, hindi lang.
0: Magkaroon.
11: Kapag ka, John Lee, kapag ka, Philip Bauto, no? Ang pagiging namin sa pating balita ni certain Clarence lang, no? Bandian yung culinary graduate in sa Fandian, ha? Nagilakit na siya, no? Tokyo yung luha while na hinabi po sa mga ting balita kay Porte lang ganyang mahaya. Siguro, sa iyang kinabuang, resulta na ganyan. Katropang Sanli, katropang Philip, mga kaigalan. So, kay
0: ang iyang pagkabugal-bugalon, katropang Eric, wala, iyan ang gibayran.
11: That's right. Katropang, katropang Philip, kay yeah,
0: bully sa siguro ng tawhana sila or dito sila iskulahan?
11: Niingon ang iyang kana pong ginikanan, kini adto mo sa ninighilak nga wa man ka nang palang siya. Kana bang yara ko ni balay trabahuan ay balay kanang iskulahan. Kanang di ko sa ingon nga kanang magsiglaag gitagubot nang para normal nga estudyante.
0: Basta ni komedyante siguro ni siya.
11: Possibly na siya yung mga kanang pan, iya pong isakyan ang isyo lagi.
0: Basta ba ito yan? Masikat-sikat lang. Masin. Masin na si Crash gito niya. Matanaw yan na. For example, yung Crash.
20: Asa Rafael Barring.
0: Mano mo na? Rafael Barring is watching with you. Ina na ba? UC?
11: USC.
0: Ay, USC.
11: Mga students man siguro ito. Nga na yung mga activity ba? So, mga ito nga night.

0: Inanggaw na.
1: Pagkapagya ini, wala siya mag-post dia sa Facebook.
2: Kuha na, katubang dyan eh. Kana bang wala na. Mabito itong gikuha na itong kuha siya. Nabi siya public apology. Katubang dyan kay... Kuha naman, kana bang dakpa naman yun siya sa... kinipong kapulisan sa parang police station tungkol sa katangiyang himo in town. Mahugog hulga, pagpangulga sa mga estudyante sa usa ka pribadong tunghaan din may sansyang to sa barangay Kamagayan, syudad sa Sugbo.
0: Mas maayon yung patagbon ka tropang ngiring para din yung managhan.
2: Sakto na, no? Katumang sanli, katumang Philip kay dinam gani copycat effect, no? Kung naay mga dagang manghulga diya niya, why masampulan mo mugara rapod ni kini mga either kwalan diha ba kanang sikat-sikat or kanda pong musabay sa uso nga mga batanon sa mga mga cool kids katubang sa katubang Pilip
0: on sa maingos polis maka maka
1: musabay ipahala ng nga kaso
2: ang kaso niya threat in relation to kini bang cyber crime prevention act of 2012 no so kaya na ni, kay adlaw mang Biyernes niya, holiday, Lunes na gini, matanggong pagid siya.
0: So, tapos di pa ni, pasakaan kaso ron sa police, i-prepare pa nila ron, o niya, di naman na sila mag-case build up, kaya naman, na naman ay proforma sila diya, ilisa na lang pa nga, Lunes na ni,
1: kapipis, nalagapipis.
2: Lunes na gini. Lunes na gini, kay holiday man karon niya, sabi ng Domingo, sige, di mapasakaan kaso.
0: At least nga, matanggong pa siya katropang ire, kaya kanin, di malingon na kong piyansa.
2: Sakto na, katropang Philip, na importante maka-realize siya, di day lalim, suits prisuhan, tungod lang sa katropang iyang bugal-bugal, or iyaha, sa bagkato
0: iyang... Bugal-bugal, itong iya. Kaya iwak mo siya intention pag himos krimen.
2: Sakto na, katropang Philip, mga kigilan, pag hatag lang yung kalisang sa mga kinintawang estudyante na kung ano ba, putos na sa... kinibang pagkakurat-kurat tungkol sa mga insidente ng anguban. Mga kuwan pag yun, ha? Kining private schools pag yun, no? Di ay tabo ni unani nga classes krimen. Katupang Gajan, li katupang Philip.
0: Sige, nagkasalamat katupang Eric.
2: Samari, hatal na yung update. Patagkarugun niya, katupang Gajan, katupang Philip kay kuwan po, ha? Kana magbita na lang. Kito na itay mga nadakpan ng tao, tiris katpayan, mga probinsya Subo, ng mga nang hulga, kay at least makatagong mensahe. Nga to, no, sa mga mohimo sa ingon nga kung yan yun din lang gini moon kay sooner or later sa mga bailan sila sa kapulisan madakpan mapusasan yun sila katumang dyan galba bilo so malito kasi kasikikan sa parang police station mga katropa medyo init ron na basing magduka mo diya magmaneho sa inyong mga atrabaho sa pisina di ay kape nga makawa sa duka makawa pas yung mga balatian mga sakit-sakit diya kape nga tambal muna yung ingon na pangapi mo o kinipong herbal coffee kinipong healthy coffee Santong Plus Coffee Mix. Alang sa Ligusang Pilipino para sa Pilipinas ng Katropa, Eric Amaro, XFM News.
3: XFM Report. This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag-Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
0: Oras XFM Cebu, Filipina. Standard time, alas 9.24.
3: This time check is brought to you by Premium D3 Softgel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3 by Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
4: XFM.
5: Si Joel, dili ko katarong tulog. Pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santong Plus Gold. Og ako nang giinom matag-adlaw. Tibo jud ang Santong Plus Gold.
6: Santong Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Santong Plus Coffee Mix.
7: Ako si Grace. Sa una, kusugay ko minumog kape. 3 to 4 cups a day. Hangtod sa natukar na ang akong asilo. Gasukasukan ako. Og kapalpitit na ang akong dugan. So akong giundangan ang pag-inom sa akong kape. Og nangita akong kape nga herbal. Og akong gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka og acid ba? Akong gisulayan ang Santong Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pag ganito karang akong acid. Karon tuwid na og enjoy sa pag-inom sa Santong Plus Coffee Mix.
3: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, og soya. Santong Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
8: Hey, I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukat na nagamit ko ani nga product ang akong immune system ni Ligon. Pandemic man taron, iawag na ko ang tanan nga

0: labat kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Ako magalibana o napadong? Mga abang siguro ni ay. Yun na, magpa-asip ko ng babaeng bayaran.
3: Hi sir, mga abang ka?
4: Yaks, kaluod.
3: Manong luod man sir?
4: Di ko ni mo eh, pareha mo gagnaon sa kong asawa.
2: Ay!
5: Exciting!
1: Balanced diet?
6: Check.
1: Regular exercise?
6: Check.
1: Vision X Plus?
6: Check.
1: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Ano na kinay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
8: Mapalit na sa mga butika.
1: Turbo Food Supplement from it.
9: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ang biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Syempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
1: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbo.

0: ang Yes to Health Clinic. Denise sa Cebu.
1: Abli na.
0: Yes.
2: Abli na.
0: Ang Yes to Health Clinic. Denise sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu. XFM.
3: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 9 media na mga katropa. Katropang Philip, kining maong time check, hitod gini ka na to sa Santhone Plus Gold. Tumarig do, kakapsulas buntag, dos udog, dos gabi, 1 hour after meals, mga kaigsauna na to. Nga na problema in town, gumikan sa cyst, tumor, diabetes, high blood, uguban pang mga sakit-sakit. Tumari lang og Santhone Plus Gold, mga katropa. Sa mga nangutana o asa ni ma-purchase ang ito ang mga produkto na ata-address sa Yes to Health Store/Clinic. Duol yun mismo sa itong Sibian na naas ground floor katropaga Philip, kilid sa Zapatera Barangay Hall, dias may Z Plaza Building, na adiatan na ito ang mga produkto sa Yes to Health, mga katropa. Mag-Santhone Plus Gold, it supports your health.
4: Bullseye!
3: Katropang Janli, tatabukan ang report gikan ni katropang Benji Talisik. Gikan niya doon ay tourist van driver. Idakop mga katropa, human kini mangulata o ka Maxim driver.
5: Sama ni road rage ni?
3: I don't know. Asama ni na itabo, kinsama ni biktima, asama ni wrong suspect katropang.
5: Pero sa di pa ng balita ang katropang Filipino, naon sa tinubi, kaya di ay sus, lahi na po sumpay ni sa balita ni katropang Eric Amaro. Human naman dito sa isla. Wa magpalupig po din sa ito.
3: Sus. Ano nito dito pinamungahan, siguro?
5: Kaya itong i-check. Ito i-check, mga katropa. De 14 anyos. De 14 pa bataa pa ini. Nakuhaan og armas. Sold sa tunghaan. Nag-standby na sa katropang Benji Talisik.
6: Live report.
7: Yes, good morning, katropag Dali, katropag Philip. Kang maong 14 anyos ang anang karon sa kustodiya sa Department of Social Welfare Development kung DSWD. Kinihuman nga gito'n over sa itong kakapulisan sa kaniglusus binumungan. Humang kini, magkuhaan o ginili ang armas nga 357 revolver nga Smith & Wesson. Huwag ni bala ang kini maong nga armas nga nasagpit gito sa ba sa usang kakatrosi anyos nga batang estudyante, grade 9 student sa kaning Linutod National High School nga sagop sa lungsod Pinamungahan. Nasa na kita pansin ni kagahapong adlaw, dihimo o kanang may pahigayon o kanini ang kanang surprise inspection sa mga bag ang kanang magtutudlo sa maong tunghaan o kanang sa maong room. Kinihuman nga na kinihuman sa kanang susunod yung pakita mo sa mga nagkiri tunghaan sa ito ka kanang sa laing mga lugar mauto nga gihimo ang surprise inspection pagka kaning pag-aabot sa maong bag sa kini maong kanosya ayos ka naman dyan dito na kuha ang kini maong ang kini maong 357 revolver suod sa bag giputos kini ka plastic nga ang kini silpain o niya dito maong gipangutan ang kini maong bata wa kini mutingog maong ang kini mutunulo o human ang school administrator sa maong tungan na nga din kini o kanang nipahibaw din kini sa akin ang kapulisan sa Pinamungahan o gabi responde mga polis o dito ni da akin ang bata sa estasyon o with the akin ang personal sa WCPD posiday nga katulong sa anyos mangkin ni maong bata katulong sila akin ni maong isyante sa itong pagkakini karon sa Pinamungahan polis sa sanglit nga akin ni ang holiday why mga nagtungha mingaw pero kibot siya ni akin ni ato na ipadungo katapang na file akin ni ang classmate na mismo ni akin sa mga kanasa anyos nga at orang kay alias nga si Mary Jane nga mato pa niya nga akin nga classmate medyo na pagkabuguyon kusog mo tubag-tubag sa akin niya nga maestro nga laki nga mato nga natingal sila nga nung nagdagirik armas gani na yung sa ipod nga hilumon ni kini maong nga akin maong nga bato kanasa si anyos kanasa si anyos kanasa Philip bato nga nahibong sila nga nagdala na kini armas kakahapon sigod sa bag samtang bitong akin eh pasuda sila klase kakahapon daw ito sa Malinot o National High School. Ito mo na mamayag sa kadosian news nga bata babae classmate sa kinimaon nga kadosian news nga gikusto niya sa DSWD.
1: Kani kami mo classmate ha? Kani mo classmate ba? O siya mo pagkailan niya?
2: Wala, tuwa ko di lang sa magdahog armas. Wala man, sige lang nagpapin dito sa kilahan ng good.
1: Sige, ate. Bugo yun na siya, dili?
2: Bugo yun.
1: Masa may taras ano sa school?
2: Wala man lang siya raw. Wala ba? Dili, kusog ka siya tubag-tubag sa maestro.
1: Bully, dili? Sa inyong mga classmate niya?
2: Di ba kayo?
1: Ya, o sea, wala ba rin siya gibuli? Pero, kasi kaya kasi mo nagdasa ito ang mas?
2: Kamu
1: tak pakai aku yang aku kibau man. Kau tu pakai bau nggak? Aku pakai bau ni mungkin nasi ermas naga tu.
2: Kuan, wah apa nak kau kibau man sama classmate?
1: Dilih mu classmate room or?
2: Wah me classmate cumi room.
1: Room, unya, kanu mentok kalit ug surprise inspection inyong maestro, kisah may kuyog.
2: Kamu tato niya.
1: Dek ang inyong maestro pag inspection ba di ba? Hapon naman de klase mo ato?
2: Oh, de klase.
1: Unya. Oh, tayo pa lang. Kayo pala mong klase?
2: Mata to, sa toras sa kay ko.
1: Oh, pero, sa man naghunong inyong klase?
2: Ano, so, kaya kay ligawas mo ko ito.
1: Nawa ka na, ligawas ka? Ikating ka, waka.
2: Ala, ay, ato ko kantin.
1: Ah, okay. Pero balik ni mo?
2: Ito na, ating anak ko.
1: Pero gano'y si, gano'y yung imong klase, dili mo, dili mo kuwasan eh.
2: Hindi ka ayaw.
1: Ano sa may mo pagkailan sa iya?
2: Wala, bugoy.
1: Bugoy? Kusog mo, tubag.
2: Tubag-tubag, katingot po.
1: O saan ba siya tubag-tubag ka nang? Ano saan ka nang? Kumbadlungon siya?
2: Kumbadlungon siya sa maestro, kaya mo tubag siya.
1: O saan ba siya tubag ka nang? Pag-dressing ka?
2: O. Wala.
1: So, posible ka hanggang ito yung magdag-armas?
4: Nasa'y kontra?
1: Nasa'y kontra?
2: Saka magwala, magwala siguro.
1: Wala. Tiga lang ha?
5: Katropan Benji?
7: Yes, mo ka katropan Jenny ang katrosyaan nyo sa classmates ni Rigi, no? Atong ay ang ganig Rigi, kato galakuan na sa kamitan o ganig 357 nga Smith and Wilson nga bulbal. Samtang gibo, giangkol, gibo tiyag ni kwa katropan Jenny ni kanini ang Samsung Liar, ang utility yun man, mo'y pagabuntag o galanting sud sa mga estudyante, siya may muak as mo inspection sa mga bag sa mga magdutunga sa kurosentos ka mga akating estudyante nga musul sa Linutod na sa high school. Bato pa niya nga liyan ang buntag kay sanglit kaya ganyan mga bata o mga eskwela pagkahapon naman sumato nga laos na haus ang pagsul sa bawang bag sa eskulahan o guwak ng inspection. Bato nga isip daily routine na sa mga utungan gihim ang pag-inspection o dito na akating nakuha sa mga nga bag ang kinimong armas. Gingong ang kinimong armas kaya panjan ni gipanagihan sa apuhan o kanyang lolo sa maong nga kinimong katosyaan nyo nga lalaki. Sanglit nga ang ginikanan nini nga nagtrabaho sa lain lungsod. At ang pinakot na mamahayag ni Samson Layar ang pagkikinabi ko sa aba sa nagtabo ng pagkasagmit sa maong armas nga 357 revolver.
6: Si Samson Layar.
1: Samson Liar.
6: Layar.
1: Layar. Sir, o siya nito buwan hapong
6: naman
1: nagasutong kanyang armas?
6: Kana siya, wala naman sa kuila buntag.
1: Okay.
6: Nga, kani, open mo ni alas 12. Oo, nga. Kuan pa, mo sud gawas, ginang kay Lance, kaon man. Nga, oto nga, nag-inspection sila sa bag dito. Nag-kuan sa, surprise, kuan pa.
1: Inspection.
6: Oo, inspection, nga. Mao na to nga nganaay ko an oh kap ko sa mga bag dito nga mao to nga mauna nay armas you know
1: but ang ko sa bali ang imong designation diri utility pero pag muntag ikaw may magkonsidera nga
6: murag sa mga bag
1: so take over as one kinang
6: kapin mo take up ako ni sira
1: pag muntag
6: oh buntag
1: oh magsugod sa imong pag check sa mga bag sa mga bata.
6: Alas 6
1: sa buntag.
6: Buntag.
1: Paingon sa?
6: Alas 8 midya.
1: Ang katong pagkadiscovery na sa 2 oras?
6: Alas 3.15?
1: So, ang katong bata, o sa ito ka nang buwa ito muskila ng buntag?
6: Wala ito si muskila ng buntag. Oo, wala.
1: So, hapon ang duty?
6: Hapon.
8: Alas 12, wala naka-inspection ta ito?
6: Oo, wala na kay kuan man kaon man sa mga bata.
1: So ano ito po, bali murag dihin mo din yung daily routine sa pag-expense sa mga maestra. Tungkol sa dito po sa mga ubang maskulahan. So gisang ba special surprise, dito nakita
6: ang nangyari armas? Dito na nakita ang nagdag-armas.
1: So first time yung dito po din?
6: Sir?
1: First time?
6: First time po yun.
1: Kasi mga kabahin sir, kasi may mong pag-ahibok eh, I believe mga nag-stay entry. Pagka kita ng mga nag-armas bag sa mga isganti, sa may mong gibati.
6: Kuan oi kaning ang mga ba, ang unana sir, tangay ginapa, kuan ng UK, na inana ron ni Dag Armas, tangay ginapa, hugtan ginta gisa nga itong kuan ba ito. Mga kay, inana ron, dili na masubli usaba kay, kuyawan diyang, kuyawan may tag-apila na yun sa papog.
1: May tabo.
6: May tabo na pag-usap niya.
1: Sir, after sa pag-discover sa armas sa bata, armas sa bag sa mga bata, sa kining 14-year-old, o siya grado ani?
6: Grade 9.
1: O siya, gihatag niya kamanduan ni principal sa imo?
6: Kuan sir, detour man sila niya, dire, nagkuhan man ko dire kay Batangira ko nag-stay anang kuana.
1: Pero at ang sabdan niya, paghapon, before niya sa principal, posible na siya gibilin sa mga storya.
6: Wala po, okay. Discordan mo siya sa police, di rin ang police niya.
1: So, by Monday o siya mahitabuan eh?
6: By Monday, sir, pugtan kita itong kuandre kay... Di ito gusto masubli ko daw?
1: Wala po yung niyang nai-suspend sa klase ko, kurulis.
6: Wala po, may ingos lang nga-suspend eh.
1: Salamat sir, buntan niyo mo.
6: Sige, salamat po kayo.
7: Ang pumahayag ni Samson na layak katapan dyan ni ang kanyang utility o gating inspeksyon sa mga bag sa mga bata. Panahon sa buntag, kumusod kini sa klase sa Linot o daan na sa high school. Samdang ang pinamungang polis. Doon ang pagkaroon ang posibilidad. Kung posibili ba nga doon ay ang kanyang patisipasyon o kanyang pasigang kaso, ang kanyang apuhan sa litman na nagbabaya mo siya sa pagpada kanyang mong armas.
5: Lisensyado tong armasa katropang Benji?
7: Dili lisensyado katropang Benji o niya...
5: Yang anong naaman na to ang iyang apuhan?
7: Actually, among gato, kisuway gato ang panimay sa apuhan o kanimong nga apu o lulo sa kanimong...
5: Pwede rin dapon ang apuhan.
7: Wakini mo pa, kanagwan, gani, ni lagotog layo kay Mato Padilla nga business ka to ba dyan, wala si mo hato ba mahayaga. Mahon nga, karo kay Halidin.
5: Kung saan background na ng apuhan? Sa may trabaho ni?
7: Ang trabaho sa apuhan, kato ba dyan, ito sabdan nga, kuhanin ka na naman ni mga kuhan, naman ni mga binuhi ng mga kaning kabaw, manok, baboy, dito silang...
5: Amamao niya kong partner.
7: Ya, posible nga kaning... Ato kito wang kato banjan ni, nga ang kaning mong armas, posible ni, nga panghadlok sa kaning may, posible kato ni, mga awa, tos yung mga binuhi.
5: Pwede din na, nana? Pwede din na?
7: Pwede, basta di masakpan. Kusunto rin, nga ang kaning mong armas, dapat panggawin kapag ikaw ang magtinag ng armas, dapat na kay lisensya o ganing gitugot sa atong kagamahanan o dapat elta pa nga na kay ana. But sa considering yan kay mga bukid man, mostly yan na, naandala na ba, matang o ganun ay mahibos PNP, muna nga muhimo sa laglakang, araw na ganang apply o search warrant kung di naman galing ang kinimong tao nga nag-tinuro ang mas labi na. Nga din ilisensyado katropag Jelly katropag Gabili.
5: Katong bata, katropag Benji, kanang wala na ito yung ginikanan?
7: Ang ginikanan ka naman dyan, naawain na ba ginikanan, pero malagi, nagtrabaho rin sa laing hungsod, o niya, mostly ang kanyang mong bata, to ni nagdako, o nani nag-standby na pundo, dito siya kapuhan nga lagi kay, ang ginikanan naman, nagtrabaho man sa Picas Lungsod, ka naman dyan.
5: Naapay mamagpapa na yung mga iksoon?
7: Naiiksoon, katong kanginahin niya, mabod, usapot ang awa mo, akinay po mo hatag ko sa iyang habig regarding sa pagka-sakmit o kanyang pagka-embargo sa Osaka ang kanyang mong armas nga nasab sa mong 14 anyos nga grade 10 student kito man dyan.
5: Nahala, sige. Yeah, salamat kito pa, Benji.
7: Yeah. Pero atong kaya na ang pinamong PNP but wala pa si ang hepe sa pinamong PNP but for sure kito man dyan karo lunes doon ay tindinsi nga doon ay possible kung mabailan ka so labi na ang kanyang mga apuhan ngayon siya man ang legal age o siya man natagiyan sa mga armas ngayon mo ay mamahimong papasagang kaso sa pagtinalo kaganing dililis sa loong armas nga nadabang yun siya apo diya mismo sud sa tungan gi paliguro sa pinawang PNB nga ang kanyang matibabaw ang siguridad labi na sa tanang mga tungaan nga sakop sa lungsod pinamungahan. Mo kan update na ni boss sa Batol, Kabag, and Santon Herbal Oil on board sa Batol. Kaoba ni katropang gel renovado inyong katropa. Benji Talisik, excellent news.
8: XFM Report. Bullseye. This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
5: Bullseye. Salamat sa mong balita, katropang Benji Talisik. Sandang tuntumukan katropang Janli ang balita. Ika di katropang Eric Amaro. Torres van driver, sikap human nangulata. Maxim Rider, mga katropa. Sa kahinungdan ini ilang away, di ba kani road rage? Asa pa ni dapit na hitabo, mga katropa? Onsa may nahitabo sa gikulata? Katropang Eric Amaro, onsa dugang detalye?
8: Live report.
9: Baik, abang kaga kembali ke kantor pegawai Philip, ke kantor pegawai Janli. Landik, nus tembalanan. Kini usah ke Maxim Rider memantun ban bunong dan kula tahu satu sada kini turis ban driver ini tabu ni alas 4 lang kini ke kedalaman turis by Kabupaten Sweet Barilu Sibu City in Dakpan kini sisa dong si Atletin Jan lang no 23 anyos dari ka ipon og taga Loregas San Miguel Cebu City ang kining biktima mo ni si Atletin Alti 36 anyos dari ka ipon Maxim Rider taga Kabupaten Cebu City. Matod pa sa initial investigation sa kapulisan sa Kapol Police Station di entry si Jan matod pa nagka lalis din sila sa kay kinikong si Jan tourist van rider pero mo kwan po siya kaning mo sideline po siya pagka Maxim driver sa morning kwan po din kalalis din sila doon dito about sa parking door din matod pa ang kining iyara kong gi ang defense suspect iyara ng gi kanang gisira nga marag may parang kanabun na kwan po siya na kusog pagkasira nasupo ni ang kining suspect I mean kining biktima og mount nagkasinong pagay sila og atun sa kining binugay matod pa na sakitan sa lawas kining biktima og gida sa kinipong tambalanan ang kining suspect na dako po gisitagtang walang po niyang ipatay wang po siya magpada sa tambalanan matong matapusap niya diagin niya na preso katang mga ikat mong pilip mga kaigalaan siya may nalapan nato sa mga responding panon o naton over sa Mabolo Police Station kaso nga physical injury no ang giandam na niya aligeron sa Bado Domingo ugmang sing adlaw sa Lunes tanggimay siya maka pantod kaso katuman sa likod ng Pilip mga kahigalaan. So far, muna itong kasikas, there is my Mabolo Police Station, mga katropa, gabi, inita lang ito, magkibubuka mo dyan sa mga trabaho, lakaw, mga kahigalaan, biyahe. So, pangapis ang video ko na, power nap, niya, kape, santo plus two pegs, mawa inyong luka, mawa pa inyong balat yan. Palit mo, eh, sa nagunang butiga ito ng gabi. Kung nga na ganit, agandahin mo. Yes, well, sa pharmacy clinic, na nasa ground floor, C plus the building, Diego, Stresis, Bagay, Patera, Cebu City. Alang, sa Regulasyon Pilipino para sa Pilipinas. Ito tropa, Eric Amaro, XFM News.
8: XFM Report.
5: Salamat, katropang Eric Amaro, sa Buga Report. Oraga, piki na mas oras, katropa ka, Philip. Kasi utso naman, basa lang taga may kritik. Sa di pa tayong pit ka manamilit. Ano nga, uban-uban, tapag balik, mga katropa. Masigang over, lagi ko slowness, lagi sa...
10: Oh, no!
11: It's brought to you.
5: Asa?
11: Mang over na din minum.
5: Oh, mang over ba? Wala man gibo na yung over. Over ka stupid. Pero basig maluya ka tropag Philip kay naamugo na yung disco. Maningon nga mo sayaw ko. Pero kinanglan mo kita obligado dama mata na malahutay mo kita ka tropag Philip. Bidag fiesta. Adi mo ko absent, di ko absent og pista sa amo. Kana na bahin oslo. Sintro. Tuktim kita birthday.
11: No. Tantrums.
5: Depende. Pero sige lang, anaara ko sa Lunes, ganti ka ka tropa ka Philip. Pero paibawal lang ko daan nga, doon ay posibilidad, doon ay ikaw kay... Sa ka tropa ka Philip, sir, ano, atangin ninyo, siya mo'y muda ron sa asintado karong hapon, mga katropa. Ikan kay doon ay importante kay kalihukan sa ka tropa ka Eric Manay. Kay ka tropa ka Philip, hangyo mo siya nga, pwede bag ako lagi muda. Ay, ka na. Diyo trago no kay ang istorya res bulsay ba. So yang tiwason unya Arab sa asintado ra. makita mo niya si katropag Philip Sirohano. Banini niyo, lohay taon mo.
10: Oo, kada. Pag kinataon niya, doon si Raul Mano. Kinata. Kinsa na mo dia, Maria Dos.
5: Konsyel, may buntag ba? May buntag ya.
10: Kinsa mo ni si Konsyel?
5: Kinsa na mo dia?
10: Ah, Konsyel.
5: Kita na Konsyel.
10: Ah, dito ni sa tak.
5: Dili, dito ni si Bujol.
10: Ah, Bujol, ah.
5: Suot ka ng higalang katropang Eric Manait. Gos, may buntag dia, Gons. Ah, may buntag, Gons. Sakop ni Kap Junjun Kanuno, dia sa bayan. Mat ka rin yung tanan. Nakatok ko na yung naglugar katropa ka, Philip. Nakatogo dito ang mga doka gabi. Tingali. Kamis katropang Jairo by King. Kuyog mi silang balay gid ni katropang Eric Manay.
10: Ah, okay. Dito sa kuan, hari anon nga panimalay.
5: Oh. Dito, dako ag farm Eric Manay dito eh.
10: Ano ba? Kuntog ko na si Buhang makita, ilaha.
5: Ay, sa kayag palabi eh. Kaya ang uban, ilaha mang engineer Pritz Kanuno kat. Di, padungkas lang katropa at mang manas simbahan na ilaha katropang Eric.
10: Ah. Langit,
5: of course. Pero dole sa starian mo, nagigol nga. Dole sa langit trap, pero ay, sige, ipalayo sa demonyo. Starian, gipo ka kinsa. Si Kuya Engineer Fritz Ganoto.
10: Astag!
5: Buntag, sabagit na kasag bayan buhol. May buntag yung taran. Pero sa pikis oras, baka tropa. Partner na to, Dress Master Control, kani, uli sa kondisya, Roga, Dan Bantayan. Ay, bago mang nag-my day. Ah, morning, ganahan yung isang muli, ha?
10: Ikabot,
5: ano? Okay, ako.
10: Wala ka klase.
5: Wala ka ni. Wala ka rin klase. Wala yung klaseng mga ma'am ron rap.
10: Pero, abiyami rap.
5: Ganahan mo sa data nga mo. Ganahan mo sa kuya nga mo. Sige, nag-uli. Kaya ang buwan na to. Pinalitim na buwan, ha? There is newsrooms, katropang Almi Mata. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kami ang inyong mga katropa. Ako dahil katropang John Lay Menchavez by King.
10: Bullseye. Ako sa mga katropa, yung certified turbo user, katropang Philip Atuel Serrohalo.
5: Bullseye. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Maayong buntag sugbo, katropa mo! Exciting! Boom!

0: inyong dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: XFM. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Darlene Masulab po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasound. Nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
3: Marlene, Ochia, gasiyok. Ang bumiyong piging gasiyok. Nang wakog, mabungog. Binom ako Santon Plus lang. Marte akong bumimping. Maayo kayo siya.
1: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
0: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
4: Senator Garcia, taga Puro Diamond, Makina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay wala kong bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o binom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ibata akong lihok ba. Sa una, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Kasi din akong lahin ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix. Okay kaya akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na nagagtuhod siguro, sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix ay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga ginawang ko. Basta tinuod yun kini kaya nasulayan na yun ako.
0: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagbalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
5: May buntag? Mo-apply yung takong pagka-barbero?
6: Dali nga barbero mong ipagita. Parlor man eh.
5: Mo ba? Parlor din eh? Kanasa mo ka magsiyokon?
6: Ayaw!
7: Exciting!
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
8: Available sa mga butika.
9: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
8: Girl,
9: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
8: No more!
9: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: System pain. Ako di ay si Jack. Usaga radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa System Pain. Kaya ikatulo lang akong inom na wala na dayo ang sakit sa akong likod.
11: System Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. System Pain.
12: Symptoms persist. Consult your doctor.
13: Ibili sa mga butika. Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
14: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
15: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
16: Abli na!
17: Abli na!
15: Abli na! Yes! Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
17: Yes to Health Clinic.
15: Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili.
17: Hilid sa Barangay Hall.
15: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
0: XFM.
7: XFM.
0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.

Nos sa ato ang YouTube channel sa XFM Cebu 88.3. Yeah, by the way, mga katropa, ato ang Facebook page sa XFM Cebu 88.3. Kuan pa? Under evaluation pang meta. Mana mga katropa, natay temporary to permanent na siya, depende situation. Mga katropa, pwede mo diri ha, XFM Cebu. Ha? Kaling ato ang logo mga katropa nga kuan dayotong naay mayulit iwa na to kaning XFM Cebu nya tanawalan yung mga sulod niya na mga katropa daghan ganig mga post sa balita na di na mga capsulize na to nga mga part sa program nga mga reporting na di na sa programa kana mauna mga katropa katong mga updated ato nga mga posting mao na ang ato ang updated o current Facebook page gagigamit sa XFM Cebu. Ha? Wa katong wala na 88.3 XFM Cebu na lang. Please like and follow mga katropa and also invite your friends para mas daghang makadungog diri sa ato ang pagparaguban-uban sa mga tulumanon o mga programa diri sa XFM Cebu. Katropang Sabino Barrett. Good afternoon, Sir Philip. No rain there? Where does Eric catch? Sabi that's in English dahi. Katropang Eric Seras Barait, mga katropa. Doon ay importante kayo nga gilakaw, mga katropa. Hinungdan nga kita o na ang temporaryong mihulip sa iyahang tolumanon. Katropang Lily Beth Alabra, good morning or good afternoon. Saay, malipat yung atong dila. Mantagubanan ko dure ni Katropang Station Manager John Lee Baking kaming doha. Ramon Habonero, mayong hapon. Good afternoon from Abocado Mambaling. Oh, Des, Abocado Mambaling. Suhito ko diha, kaya nakaanhak ko diha. Kana ko diya sa Abocado Mambaling. Ano lang pangunta na manager, kano ng kanto ko, ha? This is 7 minutos na nakalabay sa alas 3 sa kahaponon. O karon mga katropa, rin nata sa ito ang mga... Nag-una sa ito ang isgutanan karong hapon, mga katropa. Dinhis dakbayan sa Sugbo. Si Cebu City Mayor Nestor Archival. Ambot ikapila na nini ang sumbong mga katropa nga giatubang ni Mayor Nestor. But this is the most recent complaint mga katropa filed against our mayor of the city of Cebu. Unsa man ing kaso karon nga gisangat dito sa office of the ombudsman. Asintado. Karon mga katropa, gisang-atan og kasos Mayor Nestor Archival. Onya ang prayer ni ini as usual mga katropa basta mga public official, labi nag mayor, aduna gyoy giampo mga katropa nga pagkasuspenso sa iyahang katongdanan. Asintado. Karon mga katropa, gisang-at na ang kaso, mga katropa, against the mayor of the city of Cebu. Unsa man ang kaso in relation to what action does the mayor made or does not made? Kini may kalabutan, mga katropa, sa giingong walay action nga gihimo ang mayor's dakbayan para mga katropa mapahunong og unsay angayan nga buhaton para adunay alibyo sa grabing nasinati nga baha nga gitumbok mga katropa nga ang hinungdan mao ang development dinha sa Montirasas di Cebu. Asintado. Karon mga katropa ang complaint gisang-at na dito sa Ombudsman Visayas nga gipasaka mga katropa sa former Cebu City Hall employee
former Cebu

0: Commission Chief nga si Mr. Ed Carlon Rama.
1: Asintado.
0: Karon mga katropa, gihangyo ni Carlon Rama mga katropa nga ang ombudsman mupahigayon og investigasyon against the mayor of the city of Cebu.
1: Asintado.
0: Karon gusto ni Carlon Rama mga katropa nga masuspenso preventively ang mayor's dakbayan while the investigation is ongoing.
1: Asintado.
0: Unsa kahay buhaton ani mga katropa? O succeed ba kaha gumikan kay baton pa ni Carlon Rama? Ang hinungdan nga nung walay action nga gibuhat ang mayor's dakbayan kay ang mayor adunay property nga nahimutang sa Montirasas de Cebu.
1: Asintado.
0: So karon adunay mahug og sa man nagprotect tar ang mayor sa Montirasas gumikan kay aduna siya property. O wa siya gihimo kay adunay connection ang developer ngadto sa buhatas mayor? O baka unsa may arrangement between the mayor then councilor Nestor Archival ngadto na sa Montirasas mga katropa?
1: Asintado.
0: Kay ang maong development based on the query and the result of the investigation made and conducted mga katropa pasiuna lang ni nga gihimo sa city council. Tanawa gud ninyong development, ha? Daghan naman kay ning mga paledes Montirasas si ipakita ra ni ihunong sa katropang Dr. JJ. Katong nga daghan balay nakita kani, okay sa ni pero katong usa. Kuya, huwag sa nag-design ng mga baledes Montirasas, no? Kana, katrapang Dr. JJ, dako kayo. Krabi ka dagkos mga balay. Asa kang kang mayor din eh. Although, giklaro nga ang property ni Mayor Nestor Archival which he acquired during his incumbency as city councilor. Kaya murag 2022 naman to, pero kusog ni kay siya ito. 2022, 2025, councilor pa siya mga katropa. Kaya nahimo ni siyang mayor, 2025 naman. Karon adunay sumbong mga katropa, adunay complaint, nga gisang-at ni dos ombudsman mga katropa for the ombudsman to investigate the mayor on his involvement. Anyang anong wakman siya mga katropa makahimo og aksyon sa kadaghan mga katropa nga gihimo og mga kalapasan mga katropa sa Montirasas de Cebu. Bintaha ganini kay may aksyon ang Department of Environment and Natural Resources. So karon mga katropa, pito ka pahina nga affidavit ang gisang-at ni Mr. Ed Carlon Rama nga mulupyo mga katropa sa Barangay Guadalupe. Ang Montirasas mga katropa na anahimutang sa Barangay Guadalupe. Ang usas mga hinungdan nga nung grabing baha din sa Guadalupe and the lower portions of it. E mo dagay day manggining tubig mga katropa paingon diri sa ubos. Kini nga maong development mga katropa.
1: Asintado.
0: Karon, gisang ata na ang atong mayor, ha? Gumikan kay usas gihimong hinungdan. Ni maka dako dening yuta oy. 713 square meters ang property ni Mayor Nestor Archival nga gi-appeal sa complaint mga katropa sa 7-page affidavit ni Mr. Ed Carlon Rama nga gisang-at dito sa ombudsman. Asa man ni dapat makita baga dire's picture, no?

0: and desist order against the development.
1: Asintado.
0: Kini mga katropa, ako ni palapdan karong taon-taon. Ha? Kaya naugat naman yung maong isyo. Kaya ang mayor nagdumili man yun sa paghimo og aksyon. Sa gitumbok mga katropa nga grabing contribution sa Montirasa sa baha ni Asgo de Lope. Ha? Ilang karong taon-taon mga katropa, ato rin hatagig dugang pagdagan. Samtang sa pikas bahin. Headline. 26 minutos na nakalabay sa alas 3 sa kahaponon. Gikas dakbayan sa Sugbo mga katropa, tabok na dito. Ato ang probinsya. Gumikan kay mga katropa ang atong province of Cebu. Ano, bertika na po ng Cebu City. Karon si Cebu Governor Pamela Baricuatro. Ingon man mga katropa ang mga opisyal Diaz Capitolio. Nag-abot mga katropa kagahapon katropang Juven. To address the problem mga katropas basura sa atong entero Sugbo. So unsa man sa ilang priority? Ang Cebu City 5 years ago mauni priority. But in 5 years time, tulo ka mga mayor ang milingkod. In 6 years time, apilo na lang nato si Mayor, then former Mayor, and the late Mayor Edgardo Labella in 2019. He just served about 2 years of his term. Gumikan kay nakalas mga katropa ang mayor ni adtong panahos COVID-19. Mipuli si mayor or then vice mayor and became mayor and now civilian mayor. Nga si ex-mayor Michael Rama, when he got suspended, mipuli mga katropa si vice mayor o nahimong mayor si Raymond Alvin Garcia. So in 2022, paingon sa 2022, 2021, paingon sa 2022, mihimo og Joint Venture Agreement, GVA, ang dakbayan sa Sugbo og ang private company para pagtukod mga katropa unta. Anong mayo ko unta? Kay wa madayon. Ha? Wa madayon mga katropa. Miatras na lang ang proponent sa 4.8 billion peso nga development to construct the waste to energy facility. Karon mo na yung gisgutas probinsya. Ha? Ang proyekto mga katropa nga himuon untas dakbayan apan kay di mo sugot si Mayor Nestor Archival. Akaron mao na yung gisgutas probinsya. Ang probinsya sa Sugbo, mga katropa, nagtinguha nga motukod og WTE.
1: Asintado.
0: Ang Waste to Energy Facility, mga katropa. This is to address the garbage problem of the province of Cebu. Karon mga katropa, may tap na sila sa mga Japanese group, mga katropa, para sa posibilidad sa pagtukod. Ha? Ako, mga katropa, doon ako'y gamay nga kaalam sa waste to energy. Kay nugay na lagi ninggi, sige og discuss dakbayan sa Sugbo. Ha? Makaproseso man gani ni mga katropa og gapin o kulang 200 tons per day nga WTE dres dakbayan, expandable, sobra pas 200 toneladas matag adlaw. Pero wa gipadayon sa administrasyon ni Mayor Nestor Archival. Karon mao na himuon mga katropa ni Governor Pamela Baricuatro. Ako kaning WTE katropa ang Jovin. Wa koy pagsupak bisan gamay. Ngano man? Kay kita na lang in town diri sa Pilipinas and other poor neighbor countries ang walay WTE.

0: karon mga katropa, ha, karon lang yun. Karong tuiga katropang Zubin. Ang Vietnam. Ha? Vietnam. Unsa ra gutaw ng Vietnam ikumpara sa Pilipinas mga katropa kani adto? Problema mo sa sila dito sa baha. Ipakita ra gud katropang Zubin ang labing dako nga waste to energy facility sa Southeast Asia mga katropa. In which the Philippines belong. Ha? Kinadak-an nga waste to energy facility mga katropa. Ha? Giablihan na dito sa Vietnam. Diri sa ato. Ambot lang ani nga to mga pangulo diri sa to ang mga pisinas gobyerno. Ha? Maglalis pa. Kay kuno bawal ni mga katropa kay unsaon lagi? Ha? Sunugon man ang basura. I-incinerate man. Huy, por Diyos, por Santo, pang mata na mo. Ha? Naanay regulation. Magsunog mo din na in an open field. And that is violation. But there is a technology applied para mga katropa mahimong epektibo and to convert that garbage into energy mga katropa na magamit sa mga Pilipino. Karon, ang atong pangulo miingon nga we are into that direction. Pero ang sugbo mga katropa 5-6 years ago humanaunta. Kung gitugutan pa nalagoy mga approval to sa mga national line agencies. Department of Environment and Natural Resources. And other government offices, mga katropa. Pero ang problema, dres dakbayan, kuwang sa suporta, dres ato ang lokal nga mga kagamanan.
1: Asintado!
0: Kini mga katropa, usa sa mga daghan na itong mga isgutan. Kaya tangin sa day, mga katropa, sa itong pagbalik. Kay dito sa nasod sa Peru. 6.7 magnitude nga lindog mga katropa ang mitayog sa ilahang nasod. Mga infrastruktura dito ng adaol sa grabe ning lindog katron katropang Zubin bisan asa na lang. Sa niaging buwan mga katropa dito sa Venezuela. Just recently about a week ago, almost 2 weeks ago dito sa Colombia. Dito sa Japan mga katropa. And now ano, didga, sa niyaging adlaw, dito sa Indonesia. Ah, unya, muabot rabag tag 7 magnitude. Bintaha ni mga katropa dito sa Peru kay 6.7, pero ang uban, ang dunay po, 7.2. Karon mga katropa, karong adlaw dito sa Peru. Kagahapon, the other day mga katropa, dito sa Indonesia. Inoo, baniin taon mi mga katropa, ilayo, tas mga pagsuway. Kaya kini mga linog karon katropang Zubin, sus. Grabe na ka mga didli. Oras sa Exafam Cebu, Filipina Standard Time, alas 3:34.

0: maganda na yung pakiramdam ko at hindi na siya masakit yung gilid ko.
1: Hindi na kasi niyo. Mayroon ang Samsung Plus. Lima na binig na tuwid na binig ko makatulog dahil yung daw niya. Mayroon akong tulog. Maglambo na gugro. Kami ato dili man. Basta mag-inang ko yung Samsung Plus.
2: Kamusad? Mag-Santon Plus. Herbal Capsule na.
3: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3.

0: asyang gisulaya, nag-lokadlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kapoy, wala na kayo ginabatsyag nga luya akong lawas. Samo nga mga nanay, karyas na ako, mag-premium D3 coffee mix na mo kay. Ayokayon siya sa ato ah.
1: Nagkape ka na, may Santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: DJ Boots, murag na magigay utang ako, DJ Boots.
4: Unsa? Kanus amo ko nakautang nimo?
3: Ah, katong hubog kay ko, DJ Boots, ba? Katong hubog kay ko. Nakay utang nako.
4: Kuturi ay, gibayaran naman di ka.
3: Kanus aman, kanus aman.
4: Aw, oh, katong hubog sa kay ka.
3: Ay,
1: Better Skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
5: Available sa mga butika.
6: Tila ba may hangin sa tiyan?
7: At masakit sa pakiramdam?
6: Kabagyan!
7: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang,
7: tanggal agad ang kabag.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one.
7: Sa presyong magaan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle Dainey, taga Cebu.

0: the beat.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
5: Abli na.
4: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
6: Hello mga mamshies and daddies! Ako po si DJ Toyang para sa baby ko diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.

0: oras, XFM Cebu, Philippine Standard Time. Alas 3.40 na sa kahaponon, mga katropa. At on time check, atod kanato sa Sun Phone Plus Gold.
1: Wow! Exciting!
0: Ang Sun Phone Plus Gold, mga katropa, kinilahi na po din nato kapag supplement sa tuwang kalawasan. Ang Sun Phone Plus Gold, mga katropa, ginawagikan sa mangustin, malunggay, garlic, ampalaya, og spirulina. Katropa, that can boost our immune system, reducing inflammation, and that can lower also our blood pressure, mga katropa. Daghan kini gamit, mga katropa, ha? Kantong mga, adunay gipamati din, ha? Sa ilang kalawasan, bisag unsa na, inyong gipamati, mga katropa. Taas ang inyohang pressure sa inyohang dugo. Kanya, mga katropa, taas ang inyohang sugar level. Mga katropa, kana, ha? Huwag pag-inom mga tuang Sun Phone Plus Go. Sigurado mga katropa, ha? Nga doon ay alibyo sa tuang kalawasan. Kung doon na mo'y mga balatian nga gipamati ka ron, alas, huwag inom mga katropa. Duha ka mga kapsul sa buntag, duha ka mga kapsul diha mga katropa sa udto, duha ka mga kapsul mga katropa sa gabi. Kada human ninyo og kaon, o sa kaoras humas inyo hang matag kaon mga katropa, imni sa tuang Sun Phone Plus Go. Siguradong adunay alibi sa itong kalawasan. Maya mapalit mga katropa din sa inyo ha, nga mga suki nga mga pharmacy. Mga katropa, mapalit usab kini kung waan na mahotdan din na kay grabe ka kusog ining maong stocks. Mga katropa, aray mo diri sa itong sibianan. Sa di pa mo muabot mga katropa, makita diha ninyo paingon sa second floor, nanis ground floor, ang ato ang Yes to Health store mga katropa, nanis ground floor, diri sa Z Plaza building mga katropa. Tapad lang yun ni siya. Ang ato ang edipisyo tapad sa Barangay Hall sa Barangay Zapatera. Ang Z Plaza building din na himutang mga katropa ang ato ang Yes to Health store. Kaya sa ibabaw nga bahay niya na second floor, mga katropa, naa din ha ang ato ang sibianan. Naa din ha mga katropa. Di adiri. Di adiri na himutang mga katropa ang atong XFM Cebu. Sige na, adto na mo mga katropa. Kung kamo adunay mga gipang hambin nga mga balatian, kaya ganahan mong matagag alibyo mga katropa. Hala, ha? So ay pag-ino mga itong produkto sa Yes to Health Incorporated, mga katropa, nga mao ang ato ang Sun Phone Plus Go.

0: Katropang Gaspar Alperes, good morning! Basta positive ko nung agunaw na katropang Jubin, bisag gabi pa na, bisag unto, bisag hapon. Always good morning mga katropa. Katropang Hilo Mapas, mayong hapon! Dapat hatagan ng exemption sa Clean Air Act for WTE. Imaw man ang practical worldwide. Sunugo na ang basura para himuon og fuel sa mga electric power plant. Mga katropa, ang kinini ang mga produkto, no, ang finished product aning ato ang WTE, nga ang kuryente. O karita sa Pilipinas, ato na ni ipasa mga katropa, largo dito sa NGCP. Kining National Grid Corporation of the Philippines. Onya, from NGCP, paingon na mga katropa, nga ato sa mga distributor mga katropa like Veco, Buheco, Leyeco, okuban pa mga katropa. Yeah, by the way, talking about kuryente mga katropa, ha, karon gipaibaw sa atoa katropa ang Jubin, ha? Mga katropa, ang atoa ron nga supply sa kuryente. Ang supply sa kuryente karon sa nasod niya Pilipinas mga katropa naka-red. Ano, naka-yellow alert ta karon. Katropang Jubin. Naka-yellow alert mga katropa gumikan kay wala na. Nipis na kayo, gamay na lang kayo ang atoang supply mga katropa unya. Delikado. Anabita na ito ang mga rotational burnout. Mga katropa, karon di paigayon, gumikan kay gamay na lang ang ato ang reserve. Although, napamantay reserve kay yellow pa man yung mga katropa. Wa pamanta mag-red alert. Kay ang ato ang mga planta. Ang atong mga planta sa kuryente. Ang uban, nagkuan man katropang Jubin. Ni shutdown, gumikan kay naglimpyo, nagmaintenance. Ang ato mga planta mga katropa hinungdan nga ang uban naay rotational brownout ang usa ka oras, duha ka oras nga gipahigayon mga katropa. Ang ato ang National Grid Corporation of the Philippines para pagsusi mga katropa. Niining ato ang supply. Mauni karon nga nakita na to. Ayaw lang mo din ha, nga doon sa to mga katropa in town nga ang inyong mga aircon nag-andar, bisan wa mo diha sa sulod, ala, palihog pag nga na, kayo at least makakuan ta. Makasave tag kuryente. Although, maingon saan mo nga, asag din lang katropang Philip, kayo mabayad man mi. Asag din lang, ayaw lang mo, dili lang ta magpadaghanay kwarta. Kay bisan pag inyo ng pandaron makabayad man mo, but ang atong supply is kuan na mga katropa low na, labi na kumuabot na ang peak hours sa paggamit sa kuryente mga katropa panahos kagabion. Mauna nga ang atong nasod mga katropa dinhi sa Sugbo, inahanglan gyud unta to mga katropa nga naay dugang mga plantas kuryente. Nindot unta to mga katropa nga adunay daghang planta, dugang nga planta kay para mas nindot unya di ta ma problema mga katropa niining panahon unya, ha, hilabi na sa pag kanang panahon sa peak hours, ha, kanang og sasakyanan pa panahon sa traffic unya, panahon sa gabion mga katropa anak naman mangandar ang tanan nga mga suga. Katropang Dr. Airwalks ever since. Mangandar ang mga air condition mga katropa. Ang mga air conditioner na to, ingon man. Unsa pa ita na mangandar ang mga pickleball court, musigan suga. Ang mga basketball court, manigang suga. So, mao na ang giingon mga katropa. Nga magdaginotas kuryente. Di ta magsalig ha. Ay, nag-antag ika-afford, bayad. Mas ako, ganahan ko ano yung uban nga nag-solar na katropang. Ano yung mga solar nila mga balay, at least di na sila magamit green power. Ha? Pero kaning mga nagsolar katropang Jobin, mausa na yung mga well-off. Walang kita, Ben. Ari lang kita, Sbiko, magsalig, Ben. Abot ka na si Dr. Erwin Lampos, nagsolar mo sa gani? Ha? Idol, nagsolar na po ka na sa inyo? Kay Diris Amo, ang nagsolar diri, station manager man. Kami Jobin, ani, salig lang, Sbiko. 48 minutos na nakalabay sa alas 3 sa kahapon nun. Okay na tong video katropang Jobin katong sa Piro. Ha? Nakuha na ni mo? Ha? G-remove? Oh, g-remove nila. Basta karon mga katropa, although gamay pa man, initially mga katropa ang nahitabo nga linog dito sa Piro. Karong adlawa, duha pa ang gikumpirma nga nakalas, but the damage to infrastructures, the damage to the government facilities, existing mga katropa. Basta linog na lang ang hisgutan, wag yung maing lucky anak mga katropa. We will always rely on the structures mga katropa. How strong the foundation was, it matters when it comes to calamity like earthquake. Pero mga katropa, kining tanan ato ning malikayan, ampo lang yun ta. Kaunta, kining ato ang nasod, naigo naman mga katropa ang ato mga kaigsunan dito sa Mindanao. Hinaot mga katropa, nga kanto mo'y alas ka kusog nga linog. Mahitabo diri sa tong nasod nga Pilipinas. Kay Simbako, palayo, labang og 18 kalawd. Ang naitabo dito sa Japan, naitabo mga katropa dito sa Venezuela, and lately mga katropa dito sa Indonesia, o dito sa Colombia, maoy mahitabo dito sa itong nasod, sus. Dito lang daas, Mindanao mga katropa, luoy na kayo. Labi na katong naitabo sa nato dito sa Northern Cebu. Grabe kaluoy mga katropa ang atong mga tao nga maoy na biktima in tao. Sa maong katalagman. 50 minutos na nakalabay sa alas 3 sa kahaponon. Now, atong balikan mga katropa. Ang complaint mga katropa against the mayor of the city of Cebu. Si Mr. Carlon Rama. Pakita raguning naong ni Carlon Rama katropa ang Jovin. Kaya para makahibaw ang mga tao, kinsama ni si Ed Carlon Rama. O niya, igonsama ni Mayor Michael Rama. Di ka, si Mayor Mike nagsugo, ani? Ako mga katropa, ako'y pagtuo. Pareha lang ni silang aplido. Siguro, kaliwat ang ilang mga lulo, ani? Kay Rama man, pero daghan masag mga Rama. Pero ako, personal kong kailaan ni Carlon. Kaya nagkauban pa mi sa una mga katropa diri sa Sunstar Cebu when he was our editor onya at the same time nahimo sab ni siya reporter mga katropa and columnist. Misulod siya mga katropas gobyerno ni adtong panahon mga katropa ni wa ko masayop nagsugod niya adtong panahon ni former mayor Edgardo Labella. Onya, diha namin nagkakita, uy, naali ka diri City Hall. Nahimo sab ni siyang staff ni former Mayor Raymon Alvin Garcia. So karon mga katropa, misang at og complaint si Ed Carlon Rama. Rama accused Archival of violating sections 3 paragraph E and 3 paragraph H of Republic Act 3019 or the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. He also accused the mayor of grave misconduct, grave abuse of authority, and conduct prejudicial to the best interest of the service.
1: Asintado!
0: So kining maong complaint mga katropa na ani ni Carlos Ombudsman. Ah. Matud pa sa Chief of Staff ni Mayor Nestor Archival mga katropa nga si Mr. Kenneth Siasar nga dili lang una mo hatag komentaryo ang mayor hangtod nga dili makadawat personal ang buhatan ni Mayor Nestor Archival sa mga supporting documents nga giduso mga katropa dito sa Office of the Ombudsman.
1: Asintado!
0: Karon si Ed Carlon Rama nangayo mga katropa og preventive suspension that while the investigation is ongoing, the Ombudsman will preventively suspend the mayor to conduct its duties and responsibilities to avoid influence mga katropa sa ipahigayon nga investigasyon dihas Ombudsman.
1: Asintado!
0: Gusto mga katropa ni Carlon Rama nga suspensuhon o di makagamit ang mayor mga katropas iyang gahom. Lain mga katropa ang agibasihan ni Carlon Rama sa iyang affidavit mga katropa mao ang Republic Act 6713. Gini mga Republic Act 3019, Republic Act 6713. Mao gyud ni mga katropa sagad nga mga posibleng mga balaod nga malapas mga katropa. Og mausab ni ang sagad nga gamiton nga mga balaod to file a case against public official. Kining Code of Conduct and Ethical Standard for Public Officials and Employees, mga katropa, particularly provisions concerning conflicts between public duties and private interests.
1: Sintado!
0: Naisgutan naman to na to, mga katropa, nga gi-invoke, mga katropa, ni Carlon Rama nga adunay conflict of interest. Sa wala, mga katropa, paghimo og aksyon ni Archival, kay matud pang Carlon, in fact, he posted this in his Facebook that then-councilor and now Mayor Nestor Archival has acquired a property inside the Montirasas development, mga katropa.
1: Asintado!
0: Wa mang gigihimo, mga katropa, ang aksyon ni Mayor Nestor. Ha? Ang konsiho may patawag mga katropas developer. But we have not heard any action from the office of the mayor that the mayor intervened and make a decision against Montirasas and its development and to correct if there are errors indeed in that development mga katropa.
1: Asintado!
0: Watakadog! Gipasangin lang man gani. Ha? Nga ang law firm din affiliated ang Paris de Mayor Nestor Archival. Ha? Not his wife. Nga maoy abogado or law firm nga gikuha mga katropa sa Montirasas de Cebu. Nga maoy mo atiman sa mga complaint o sa mga legal nga mga problema nga nasugatan mga katropas ilang developer, ilang opisina. Musamot! Kung kana ang maong pasangil tinuod. Misamot pa mga katropa nga nadiskubrian ni Carlon nga ang mayor na ang property niya sulod. Well, di man tayo mag-question sa panalapi aning Nestor kay bisag di pa rin siya mo angkon, daghan man ni kwartas Nestor. Bisag di pa rin siya mo angkon daghan manig properties ni Star. Pero dili ni ingon ana siya kadato kaniadto. Naswerte lang ni Mayor Nestor nga naminyo siya siyang asawa. Hinungdan nga daghan na sila o mga property karon. May asinso ang ilang pagpuyo. May maulagin na katropang Jubin. Ang ganahan ganit kang mga asinso, wala pangitag babae. Ganahan ganit kang mga pakdot, pangitag daghang babae. babae ragin, o sa ragin babae. May kang mga babae, kana ikaw nalang mag-ingo. So karon mga katropa, hinaot niya ang ombudsman, muhimo sa aksyon. Hinaot si Mayor Nestor Archibald, dili lang magpakabutabungol sab sa concerns sa katawan. Kay grabe ang epekto ni ini dinha sa ubos nga bahin dinhas Banawa, Dias Guadalupe, paingon mga katropa diri sa ubos. Ha? Gumikan kay dako kay natrawag na napahak ng pila ba ni kabukid katropang Jubin? Be? Ana, kani sabi, kani dako ben, ana, akong ipon pila ni ka, ana-anas bukid. Sobras lima ka, kuan lima ka. Kanang, wow. Gikan ditong dapita. Kala. Habis ang asa na ben. Alam tong naong sang mayor niso, di makita ang matirasas. Grabe, kalapad anong bukira. Well, di na lang nato question nun, ang DNR, how they approve this? Naabay nakakwarta anig wala. Pero ang pagguba sa bukid, mga katropa. Di ba na-issue man ng Monterrazas katong kapin sa City Sintos ka mga puno as kahoy nga naputol? O saan naman to? Nahilom nalagi. O niya, ang paggusbat, mga katropa, ang paggusbat sa bukid, unsa may alternative nga gihimo ani? Unsa may katong issue ani nga ang retention pan din na wala namang function. Katropang Kuya Carlo Biga. O gang uban pa din ha nga gipanghimo. Didtos kabukiran, grabe ta dito ka strikto mga katropa kay lagi. Ha? Protected area. Now ang pangutana diriwa ni maapil kay duol man ni syudad. Daghan man kwarta diring dapita. So ang bukid atong i-preserve. Pero wa kay bawo mga katropa ang katawhan. Nga kani diri paguba sa bukid. Unsa may kalainan ang bukid gubong diri syudad o ang bukid nga maguba dito sa kabukiran? Nga pareha ra man igipikto. The only thing was aduna nay balaod nga gihimo didto. Ang diring dapita Labinas Monterrazas and other mountainous areas diri sa tunga-tunga sa Dakbayan. Way gihimo nga balaod. So arkansi ang tuas bukid. Himo lang ka dito og magtukod lang kag balay na aday pindro mo adto. Na aday sindro mo adto. Na aday taga Pambi nga mo adto. Huy ka na dili na negosyo in town sa tuwa mga tao nga tuas bukid. Nagtukod na sila og balay kaya para adunay kapuy. Pero istrikto kayo. Pero ari kag syudad, kwartahan ang mohimo sa pagguba sa bukid. Piyong ra. Ang matas taga-DNR. Takom ang babas mga opisyal sa syudad. In short, mga katropa, ang arkansi, ang katawhan regyapong Sugbuanon ng mga anak sa aspo. Stampaita.

0: Santa Un Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
1: Iriklorin niya. Pag 2 months na ko nagtumaran ng Santa Un Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu nga doon na isama na ko o nga ibate, pag tumagid mo Santa Un Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santa Un Plus Gold. Mambibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santa Un Plus Gold o Santa Un Vitamin C.
2: Santa Un Plus Coffee Mix.
3: Ang coffee dyan, sa ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santa Un Plus Coffee Mix. Luya kaya akong pamati kung dili ko kainom o Santa Un Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o pangunauna. Kini ang sikreto na mga driver, Santa Un Plus Coffee Mix.
2: Santa Un Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santa Un Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santa Un Plus Coffee Mix. Santa Un Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
4: O si Juna.

0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Check na check kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Next, Mr. Butch.
3: Ah, Doc, Doc. Kung sa magiging akong sakit, Doc. Kung sa magiging akong sakit.
2: Oh, doon na ba kayo kwarta?
3: Wala ro ba, Doc?
2: Oh, wa kay sakit.
3: Nge.
2: Ayaw!
4: Exciting!
0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Jaime Osakari, retired ni sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot mo to o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog

0: Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasak po kay murag ibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun, ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Ah, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men.
3: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Centrum Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Centrum Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
6: Abli na.
5: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilin. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
7: XFM.
1: XFM.
8: Oras XFM Cebu. Filipina Standard Time. 7 minutos na nakalabay sa alas 4 sa kahaponon. Ato time check magkatropa. Hatod ka na to sa Sanfone Vitamin C. Ang Sanfone Vitamin C, mga katropa, kini ang proteksyon sa tuang kalawas. Labi na karon mga katropa, nga sus, grabe kayo na ang sipon, ubo, kilanat mga katropa, trangkaso, o uban pa. Mga katropa, para malikayan na to ang mga basic ng mga sakit-sakit. May makaapikto sa ato ang inalaw-adlaw nga pagtrabaho, mga katropa. Sa inra kayo, imni sa ato ang Sanfone Vitamin C, mga katropa. Dako kinig tabang, pampaligon sa ato ang immune system. Onya, mga ubo, sipon, diha katropang subin, mga basic na kanang mga sinusitis, pingot ang ilong. Mga katropa, hala, imni na ninyo mga katropa. Bisan, duha ka mga kapsus buntag, duha sapon. Onya, kana, kung na mo yung mga gibati, pero guwa pa ganin mo yung gibati, usas buntag, usas gabi, kana, okay rana. E mauna yung akong gihimo, katropang subin. Usas buntag, kanang dayo, humagkaon, mga katropa, sa buntag, onya, inig-uli sa Rakos Balay, inom sa ko mga katropa og Sanfone Vitamin C. Koyra pangayo mga katropa ang atong lawas gigasahan man sa Ginoo. Himsog, baskog. Mauna mga katropa ang good kayo mabalda atong pagtrabaho mga katropa. Kay laliman kag sip-onon ka mga katropa niya mag-broadcast ka. Mauna like mo dire mga katropa kuhaan ninyo ang atong tambal tuwaan ito sa umos. Di lang kakalitok ang tarong. Kay ping out man kayong imong ilong. Kanya, mahala ko din nga, mga katropa, ino mo, Sanfone Vitamin C. O, kalain pa minaw na. Pero mga katropa, kay, kana, gigasahan taon niya, uba na ito pag-ampo, katropa, yung subi. Uba na ito ang pagtuo. Ang kining atong giinom, ascorbic acid, Sanfone Vitamin C, makahatag gini, o kabaskog sa ito ang kalawasan. Kanya, ayos mo kalimot, kaon yun mo. Kay kini kuha naman ni food supplement man ni mga katropa. Di man ni mahimo nga atong hulipan ang atong pagkaon sa ato ang vitamin C, sa ato ang Sanfone Plus Gold, sa ato ang premium D3, kung dili gawas nga mo kaon ta ato sa ning imnon ang mga food supplement. Mao gani nga gitawag food supplement mga katropa kay mo supplementar ni ha sa atong lawas, kay kanila si atong saligan, wala tayo kaon-kaon, ala. Hindi po na mahimo. O na ang good balance diet, mga katropa. Saan mo din na palabi kaon? Ayasan mo din na palabi o diet ng iyo kayo nga yung kanon din ha, imbis kaon mo, kusag to nga nga kan rice, ang yung kanon, wala rice. Wow! Okay, usahay, mamiyahok ta na. Nabit na ko'y amigo, ha? Kanto na mong El Nido, gamay pa siya ito, gamay. Abot ng El Nido, uy, ni kusog-kusog magkaon. Pagbalik og Cebu, wala na mag-diet. Kaila ka to, Pang? Ha? Kaila ka to? Ha? Katong yung taga-El Nido, mawag ito yung nagkadaon. Kasi katawa niya. Pati yung mga katawa, Pang? Ha? 11 minutos na nakalabay sa alas 4 sa kahaponon. Atas sa nimbasahon, Bik, inyo ha mga mensahe, mga katropa, ba? Nakita ba ta din, inyo ha mga messages? Ang Facebook, ang YouTube katropa, ang sabihin, masig na yung mga bagong mensahe dito atong basahon. Eh basta, mupadangat na mo din mga katropas, inyo ha mga mensahe, ato ginihatagag pagtagad. Ha? Katropang Eugenio Boy Tagsip, good morning. Para ugma, wam de brama. So, may hapon ron. Katropang Halo Mapas, may hapon. Gaspar Alperes, mayong hapon. Anya, si Katropang Lorna Tiho, good afternoon. Atod pa ni Katropang Lorna, we use solar light after sa brownout, Sir Philip. Alright. Mas maayo po na, pero ang katong kuan ba, katong solar panel, manalang mga solar panel o solar, si tawag na, solar system ba na, katropang Jumit? Si katropang Helen Tonyakao, mayong hapon. Mga katropa, kumusta na katropang Helen? Onya, si katropang William Fortaleza, mayong hapon. Listening from Balangon, Lugawan, Nicora. God bless. Asa ni Balangon, Labangon ni. Eh. Asa mi dapat ang Balangon katropang Jerry. Good PM sir, watching live YouTube Sunrise Pardo. Matud pa ni katropang Elena Natola. Good afternoon niyo din ha katropa Sunrise Pardo. Oh yeah, si katropang Sabino Barrett watching live and listening sa radio mga katropa dito sa Agos. It's raining here in Lapu-Lapu. Naguan din mga katropa dito sa Dakbayas, Lapu-Lapu. Dres ato, Ben, wa naguan, no? Wa naguan. Ah, wa naguan dito sa Lapu-Lapu. Naguan mga katropa. 13 minutos na nakalabay sa alas 4 sa kahaponon. Nabalikan ta mga katropa ang probinsya sa Sugbo. Kay sa miaging simana, kung inyong naidungog dito sa ito ang Sibianan, atong gibalita mga katropa nga ang atong national government headed by our president PBBM mga katropa miingon nga ang Pilipinas katropang Jubin paingon na sa WTE kay naalarma na mga katropa ang pangulos Pilipinas sa kadaghas basura nga magtapok panahon og inighumans baha mga katropa.
6: Asintado!
8: So, there is lalawigan sa Sugbo, pinaagi ni Governor Pamela Baricuatro, paingon na sab dito ang direksyon. Ang Cebu City nga ahead of 5 years national, gumikan kay wa mo tabang si Mayor Lester Archival, back to zero. Malumbaan na lang taanis, probinsya Sugbo, neophyte, polit, Tiko. Pambari 4. Sinister Archibald, nanggungis na ninas magkapolitiko. Wa mo suporta mga katropa sa WTE nga programa sa gobyerno. Nga ka-GVA unta sa Dakbayan sa Sugbo.
6: Asintado!
8: Karon kung malumbaas ni Nestor ni Governor Pamela Bari 4, pikatan na ni Nestor. Ha? Kinis Mayor Nestor, ang dating ni ini, ang postura ni ini, nabantog manis Mayor Nestor nga usa ka environmentalist. Maupit ang gisawa isab ni siya Diris Montirasas kay walay gihimong aksyon sa iyang pagka-environmentalist.
6: Asintado!
8: Karon mga katropa nga WTE, unsa may naasunahon na sa imong otokyor. Imulan ng puyoso ng basura din sa itong kasapaan.
6: Ah, Sintado.
8: Nanabitaw on ta to in 2022 na natin GVA. Kung nadayon pa to mga katropa, 2024 wana nakapalit ng yuta mga katropa dito ang private proponent. Dito sa Barangay Guba, matwa malay gihimo ng intervention ang dakbayan sa Sugbo. Nga makapatuko na tag WTA, karon hapit na unta mahuman kay 3 years ra ang construction ni ana.
6: Asintado!
8: Karon diris na lawigan, ang north of Cebu, ang Dakbayas Danau, wala may promise na, may hatag na o kasiguruan, nga doon ay lugar ka magamit nito mga katropas para sa amihanan. Ang mga Durano, mga katropa, may commit na. Ingon na ni unta ang mayor. Nga kung anun ay programa, tanawag ko doon ta. Una-una, ang mahitabo sa WTA mga katropa, ang basura, ang mga plastics. Kay maumang gini ang naghatag o kahasol na to din na sa ato ang kalikupan. Ang mga plastic mga katropa, 90% of the garbage, mahimo mga katropa nga mawagtang sa kalibutan. Nga naman, matunaw man na sila through that technology. Unsa may malabay? Kadtong mga malata. Maximum or minimum of 10% sa garbage mga katropas basura mao'y malabay. So posible mabot 15% ang malabay. Ngadto's 20 siguro, depende. Mao na lang ay moabot unta. Ngadto's atong mga landfill. Karon 100% ilabay dito sa landfill. Way labot ang ipanglabay mga katropa dito sa kasapaan. Kung madayon ni mga katropa ang province nga makapatukod na silag WTE, o niya ang Cebu-Cebu, ang Cebu gapitaw-pitaw gapong mata. O niya ang Cebu City mga katropa mo labing daghan og basura sa mga LGU. Dinhi sa Sugbo mga katropa. Niya Mayor Nesar Archibalo ang langyapon tayo himoon.
6: Asintado!
8: Ah, nagsunod na malang unta ka mayor din na sa pagka-mayor. Ano wa man kay gihimo sa pag-address sa tong basura? Wa na gini kay nahimo di ang gipasiradaan ang landfill ito sa Binaliw. Asa ni mo gibutang ang basura? Tua dito sa South Road Properties. Ang bilyones nga mga proyekto, negosyo mga katropa, the Cebu City collects millions of pesos every year. Dina si SRP mo imong gihanookan mga katropa din hagbasura. Paghimo og WTE, wag kay gihimo. May adto pa magani ka Singapore. Kuyog sa imong team. Dela ko mo sa bagi sa pala imong kuyog. Para pagtanaw sa WTE dito Singapore. Pagbalik ni mo Cebu, hilom pa ka dito sa Maya. Manggani kay mga komentaryo against sa WTE or for WTE or against WTE. Nga ikaw manuntay mayor sa Dakbayan sa Sugbo. Ako mga katropa, nakakita naman kong WTE. Tanawa ninyo mga katropa ang mga nasod nga doon ay waste to energy facility. Itandi ninyo sa Pilipinas. Kinsa may nakaadto na ninyo o Thailand for example. Thailand, doon ay na di ko kasiguro, pila nakabok WTS, Thailand. Japan, kisa may nakadog Japan. Singapore, kisa nakadog Singapore. Hong Kong. Macau. Malaysia. Kaning mga nasura doon na ni WTE? China. China. Sus. Ang Japan, libuan na ang ilang WTE, pero dili mga dagko. Naay mga dagko, sabi dito, pero saga nila mga gagmay nga mga WTE. Karon mga katropa, ang latest, ang Vietnam. Adun na WTE in town mga katropa. Pilipinas, ang utang mo ay grabe kadako. Ha? 21 trilyones na utang sa Pilipinas. Basta pa ita. O sa may bayad na ito aling utang atong basura? Karon mga katropa, nagbinugtong ang Pilipinas nga YWTA. Ha? Ang nasod mga katropang adunay WTA, katropang Brenda Cabonilas, Renz Edward Agapito, mauni ang mga nasod mga katropa nga minus na og basura ang ilang kasapaan, ang ilang mga creeks, og mismo ang ilang palibot, minus na og basura. Ngano man, everyday ang ilang basura makuhaan og hingpit nga mahanaw ang ilang basura because of the presence of WTE. Pilipinas, to agi panglabay sa mga dump site. Pila na malang kabog landfill eh. Landfill sa unang karoon, nahimo ng dump site. Tanawa ko ng barangay Binaliw. Landfill pa ba na? Supposedly, ang landfill, after dumping the garbage, tabo na na og yuta. Ano nang itaw og landfill? Kay i-fill ang land, mga katropa. Ito's basura. Tanawa niyong basura sa barangay Binaliw, nga moya kong agian. O sana kabukid mga katropa. Ha? Ang gitas-on sa basura. Unsa hinungdan sa pagkakutlo sa 36 ka mga kinabuhi. Dihang midahili ang usa ka bukid nga basura. Kalas. Looy in town kayo mga katropa. Ambot, o ganos ano'y makamata ang ito ang mga politika o mga leader diri sa ito ang nasod. Hainaot, Mr. President, madayon na ni atong WTA. Ang province of Cebu, Governor Pamela Baricuatro, paspasin ninyo. Kay diri sa dakbayan sumo, pitok-pitok pang matang Mayor Nestor Archibald, Vice WTA.

0: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
1: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad na matay akong iyaan, dili na ako katulog. Mauto ni sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo. Salamat sa Sandown Plus.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
2: Sandown Plus Coffee Mix.
3: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginassure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Sandown Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kidili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Sandown Plus Coffee Mix. Gawas sa damit na, healthy pa.
2: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Gustin, malunggay, ug soya, Sandown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Mikey, usa ka construction worker. Tungod sa kakapoy sa trabaho, pag-abot sa balay, dili na ko makagahin og panahon para sa akong mga anak. Pero kapasalamat jud ko sa akong amigo na nag-recommendar aning Sandown Vitamin C. Matag-adlaw na jud ko makabanding sa akong pamilya.
2: Sandown Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sandown Vitamin C. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision S Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa namang uri ng sakit.
6: Digibots, murag na magigay utang na ako, Digibots.

0: Turbo Food Supplement for Men.
1: Ako isa ka-consular agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala na gitoy time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting of food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang mag-partner og exciting life.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga si Balom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
5: XFM.
6: XFM.
7: Oras XFM sa Buong Filipina Standard Time. 27 minutos na nakalabay sa alas 4 sa kahaponon. At ang time check, magkatropa, Don Gerardo sa Santhone Gold Coffee Mix. Magkatropa, Santhone Gold Coffee Mix, kini ang labing bag-o nga kape. Labing epektibo, magkatropa, labi na nga dos mga gustong magwapa o mahimong ambungan, mga katropa. Gamit ka dito sa Santhone Gold Coffee Mix. Gawas ka doon na ni asangkap nga kape. Pero di ba nga mabalaka magkatropa kaiyang gipatamis din ni mga stevia. Kapan ang labing ipanghambog mga katropa sa Yes to Health mga katropa. Nga ka ni tinama mga katropa sa collagen o glutathione. Adunay collagen o glutathione nga gisagol ano si Dr. Emilito Uy mga katropa. Aron mamahimong haom ni bisan kinsa mga katropa. Ang ato ang Santhone Gold Coffee Mix mga katropa. Itong garahan nga magwapa o magwapo samtang kamon na ngape. Ana, pangitaan ninyo mga katropa ato ang Santhone Gold Coffee Mix. Ato ng dewaton mga katropa ang mga balita sa ato ang mga kaubanan. Ang ilang mga nahipos karong adlaw mga katropa. Atong unahon si katropang Eric Amaro. Gamikan ka doon ay ex-convict ng armado sikop sa kapulisan sa Cebu City Police Office mga katropa, labi na dito sa Mapulo Police Station. Katropang Eric Amaro sa Dugang Detalye.
5: XFM Police Report. Police Report.
8: Mayog hapon, katropang Philip. Ang angkor sumaga, angkor sa hapon, katropang Philip. Pusasan ka sa kinipong atong kapulisan sa Mabulo Police Station, tiningusan ni ka ex-con kay kanina rin napiso ka itong Philip mga tingin tungkol sa kalamigitan sa pagpuligay ng mga pagpapagilag ng drogas ang kiningusan ka 36 anos nga lalaki ginakop niya sa mga operatiba sa Police Station 4 Mabulo Police Station kay matod pa ng tiner ni armas di Pagko katong Philip mga kailangan po da niya di lang i-serva ni siya o search warrant atong kapulisan sa Mabulo Police wa ni siya ika pakita ang mga dokumento. Drini siya sa kinipogang pariulus na siya sa sumbog i-serve o ka-search warrant ang kaling tinagpan. Pala ni siya certain John Ray, no? Si John Ray 36 anos sa ulitaw nagpuyo sa maunga napitan ako. Hagikan sa iya pong panimalay kining usak ka 45 caliber pistol na wani siya serial number niya dway kwa kabala ang usab suit sa magazine hindi ka Philip nga kailan diyan ipakitaan o ni kalinga dokumento sa pag-tinir o ga-armas ng pwego, wamanig kapakita sa muntong gipasahan sa iyang katungol o ga-gipusasan ng Philip gipaslak sa selda sa Mabulo Station na ingasabtang ang kanyang natanggong tungod sa kaso na kalpasan sa Republic Act 10591 o kay Conference of New Firearms and Ammunition Act kay kwan na ron holiday niya ugma Domingo wa po ay kinipong
7: Sabado po ugma katropang Eric
8: ha?
7: Sabado po ugma
8: Sabado katropang Philip so wa may kwan ba abling kurote o Domingo so Lunes na gini
7: katropang Eric kaning kwan kaning tag-iyas armas unsa man ni barumbado na dias dapit

0: naalay mga kwanpod, reports nga daw itong mabulubulis nga tinitig armas sa napalagi kanilang magpakit dito sa Gatwang Pilip at paningi-check kung sa pagpabukuban ni kay kwanpod ni kanabang na ilap niya ang yung ipuyan nga matutan ako dito yung manood po mga kaubanan susuyo po sumuto nga mabulisan di applyan ni og search warrant na dito sa korte niya naplumpan sumuto nag-serve katulbang na people sa Los Mexico kaningan suspid sa aso
1: So kani siya katropang Eric, wa pa ni siya mga record di das mabulo police nga sa man ni siya nangawat, nanulis, namusil.
0: Kabahin sa tining mga girlie the crime story Philip o paminoon po yan nagsuhan na tapos niya kining pag, pagpayuhot o kining mapagtiro kining Lucas o kining section 511 sa article 2 RE 9165 makulong yan na kini pong prisuhan pero malagi ni usual sa ato sa mga kabulisan ilag yung gituan ilag yung mga dolista na sa kini sila itipig-tipig ang mga almas katupag Philippine case no? Na yung mga kuan po sa baka protection nila mo ni nagi agihupta so may nila kay dun ay matod pa nakahatag og tips ato sa kapulisan ni resulta sa pag apply o search warrant ng bisulta sa kasi kung sa sustado so sa pagkakas mabili po nito kasi kasi kas mabulog distinction mga tropa it's Friday night unya no so mo na yung bagay mga extra curricular activities sa pati mong lumot yung kondisyon ng mga kahigalaan bisag nag-duty mo buntag katapang pilip na duty yung gapon sa mga katapang pilip mga kahigalaan kondisyon mo pangapin mo mga kahigalaan sa ato pas may sunigin naman sa Israel Incorporated alang sa Diyos sa Pilipinas para sa Pilipinas ng katropa Eric Camaro ay sa FM News
2: Live Report. This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon, araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na. Asintado!
1: Dagan salamat ka tropang Eric Amaro si Mohang Report. Samtang ato isunod mga katropang report yung ka ni katropang Benji Talisik. Sunog kami ulbo dito sa Basak Pardo. Kapin sa 200 mil pesos mga katropa ang danyos. Huwag makain tao eh, kinabuhi na kalas ani na angol. Kaya kung sa mga kalisdanan, nagihimo mga katropa sa ito ang kabumbiruhan. Katropa ang Benji Talisik ko sa ito kayo detalye.
2: XFM Police Report. Police Report.
3: Kapin sa 200 mil pesos ang danyos sa nito mong sunog na may ulbo sa iyo kagay na buntag. Agosto 21, 200 mil balisayos nga may resulta sa pagka-ugdaw sa tulog ka mga panimay o sanini na pagan sa maong sunog. Nalawal sa Cebu City Fire Office ang alarma sa sunog alas 4 ng tagna kagay ng ganlaon dito sa sityo kiosko Barangay Basak Pardo ni ato Gadagbayan. Upat ka mga balay ang naugdaw o sanini na pagan dito na hamutang sa likod sa osa kadakong tabalanan sa Dan and Bacalso sa barangay o sinasigotang barangay. CSF43 Wendell Villaliba Antibuaba sa Cebu City Fire Office ni Butyag nga nagsugod ang pag-ulbo sa kalayo dito sa panimay nila ni Danny May Kabase o pamilya nini nga mipagan sa landuhapag ka mga panimay. Usa ka dos ang danas nga panimay ang nasunog tungod usab sa mga sunog usa ka pamilya og duha ka individual ang nawadan og kapilianan. Nagkontrola ang mga sunog alas 4:45 kontak na sa buntag samtang ginigan na kininga na paong na sa alas 5:59 kontak na sa buntag susamang adlaw. Nunot na sa mga sunog, tulog ka mga tao ang naangol usa ka minoridad og duha ka mga hamtong. Ang samdan sa maong sunog, matod ni Villaneva nga parempa ang ilang pagkapusubay sa bisigador kung sinundan sa pag-ulbo sa maong kalayo. Mga balitang anhipos sa Cebu City Fire Office, kabag ang Santon Herbal Oil, alang sa Lagyo sa Pilipino, para sa Pilipinas. Inyong katropa, Benji Talisik, XFM News.
2: Live Report. Is brought to you by Santon Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag-Santon Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya. Asintado!
1: Taga salamat katropang Benji Talisik sa imuhang balita. Samtang call center agent magkatropang ngayong nang hapak o helmet sa agtang sa asawa. Siko pagkatropa ni Dusdak Bayans Naga. Katropang June Katoro sa Dugang Detalye.
2: XFM Police Report.
4: Yes, Doc
1: Pan sa kapulisan sa Dakmayan sa Naga, gining usa ka 34 anyos nga call center agent nga bana, humanigiriklamo siyang asawa tungod sa pagkabukol. Sa agtang nining asawa, humanigigo gi-atake nining kasuspek nga bana, na pinagi sa pagbunal sa paa o agtang gamit ang helmet. Nagpan niya alas 3 kagahapon sa hapon Agosto 20, 2026, dito sa barangay South, poblasyon na City of Naga. Kining nga dinakpan, nag-iila sa alias Clian, 34 anyos minyo sa nika call center agent, nga nalutsa ni warrant of arrest gamay kalabutan nining kasong kalapasan sa Section 5 sa RA 9262, kining Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Base sa record sa kaso, giigong nahitabo kining incidente ni atong gabi sa Mayo 13, 2026, sa buog nga barangay suwa pa sumbong nining asawa, giigong i-atake siya sa iyang bana nga suspek, inagi sa pagbunal sa iyang paa o agtang gamit ang helmet nga giingong minisulta usab ni sa mental o emotional anguish sa biktima. Wala inon gibutyag sa report kung unsa eksaktong hinungdan o gilalisan ining magtiayon human sa insidente, giingong mibiya kining suspek sa lugar o nagtago-tago hangtod nga nadakpan gini pinagis warrant of arrest kagahapong adlaw Agosto 20. Ang gini pagdakop gipahigayon ni sa tracker team sa City of Naga Police Station bitbit ang warrant of arrest nga pinitsaan ni adtong Agosto 19, 2026 nga giissue ni Honorable Albi Carmelo Piscadero kasong kalapasan inig RA 9262 nga doon ay girekomendang piyansa nga 72,000 pesos alang sa iyang temporaryong gagawasan. Sa pagkakaroon, anana sa detention facility sa City of Naga Police Station gining bana samtang naghulat sa hustong proseso o turnover gato sa nag-issue nga korte. Mga katropa, ayaw kalimot pagtumarog Santon Vitamin C, ang alkaline nga Vitamin C alang sa nagkayusang Pilipino. Para sa Pilipinas, inyong katropa, June 14, XFM News.
2: Portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangustina at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na. Asintado.
1: Nagkasalamat sa iyong balita, katropang June 14. Samtang Konsehal Harold Go sa Dakmayan sa Sugbo ni Kikalayon sa Metro Cebu Water District. Ang Local Water Utilities Administration kon LOA aron maprotektahan ang mga konsumidor ang kasinati o guway agas nga tubig. Atrapang Cristel Joy Felerca sa Dugang Italia.
2: XFM Report.
4: Nakadawat og mga reklamo si Konsehal Harold Kendrick Go nga adunay mga lugar sa syudad sa Sugbo ang way agas sa tubig. Usa na niini ang Barangay Busay kun diin ikanapo nga adlaw na karong adlawa nga nakasinati og way agas. Tungod niini, nakigalayon si Go ngadto sa Metropolitan Cebu Water District kon MCWD ug nasuta nga tungod kini sa nasinating rotational brownout.
5: Yes, naiko because sa rotational brownout kay ilang mga pumping stations dili maka-pressurize. Inay kurente, mo build up ang pressure, kunya mo brown out asan, so mawa asan pressure. So sila may naging meet sila with the guys sa Beko na nihangyo sila nga, ipa-priority sila nga, hindi sila ganahan nga maputlan sila kayo. Otherwise, hindi ka supply tubig.
4: Subay sa mga reklamo, nihangyo si Go nga to sa MCWD na kung mahimo-himoong makiangayon ang bayranan sa tubig sa mga konsumidor. Basis sa iyong nadawat nga reklamo, aduna gihapoy bayranan nga minimum charge ang mga konsumidor bisan og way agas. Matod ni Go nga nakahigayon siya nga makahinabi ang administrator sa Local Water Utilities Administration nga si Jose Moises Salonga og nibutyag kini nga base sa bagong gi-issue nga Memorandum Circular Number 009-25 o ang Guidelines for Local Water Districts Regarding Water Supply Interruptions niadtong Disyembre 2, 2025. Nakalatid nga kung ugaling makasinati og way agas sulod sa 15 kaadlaw, ang mga konsumidor pwede nga di mobayad og water fee og franchise tax og wa usab ipatuman nga disconnection. Niadtong Enero, gihangyo ni Go ang MCWD pinaagi sa resolution sa konseho nga i-review ang kasamtangang bayranan ilabi na ngadto sa mga konsumidor nga way agas ang tubig sulod sa taas nga panahon sama na lang sa mga nabiktima sa bagyong Tino. Kung tumanon man sa MCWD ang hangyo sa konsehal, both niyang ipaagi kini sa pag-refund.
5: Na ito nang ipaningkamutan sa council na makuha ito na mapa-refund na ito yung mga taong sila na bayan. Credit lang nila silang bill. For mag imong billing statement ba, magawas ka, nakabayad ka karon. Wala kay negative. At least that way, mabalik sa mga tao.
4: Para sa atong mga katropa nga gustong paligunon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo, di makahilab sa tiyan, ang Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, maoy haom alang kanato mga katropa. alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News.
2: Live report. This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na. Asintado!
1: Taga-salamat ka, tropang Crystal Joy Felerca. Anindot doon nga mga balita, mga katropa. Kinsa tong mga nakasinati o water service interruption. Nasunod na sa taas-taas nga panahon. Alam na desbusay, mga katropa, kay problemado man, katropang Jubin. Ang supply, mga katropa, dito sa gikan sa Dihydron Duslusaran. Ambot, on sa regihimo ron sa MCWD. Kaya gilimitahan man, mga katropa. Ang G-Hydro nga maka-provide og tubig nandun na si MCWD, mga katropa. May doubt niya mataga ni katinawa ni General Manager Attorney John D.X. Lapid. Ang tinuod nga ulagway sa supplies tubig, mga katropa, Dinis Petro Cebu. 42 minutos na nakalabay sa alas 4 sa kahaponon. Samtang Governor Pamela Baricuatro nawagan og padayong paligoon ng seguridad sa mga tungaan sa probinsya. Aman sa pagkasikop sa usa ka lalaki na tinunan dito sa lungsod, mga katropa, sa Bantayan. At ito sa pinamungahan, mga katropa, nadakpan po ng usa ka minor de edad. Katropang Grege Magdadaro, onsay dugang detalye.
2: XFM Report.
6: Yes, nawagan karon si Governor Pamela Pambariquatro sa kapulisan sa parehong pag-implementar sa iyang unang direktiba kalabot sa pagpahugot sa seguridad sa pampubliko o pribadong tunghaan sa probinsya Sugbo, human sa aligasyon sa mga online threat sa usa ka tunghaan sa lungsod sa Bantayan. Dito sa isla sa Bantayan, diin ang kapulisan nakasikop og usa ka 21 anyos na lalaki kagahapon adlaw, Agosto 20 to 2026, ang suspect gisikop sa mga personnel sa Bantayan Police Station mga alas 11:30 sa unto kagahapon adlaw. Ang mga dinakpan ng imbestigar sa aligasyon nga grave threat o unjust vexation in relation to Republic Act No. 1175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012. Niadtong Hunyo, si Governor Pamela Pambariquatro mimando ni Cebu Police Provincial Office kung si CPO Director Police Colonel Abubakar Udang Manggilin Jr. o sa tanang hepe sa kalusuran sa pagpahugot sa seguridad sa mga tunghaan o isiguro ang paspas ng pag-responde sa seguridad human sa itabong pagpapusil sa usa ka tunghaan sa Tacloban City. Human sa insidente sa Tacloban, ang CCPPO ni Saka Gileon silang tinguha sa pagpatuman sa seguridad aron di maitabo ang samang insidente sa Sugbo. Gimanduan Gileon ni Manggiling ang tanang unit sa kapulisan sa pagpatuman sa One Police to School Scheme nga implementar sa tanang syudad o munisipyo. Gimanduan usab sa kapulisan ang pagsaka sa ilang presensya sa mga tunghaan, pagpahigayon og regular nga inspeksyon sa seguridad o pagpamilin ang maayong koordinasyon sa mga school administrator na nawagan usab si Baricuatro sa pagkamabinantayon o kooperasyon sa mga tunghaan, komunidad o otoridad. Nunod sa panution nga ang Sugbo, kinahanglan usab luwas, lakip na ang mga tunghaan. Ang CBPO mihawag usab sa mga tinunan, magtutudlo, ginikanan o school personnel sa pagtaho dayon sa mga kordahan o lihok o baka mga kalihukan o kanamakapaalarma ng mga post sa social media o mensahe sa cellphone. Ang pagkasikop sa 21 anyos nga lalaki dito sa lungsod sa Bantayan na Tigayon human usab sa insidente sa pagpamusil sa usa ka senior high school sa Zamboanga, din duha ka individual ang namatay. Sa ato mga katropa diha nga nakalubog o naganap ang pananaw, inom granay og Vision X Plus of gel capsule, gumikan kay kini kompleto sa mga phytonutrients nga mapigtar sa to mga mata, aduna kay lutein, beta carotene, vitamin E o zeaxanthin. Alang sa usang Pilipino para sa Pilipinas, kanyang katropa Gregie Magdadaro, XFM News.
2: Live report. Is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at amang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix. Asintado!
1: Daga salamat sa imong report, katropang Gregie Magdadaro. Mga katropa, mato ang mga balita kanay po sa itong mga kaubanan. Samtang mayong pagpabinaw, ganto ni katropang Ulysses Alferez Sayago. Chief, mayong pagpabinaw. Mga katropa, din sa itong mga katropa, din sa GY Square Supermarket.
7: Exciting!
1: Katropang Romil Onabia, mayong hapon. Pag-greet ko nila ni Bay Ryan Margie sa Butungan og nila ni Mama diri sa tindahan, kauban nila ni Mary Love og Limar kanaminaw minimo karon. Diri sa kurba sa San Vicente, Liloan.
7: HIV!
1: Katropang Renz Edward Agapito. Pa-shout out Carl Omega og Cebu Drone Enthusiast Incorporated. Wow! Ang Brenda Cabonilas din ha sa Kimba sa Talisay. Dagan salamat sa pagpaminaw. Katropang Makram Chang. Kaya sa Buntoris Basak sa Nicola. Mga katropa, dali rin kayong nahuman ang atong oras. Ako magpasalamat ka ninyo sa inyong pag-uban hangtod karong mga orasa, mga katropa. Isang alan, secret pang puwersa sa XFM Cebu. Nakaluan sa itong station manager, katropang John Layman sa Office by King. Sa ito ang newsroom, si katropang Almi Mata. Katropang Eric Siras Marait, mabalik na ito karong adlaw ng Lunes. Alang sa ligay usang Pilipino para sa Pilipinas. Ito ang Pikas Lawak at ang ideya ninyo mga katropang sad-sad sa katropa o ba ni katropang June Cator. Ang sayang partner mga katropa, si katropang Dr. JJ DJ Turbo.
7: Exciting!
1: Kini yung boss galagans kanina yung katropa niyang certified turbo user. Katropang Philip Serrojano. Mayong hapon, Sugbo. Katropa mo! Exciting! Exciting!

0: inyong nadugog ang Asintado hangtod sa sunod higayon sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
0: The Secret of Health.
1: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong mga healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higaw niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na nakaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tigbuong pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, o soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
1: Delikado ang naay hormonal imbalance o dili balanse ang hormones kaysa mga babae moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
0: The secret of health.
1: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa ng mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog o epektibo.
4: Santon Plus Gold.
5: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o malimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
6: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula. Para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold.
8: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold.
0: The Secret of Health.
1: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium o uban pang problema sa mata. Mag-Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
0: Visionix, daghan na ang natabangan.
9: Sugad na nga ako sa akong panganay. Medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga, ning tumar ko o Visionix Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aring nagtumar o naulian yun ko. Karon, kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat o dako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
7: Vision X, sulay ang kaipitibo.
10: Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
1: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag vitamin D3 ka pa.
11: The secret of health.
1: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
11: The secret of health.
1: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
12: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time, alas 4:58 na mga katropa sa kahaponan. Itong time check, kinatong sa Santhon plus coffee. Yan, timblala. Kape mga galang tambal, no? Kape ng mga pawagtang sa pagpangaslum sa tuwang kuto-kuto. Kutoy sa tuwang tiyan. Higala tungod kay White Caffeine. Tambal, meron yung mangustin, suya ug moringa mga higala. Santhon plus coffee mix kape na. Gamot pa. Sad-sad na!

0: Nagkana ang ginahanglan ug kusog. Yan premium D3 mga higala haron dili ka diha dali nga maluya. Mopalig unsab ni sa tuang kabukugan at the same time mopagawa sa mga excess fats sa tuang lawas. Sobrang tambok-tambok dito no. Yan inana siya mga katropa. Premium D3 ang instant energy kama sa yes to health. Ayan, thank God it's Friday. Happy, happy Friday, mga katropa ko. Ito, bata, alasays, no? Kuyug-kuyug ta. O sa kaoras, basta Friday. Until 6 o'clock, rata mga katropa sa tuwang programang Sad-Sad sa katropa. With DJ Butch and DJ Playa. At tuwang ex-spinner DJ. Yeah, grabe kay Mudag. Kinili ang walop sa mga nab. Happy, happy Friday, everyone! O di ato'y greet diri si katropang Randy Santisas. Hello, Eljan Himida. Mayang hapon dol, shout out ni Dudong, ni Sir Eden, og ni, Rosel. Nga nagbiyahe, salamat kayo dol. Ayan, ambing mo sa mga nagbiyahe karong gadnawa. Karabag ang rasa? To the sky! Ting pauli na mga katropa, ting pauli na sa mga mag-day off, ugma. Happy, happy Friday. Friday na Friday. Kao ba ni DJ Butch, DJ Playa. Dire lang sa inyong kinaham ng istasyon sa Sugbo, XFM Cebu. Let's go, let's go. Sad-sad sa katropa, ugma na ning adlaw, ha? Catch DJ Butch, DJ Renz, and DJ Lenz na amin din na sa may Campo Dos, Barangay Haklopan. Haklopan na Talise City, no? Happy, happy fiesta sa mga taga Campo Dos. Kita-kits taong mga adlaw, ha? Sabado, August 22, 2026, no? DJ Butch will rock the house. Ayan, kaoba na mo ang RCA Disco Mobile. Kita-kits taong mga adlaw. Pasingot na pag-amay sti iala ka ng tiyan. And then, ni Apa Siri Kisani, si Renz Edward Agapito. Shout out ni Carl Omega. Og Cebu Drone Enthusiasts. Ayan! Ating mo din na, Adol. Renz Edward Agapito. Sa kumigog po, si Carl Omega. Ating mo din na, mga kuha din sila, mga grupo din sa Cebu Drone Enthusiasts. Mga lang ka makakita at mga balita. Nindot kayo kay ilang drone lagyo kay Glupad. Tag-as ka iglupad ilang mga drone. Ha? Ating mo din, Adol. Yan. Padayon mo sa inyo, Hang. Kininiag mga hilig, ina. Mga cover yung mga napalitan. Adol yung mga sunog, inana. Yan. Para makita kita to ba? Lama o din, ino. Ang magiging din, makita na to sa ubos nyo. Yan. Ano tayo ni DJ Playa, boss? Imohang greetings. Imohang umabot yung mga plugins. Ikuha na.
1: Sige, sige. Karon ding August 29 diya sa may Sitio San Roque Tungkil Mingalilla Cebu powered by RJS Pro Honey License Sounds niya. Salamat de ni Roland ni Jolan Family kan tagian ni RJS Honey Pro License Sounds. Mm. Yeah, sorry. Mga tapos.
0: Ayan! Kita-kins ha. Doan ninyo mga katropa ang mga schedule sa mga ex-spinner DJs sa XFM Cebu 88.3. Makita ninyo ang mga gigs nila. Makita po nagigipost na ako sa ito ang page, no? XFM Space Cebu. No? Bago na itong page mga katropa. Naalan dito at ang atangi at ang mga DJs sa XFM sa inyong mga napit! Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 5.31 na itong time check. Hatid ka na to sa Premium D3 Coffee Mix. May kape ka na, may Sunthone at Vitamin D3 ka pa.
2: XFM.
3: XFM.
4: Ma, mabdos ko, ma. Unsa? Mabdos ka? Huwag kayo matasan eh. Ma, dasa ka niyo, si Congressman ang amahan. Joke ra lang. Ipa-check up tika ugma, ha? Ha? Ipa-check up tika. Ayaw!
5: Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha exciting!
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Drew. Kusog kayo kumaga, kape. Problema lang, ang kape na akong dinainom, dili ko kahurot, isa ka sa shade. Tungaon pa na ako na kay Dogaas lumakong kutukuto. Ana akong silingan, try nimo ang Santon Plus Coffee Mix. Kay mauna ang kape nila. Ako pong Sulayan, suabi Jojo.

0: hinungdan. Lami siya, karon, Sandong Blast Coffee Mix na akong kape. Upat ka sa shay, ako mahurot sa isang kaadlaw. Highly recommended yun na po ang Sandong Blast Coffee Mix.
1: Sandong Blast Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Sandong Blast Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sandong Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Jade, usaka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usakay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Sandong Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
1: Sandong Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sandong Vitamin C.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: Hala, unsa man ni? Kaluod ba?
5: Ah, sir!
4: Unsa man ni?
5: Unsa man na, day? Aka na, mauna siya gitawag og kondom, day. Safe sex ba? Safe. Sa inyo, ha, dede, wade sex?
4: No, man. Pero, dili na ka grabe, uy. Nga sa mga panit. Mga tang-tang! Ayaw!
1: Para sa lig-on nga bukog, Premium D3. Lig-on nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Tulo ka high-grade ingredients. Giuban sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
1: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
7: Turbo.
6: Oh, yes.
1: Turbo. Supplement for men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo. Supplement for men.
6: Mas lalakas ka pa.
8: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat. Kilikili. Tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Oh anak, mo kini mo yaya. Gwapa kay no. Kiss ni yaya anak.
5: Ah, dili ko maoy, dili ko maoy.
9: Anong di magkamukis ni Yaya? Magwapa man kayo na.
5: Dili ko maoy, maldita magina siya ma. Gahapon bitaw ni Kiss si Papa niya, iyang gilabaro.
4: Ay!
10: Exciting!
11: X-F-M
12: X-F-M
13: Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time. It is now 5:35 in the afternoon, mga higala. Galing itong time check. Hatod ka nato sa Vision X.
1: This time check is brought to you by Vision X Plus Soft Gel Capsule. May vitamins at antioxidants para sa malinaw na paningin. Vision X Plus, alaga sa mata, araw-araw.
14: Alian na

0: Oras XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 5.52 na mga katrabatong time check, no? Hatod ka na ito ni sa Sunthone Plus Gold, no? Ayan, sa mga tangkas bidog presyon sa dugo din, ha? Uban, walang masayo tungod kay wala magpa-BP, no? Wala nila mag-monitor sila dugo, mga igalawas, nagibaw nga. Delikado mo yan, no? Sayang mo, kanil tag-ataki, nana. O na nga, mag-Sunthone Plus Gold na mga katropa. Kita ang iyong kumpiyansa, ha? May kanil nga problema sa high blood, problema sa kasing-kasing, bukay itlag atake, no? Inana, labinigil sa mga dunay diabetes, o bukol-bukol sa lawas, pwede kaayo, ha? Okay kayo nga itong Sandon Gold, alam niya na. Kayang hilison o mga bugon-bugon, mga cyst, sa mga igala na itong adunay guweter, yan, Sandon Plus Gold, dito magkumpiyansa. Kaya ng mga sakita, high blood, diabetes, problema sa kasing-kasing, mauginay nag-unang rason sa mga inanhaling kamatayon sa mga Pinoy town. Sunthon Plus Gold, ikaw ang pirming una. Support self. Kaya naritas to ang final greetings, DJ Playa, yeah? Sa akong page, DJ Butch, na adring mga nag-greet na. Hello, shoutout di katrapag Maricel Marcial Inopia. Shoutout with the boss sa may Dugyan Dalaget. Yan, salamat sa pagpamina, ha? Katrapag Marcial Inopia. Oy, DJ Russell Chem is watching. Happy watching. DJ Russell Chem, no? Yuhinyo, boy, tagsip. Maying hapon, DJ Butch. Pasingot na usap, uban sa kong asawa na si Beng. There is my sitio Kamanse, Kinasang Al Cebu City. And also, good afternoon ni katropang RJ Sator. What's up, boss, idol? Shout out ko sa Equanos family. And Sator's family. Happy dito magkaliwa tayo, no? Sa mga Sator. Unya diri asari sa tutupita sa Tours Family Boss Idol and the team Bombastic. Salamat kayo, DJ Playa.
1: Wala na.
0: Okay, wala may ikaw panahon, mga higala, ha? Isang set na. Okay, napunta, no? Dungog ta. Enig Monday na po. Enig Sunday. Sad sa katropa. Sunday edition. Kauban ni DJ Turbo and Chris Scorpion. Ay, magkalimot ha, Ogban. Ako sa may Campo 2 sa Haklopan, Talisay City. Sad sa katropa. Kauban ni DJ Butch. Og ang RCA Disco Mobile. Alang sa nagay usang Pilipino para sa Pilipinas. Ako nyo katropa.
2: DJ Butch.
0: DJ Playa, katropa mo.
3: Exciting!

0: Great memories are made around the table. At Blue Water Maribago Beach Resort, gather over delicious pizza at Pizzeria Delfino's. Indulge in fresh seafood at The Cove. Savor hearty buffets at the Allegro. Or cool down with refreshing drinks from Amuma Juice Bar. Complete the day with a refreshing swim. Time by the beach and moments shared with the people who matter most. Blue Water Maribago, where every gathering begins with a Amuma.
1: Hi, it's me, your Mamu Christine Babao. Let me introduce to you Baby Co Baby Wipes, the only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Baby Co Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Baby Co Baby Wipes ay mabibili sa mga suking tindahan.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
4: Sa akin, Humawan. Kaning akong council 1976 panisya nagsugod. Dili na man siya maayo og antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
2: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Ang kape na may Santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako dahil si Nilsson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay kopi daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo din yung kopi dahil yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban na kong trabahante sa water district na nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy mangkay paguli, istingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may Santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at dunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
7: Available sa mga butika.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
8: Ako po si Aisel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
9: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
9: Samsung Plus
2: Herbal Oil.
10: Sis the Pain.
11: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time a sore throat ko, wala gyud lain makapawala sa sore throat nato. Sis the Pain Regud. Paspas kayo
10: mawala
11: ang pain.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist,
10: consult your doctor.
12: Bibili sa mga butika.
13: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Great memories are made around the table. At Blue Water Maribago Beach Resort, gather over delicious pizza at Pizzeria Delfino's. Indulge in fresh seafood at The Cove. Savor hearty buffets at the Allegro. Or cool down with refreshing drinks from Amuma Juice Bar. Complete the day with a refreshing swim. Time by the beach and moments shared with the people who matter most. Blue Water Maribago, where every gathering begins with Amuma.
5: XFM.
14: XFM.
7: FM.
9: Hello mga mamsies and daddies! Ako po si DJ Toyang para sa baby ko diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga babies sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
5: The Music of Salvation.
12: You are the word at the beginning.
5: Songs of love, inspiration, and hope. This is Gospel Hour on XFM.

ang Ginoo gid mismo gitawag ni og divine notice. The God in heaven is really bestowing that gift to them. That is yours. Then you have to take it and enjoy and possess it. When Joshua had grown old, kanta na si Joshua ni og through the years. It's not how, did I? Through the years. The Lord said to him, tiguang na si Joshua. The Lord said to him, you are now very old. And there are still very large areas of land to be taken over. Lalagas na siya. Wa gyud po niya nahurot ang gihatag sa Ginoo para niya. Maybe na ay gamay nga complacency siguro. But he could have enjoyed more. God has given you that promise. He has already called you a champion. Then leave it out. Ingon ang Bible mga igsoon, we are members of His body. Di na basta-basta. Ang Biblia lang ingon kita, kabahin ta sa iyang lawas. So karon panahon na as we speak right now, God in His sovereignty, will no longer come back to, di na lang siya muaris kalibutan balik. Aron nga siya mo buhat sa iyang tumong tuyo in sharing the gospel. Nauman na. Nor will He send angels kung ipadani nga mahimong mga kuan, mga mensahero. Kinsa man mga igsoon ang gumiton sa Ginoo. Kinsa man. Kinsa? Kita. We are members of His body. So, kinibitong Ginoo nga eager kayo. Ang Ginoo is eager ka, excited kang Ginoo nga iyahang i-display ang iyahang glory. Pinaagi kang kinsa man. Pinaagi nimo. We are the members of His body and we are the channels of His blessing. And we have to live that out. We have to exercise the authority given to us and we have to conduct ourselves worthy of His calling. Luke 19:13, gingon diha, occupy, till I come. Dita mo, sugot mga isaw, namurata og si, kuan, si Joshua. Nako isulti hap sa atong pagtapos. Familiar tani, kaya ako na yung balik-balik. Dita, musugot, namurata si Joshua, nga wala niya nahurot o possess ang yuta sa saad nga gihatag sa Ginoo para niya. There's one thing about God. When He calls you, sa dang gitawag ka sa Ginoo, you are actually destined to do things specific, particular nga mga buluhaton, purpose of heaven, agenda of heaven that only you can do. Ikaw ay makahimo. Naminaw mo na ako? Uy, naminaw mo na ako. Amen? Specific ang pagtawag sa Ginoo. Di ta ka lang pareha sa uban nga mingon, ah, kung di ka mutuman sa Ginoo, mupili siya glain para mutuman, anak. Di na tinuod. Di na siya tinuod. God's gift and calling is irrevocable. There is really something in you nga wala gyud sa uban. We are so unique. Muna gitawag ta og members of His body. Tanawa imong lawas. Kung nabay magkapareho, ana. Ang imong dunggan parihas. Pero suway kuno baliput la ang usa niya. Ibalin to speak kasi ba dili pwede? Specific, particular, ang pag-design, ang pag-wire sa Ginoo nimo is really fashioned in such a way that you are really geared towards fulfilling this purpose for your life. Imuha gina, specific yun na. Muna ang lahi taog strengths and gift things. Remember si Jonah? Nga naman nga, nahitabo po man nga, maupaw si Jonah. He was in a place, ginasas ginong nga Jonah, you go to Nineveh, you preach the gospel.
Because if not, I will judge the people in that place. Grabe na kayo ka, ngilad ang mga tao sa Nineveh. Ang Jonah mga igsoon, he also hated, nagkuan siya, kanang nasuko sa siya ni mga tao sa Nineveh. Ingon siya nga grabiha sa doon, ako pag-iing mo sugoon nga, nagdumot mong kuan ang mga tao hana. So instead of obeying, ang gibuhat ni Jonah, he went into a different direction, layo, sakay siya og baruto. Yung Ginoo, ingon ang Ginoo nga, aw, di man ka, ikaw akong gisaligan, may ikaw na akong gisaligan, I am a sovereign God, I can use anybody. So he choose another person. Wala. He did not choose another person. Pagsakay ni Jonah og barko may gisoon, going to a different place because he was avoiding the call of God for him, apastilan gitayo og kusog kayong unos ang barko nga. Nakakat-on ang mga tao dito na himong propeta. Nag-discern gyud sila mayo. Tinaw kayo ganina, imposible gyud. Wa gyud signals pag-asa nga naibagyo ron. Nagyud dimalas ang lugar. Nagjetiso na sila labay tanan. Wala gyud. Hangtod si Jonah na ingon, ako bitaw. So paglabay dito, kalit nga ning mingaw, ning tinaw ang dagat, nawagtang ang unos. Ninglangoy si Joshua. Wala. Ninglangoy si Jonah. Dito ilam. Di day ka mo sakay o baruto padpadong sa Nineveh. Pasakyon tika o goan. Submarino. Submarino siya dito. Missionary maka, si sakay o submarino. Inside the whale. And he was, the whale spit him out in a place proximate to Nineveh. 3 days. 3 days dito si ilawom sa kanang butanding. So, why ganyan? Palamoy ang butanding 3 days. So, why ninyo? Grabe, kinag-acid. Uy, so pag mga iksoon, pag gawas itong Jonah, mura na siya o villain, kontrabida, nagnawa na hitsura siya. So, kung di itang mutuman sa Ginoo, we do not live out our purpose, there's no one else who can do it. Because you are really called by God to do that specific purpose of yours. Imuha yun na. Tinatuhuaton nga, parihat ang Jonah nga, mabati atong naong ba? Adto si Jonah sa Nineveh. Pagwali ka, usa niya dito, repent! Aras Jonah. Or else, the fire from heaven will consume you! Ana Jonah, mga tao dito, nanminaw, bitaw na, naginulsultanan, nangaluwas tanang tao sa Nineveh. By one preaching of Jonah, if God is speaking in your life, karon, sa ato ang pagpumalandong sa pulong sa Ginoo, then you are really His sheep. Kaya ngon ang Biblia, my sheep listen to my voice. This is really for you. You exercise the salvation. You live it out, the salvation that you have. Kung wapang kakadawat aning ang kaluwasan, this is the time. Natong dawaton ang Ginoo sa atong kasing-kasing. Akong hangyon ang tanan, tuidok ko atong mga ulo, and then, let us make this prayer personal nato sa Ginoo, and let's offer our lives to Him. Telling Him that we are willing to be used by Him for His glory. Akong hangin ang tanan sa pagsabat, ini nga pagampo. Heavenly Father, thank you for your words. Thank you for Jesus Christ. He came to rescue me. I am a sinner. But you are my Savior. Jesus Christ is my Savior. You are the Lamb of God. You are the sacrifice that cleansed me from my sins. Thank you for your redemption. Forgive me for all of my sins. And today, Jesus, I receive you as my personal Lord and Savior. Thank you for making me your workmanship.
for your purpose. Thank you, Lord, that it will be fulfilled through my life. Use me and bless me. And many people will come to know you because of me. We love you, Lord. In Jesus' name. Amen.

0: Gospel Hour on XFM.
1: Ning nagahinapos nga panahon sa kalibutan karon, madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadto sa lalaki, babae ngadto sa babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon, bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus hadol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili kayo siya makakita sa gingharian sa Diyos. Higala, buot sa Diyos nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas o mapatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuli, o unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayod niya hingdunggi, o unsaon man sa tao sa pagkadungog on walay magwawali, sa tumong o tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo, gimugna kining tulumanon ang tingog sa isgutan ang mga tagna nga naisulat sa Biblia, o ang dakong pagpangandam o pagreporma sa kaugalingon. Ang tingog sa reformasyon. Ang tingog nga muhatag og pasinaan, muhatag og katinawan, mudana sa imong dalan, o mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingog sa reformasyon.
2: Ang tingog sa reformasyon.
1: Og karon, aniya ang inyong alagad.
3: Maayong gabi alan sa atong mga kahigalaan o mga kaigsunan, mga suki nga tigpaminaw, dinhinining atong tulumanon ang tingog sa reformasyon. In behalf sa Seventh-day Adventist Reform Movement, kininyong alagad sa kanginan, Brother Aldrin Romo, magapakiguban diya kaninyo, sulod sa sakatakna nga tulumanon sa paghisgot mga kaigsunan. Una, no, sa mga pagpasalamat nga to sab sa mga pagtimbaya o ingon man usab, nga to sab sa ato sab nga pagpamalandong mga kaigalaan o mga kaisunan sa mga pulong sa Dios. Hinaut ko nga ang tanan anas maing panglawas nining gabhi una. Uso ra ba kayo mga kaigalaan ang kanini ang balatian sa pagkakaron? Busa kita amping sa kanunay mga kaigalaan o dita malimot, no, sa pagpasalamat sa atong labang magkagagahom, dita malimot sa pagpangaliya kaniya sa matagadlaw. Aron usab nga kita mahimo usab nga no, ato lang ibalik usab mga kaigalaan ang pagpasalamat nga to kaniya tungod siya lamang gayod ang nakahimo sa pag-preserve sa atong kinabuhi. Walay lain mga kaigsunan, no, kung waan siya watay mahimo sa atong kaugalingon, no. Ato nga pasalamatan unas tanan, no, ang Dios nini nga kay gayunan o gin man usab nga gihatag sa maing panglawas o nga maing panglawas nga gihatag gani nato o gin man usab, no, sa kanunay niya nga mga panalangin nga gibuubo sa matag usa. Salamat usab, no, sa tag iya nini mong istasyon na labi na si Doc Rimilito oy kauban sab sa iyang tibok nga panimalay. Salamat usab, no, sa mga nagadumala nining mga istasyon, pinangunahan sab sa ato nga station manager Sir John Lee Baiking. Again man sab sa ato nga kauban speakers lawak nining gabion na Sir Joven Jimenez. Ingon man sab, no, kang Sir Romelo Nobinario may gabi ug salamat kaayo kauban sa imo nga Mrs. Ima Miluna ug sa mga kauban on subs tibok nga panimalay. Maayong gabi ug happy Sabbath kaninyong tanan. Wasbon ako, no, sa mga higalag mga kaigsudan, yung mga tigpaminaw ng mga Adventista, no, happy Sabbath sa matag usa. Inautan Dios sa kapanalangin kanato nining gabyona. Panayon kita nga magambahan sa atong labang magagahom. Panayon kita nga magpasalamat nining mga gutlo sa adlaw nga balaan. O mao'y pagsugod mga kaigsudan sa mga gutlo sa adlaw nga balaan. Tungod kay pagsalop ganiha sa adlaw nga Biyernes, diha magsugod mga kaigalaan ang pagsaulog o pagbantay sa adlaw nga igpapahulay o mga gutlo sa adlaw nga igpapahulay. Osbon ako, no, happy Sabbath, no, sa ato nga mga kaigsunang mga Adventista sa nagkalain-lain nga dapit. nga maabot sa toang program pinagi sa radio o maabot usab sa toang programa magkaisunan pinagi usab sa Facebook Live din sa XFM Cebu. Sa mga higala na itong mga kaigsunan, i-search lang ninyo, no? So, magkakaroon na itong live XFM Cebu. Diyan na ito sa mga kaplagan, mga kaigsunan, ang ito ang program. Kung ugaling, doon na mo'y mga pangutana, doon na mo'y mga concerns may tungod sab sa itong gisgutan din, hi. I-message lamang ang ito ang Facebook page. Aron o sab itong mataganog pagtagad, ang inyohang mga pangutana, mga kaigsunan. O doon ay kalibog sa inyohang unahuna. Wamans din sa itong gisgutan na pan gusto ninyo nga nato o sab nga mahisgutan din, hi. Alay, suggest lang ninyo mga kaigsunan, mga topiko nga gusto sab atong pagatunan din, hi. Kaya ito na taganog pagtagad, mga kaigalan. Aron usab nga, kung ugaling doon na mo'y mga pangutana, inyong maandam, no? Nga sa dihang ato ng mahisgutan, mga higala, pwede mo maka-follow up. Aron usab nga matinawa, no, ang inyong mga panghunaw na kung ugaling doon na may kalibog na diha ka ninyo samtang nagpamalandong mo diyan ang mga butanga, no. So, sa ato ang mga higanag mga kaigsunan kung ugaling, no, sige kaingon na nato doon na mo'y gikalibgan nga sa topiko o ring na nato doon na doktrina, no, nga gisgutan sab nato din, hi. O, pwede nato pag-isgutan pag-usab unya ugaling doon na pa mo'y mga gikalibgan usab gusto ninyo nga mapatinaw sa uban nga mga doktrina ato usab na nga isgutan din sa ato ang programa kung galing nga buot ninyo nga ato ang pag-asawan din sa kahanginan, mga kaigalaan. O niya, sa ato ang mga higalang mga kaigsunan nga gustong mapabot pinagi sab sa numero, i-text lamang ang ato ang numero 0976551008. Muna mga higalang ato ang numero, no? Sa mga higalang mga kaigsunan nga wa pa makakuha sa ato ang numero din sa tingog sa reformasyon, i-text lamang ang ato ang numero 0976551008. Doon na mo'y mga pangutana pagtimbaya, i-text lang ang ato ang numero. Osbon ako sa ikatulong higayon 0976551008. O, di ba ka sa ito ang mga kaigsunan, i-comment ang inyong mga pangutana diha sa ito ang Facebook Live XFM Cebu, mga kaigsunan. Naka-live kita karon sa Facebook, mga kaigalaan. O di ba kaha, no, sa ato ang mga higala nga gusto sab mo message through sa ato ang Facebook page sa Seventh-day Adventist Reform Movement. Ala, i-message ang ato ang Facebook page is DARMCPUC. Inyong makita, mga higala, ang Facebook page nga kinatibukan is DARM Central Philippine Union Conference, no. Pero pwede ninyo i-search mga kaigsunan sa Facebook is DARMCPUC. Na muna mga higala, no, kung ugaling doon na mo'y mga pangutana, no, gusto ninyo nga i-direct, no, maulaw mo sa ato ang Facebook Live, why problema, no, atong tagaan o pagtagad offline or gusto ninyo ato sab nga hisgutan din hiskanginan o doon na mo'y mga follow-up, i-text lang ang ato ang numero or message ang ato ang Facebook page. Unya sa ato ang mga higalag mga kaigsunan nga naalang sab sa dool, ayaw mo pagduha-duha mga higala, bisita ha ang ato ang opisina diha sa may Treasureville Subdivision, Barangay San Isidro, Ciudad sa Talisay. Osbon ako ha sa mga higalag mga kaigsunan nga naalang sa dool, Treasureville Subdivision, Barangay San Isidro, Ciudad sa Talisay. Munang address na to mga higala. Unya sa ato ang mga kaigalan o mga kaigsunan, na muna ito ang mga information kung ugaling doon na mo'y mga pangutana. Na, comment lang mo dayon mga kaigsunan. No? Kung doon na mo'y mga pagtimbaya, i-comment lang sa ato ang Facebook Live nining gabi yun. Araw na sa bato ang matagan o pagtagad ang inyohang mga pagtimbaya. Osbon ako, no, sa mga kaigalan o mga kaigsunan na itong mga Adventista, yung mga nagabantay sa adlaw nga Sabado or ikapitong adlaw sa simana. Happy Sabbath kaninyong tanan. Sa tanan nato ng mga kaigsunan sa mga tigpaminaw, maing gabi kaninyo. O maing pagpaminaw dinhi sa ato ang programa Ang Tingog sa Reformasyon. Nawarita mga kaigalan o mga kaigsunan sa mga pagtimbaya. Maing gabi diha sa opisina, no? Sa pamilya sa Brother Richard Sinadhan, kabansab sa mga kabataan. Mayong pagpaminaw ninyo o Happy Sabbath ka ninyong tanan. Ingan manusab, no? Sa pamilya ni Brother pamilya ni Brother Carlito Balag, no? Nga nausab diya sa silingan nga bahin, no? Diyas may tabulasan. Mayong gabi, Happy Sabbath ka ninyong tanan. Mayong pagpaminaw dinhi sa taga programa ang Tingog sa Reformasyon. Ingan manusab, no? Kang Sister Aurea Lisera diya sab sa may unahan nga bahay, no? Sa may San Isidro Road, mga kaisunan, dool sa may San Isidro Labrador nga simbahan, no? Mayong pagpaminaw, Sister Auring o sa iba sab nga mga kabataan, Sister Myrtle o Brother David, mayong pagpaminaw o Happy Sabbath kaninyong tanan. Sa ato sab nga mga kaisunan, ilabi na sab diha kang Sir Nathan Flores, no? Sa Minglanilla. Maing gabi kanimo sir og sa imo hausab nga tibuok nga panimalay. Happy Sabbath kaninyong tanan na Sir Nathan og kang Ma'am Basmin Flores uban sa duha nila nga ka mga kabataan. Og sa ato ang mga ako ato sab nga mga kaigalan og mga kaigsunan nga nausab diha sa may libron San Fernando sa Terra Family, Alingalan Family, Alpichi Family o ganyan man usab, Lopez Family. Mayong gabi kaninyo o Happy Sabbath kaninyong tanan. Brother Bernie Pajardo, no, diha sa may Karkar, mayong pagpaminaw o Happy Sabbath, no, sa tibuok sab ni mga panimalay. May ganyan man usab, no, kang Pastor Nap diha sa Pasibol, wa, sab siya din his San Fernando mga higala. Kay aduna sa event, no, nga pagahimuon niya ang atinan by this coming Sunday mga kaigsunan. So na siya karon possible mabinay, no, o padong pangadto mga kaigalan sa mabinay. May gabi kanimo pastor o bansay mo ang tibuok nga panimalay. O, ayaw mo pagduha-duha mga kaigalaan, comment lang mo sa inyo sab nga mga pagtimbaya aron sa batong matagaan o pagtagaan nining gabi o na. O niya sa ito ang mga kaigalaan o mga kaigsunan. Maying gabi o sab, dire sa ito ang mga higala o mga kaigsunan diya sa may Malabuyok, pamilya o sab ni Brother Rogelio o si kauban sab ni sa iyang asawa, Sister Mira Flor. Sister Mariel o Sister Maribel, mayong pagpaminaw kaninyo diya sa Malabuyok area. Nga sa ato ang mga kaigsunan usab nga nausab diha sa may Oslob, Pamilya Brenica, Pamilya Villases, mayong gabi kaninyo. Happy Sabbath kaninyong tanan. Sa ato ang mga kaigsunan diri sa may Basak, Lapu-Lapu, mayong gabi sab diha kang Brother Felix Sombilon. Sister Vicky Paran og sa iha ga mister, mayong pagpaminaw. O gingon man usab sa ato nga mga kaigsunan dinhi sa may Konsolasyon. No, mayong gabi labi na sa ato nga mga kaigsunan diha, Brother Boy Boli-Boli, no, Brother Boy, mayong gabi kanimo og Happy Sabbath diha kaninyo. Uban sab kang Sister Sinaida, sa mga kabataan, no, Sister Blessed sa mga imong kaubanan sab nga mga apo nga naa diha usab kanimo o kauban nimo karon. Niya sa itong mga kaigsunan, labi na usap diha sa may Garing Konsolasyon, Sister Filipa Payaw, mayong gabi kanimo sister, og may og Happy Sabbath kaninyong tanan diha nga nasab sa maog area. Uban sa imuhang tibok nga panimalay, uban sa mga kabataan, nining gabi o na. No? Salamat kayo sa inyo, nga padayon nga pagpaminaw mga higalag mga kaigsunan. Ayaw mo pagduha-duha kung ugaling doon na mo'y mga pangutana sa ato sab nga hisgutanan dinhi sa ato nga tulumanon ang Tingog sa Reformasyon. May gabi sab diha kang Sister Estrella, no, diyas may Banawa area, mayong pagpaminaw. Sa atong mga kaigsunan sa nagkalain-lain sab nga isla, sakop sab din sa area sa Central Eastern Visayas. Ilabi na usab sa pamilya or sa tibuok sab nga mga kaigsunan nato no dias may Bohol area, sa may Leyte area. O gayon man usab sa may Masbate area, no? Apil man ang Masbate mga kaigalaan. O gingon man usab there is may Negros, no? Party din sa Central Eastern, no? Dito sab pikas kabahin sa Western Visayas including Panay mga kaigsunan. O gingon man sab Negros Occidental, mayong pagpaminaw kaninyo. Mayong gabi sa aton nga mga kauturan dra sa among lugar. Kag happy Sabbath man sa inyong atanan. Sa ato aga mga kaigalaan o mga kaigsunan nga oh nagduwa-duha no ay pagduwa-duha mga kaigsunan no kung ugaling do na moy pangutana ha, ipaabot usab na nato dinhi aron usab atong matagaan og pagtagad ang inyo aga mga pangutana. Samtang mga paabot usab ta sa uban no mga kang brother Lando Loud sani Mando I mean brother Mando Laudi no dias may Misamis Occidental kung wa ko masayop mayong pagpaminaw kanimo brad uban sa imo haga mga kaubanan usab diha happy Sabbath kaninyong tanan. Sa tanan nato mga kaigalaan o mga kaigsunan, no? Padayon sa pag-share, ayaw kalimot mga kaigalaan sa pag-share sa ato ang program. Diha kang Ma'am Dolores, diha sa may Dolores Ormoc, no? Nalimot ko sa pangan, no? Kanimo, Ma'am, mayong gabi, bansay mo haga Philly Disor, no? Ma'am Philly Disor. Mayong gabi kanimo og happy Sabbath o sabsay mo ang tibok nga panimalay nini nga gabi una. Dias may Dolores Ormoc mga kaigalaan o mga kaisunan. Now, nini nga kagabion mga kaigalaan o mga kaisunan sa pagpadayon sa ito ang programa, maminaw na ta, no? Gusto ang kaminsahe sawit samtang nga magpabot sabta kung doon na mo'y mga pagtimbaya mga kaisunan dini sa ito ang program. O nga to sab sa inyo mga higalag mga kaigsunan nga naminaw sab nining maong istasyon. At o na nga paminawan ang usa ka mensahe sawit nga giandam sa ato nga kauban speakers lawak nga ato sab nga pamalandungan nining ang gabi una. Maminaw ta o usa ka mensahe sawit nga atong pamalandungan.

Now nining kagabion mga kaigalan o mga kaigsunan, padayon ta sa atong mga naisgutan o natunan sab nato din hiskanginan na hilabi na kung maghisgot ta mga kaigsunan sa pagsilyos katawahan sa Dios. Medyo taas-taas ni nga pagtuon nato mga kaigalan o mga kaigsunan o medyo naputol-putol man sab no? Tungod kay wasab ninyo ikaw ba natong iksoon na or inyong alagad kanginan last time mga kaigalan tungos mga kakulian. Apan sa gihapon no atong tinguhaon nga padayon ni sa pagtuon antod nga mahuman nato ni nga topiko mga kaigalaan o mga kaigsunan no? Last time atong nahisgutan kung unsa o kanus ang mahitabo kining pagsilyo sa katawhan sa Dios o gani atong na pamatudan o atong natun-an madinhi mga kaigalaan nga ang pagsilyo mga kaigalaan o mga kaigsunan sa katawhan sa Dios kung imong basahon ang Revelation chapter 6 verse 13 and 14 mga kaigalaan o mga kaigsunan naa in between diha mahitabo ang pagsilyo sa katawhan sa Dios tungod kay sumala pa sa propesiya no mahimong mahitabo una katong atong mga gisgutan in verse 13 mga kaigalaan atong makita diha nga adunay kwan mahitabo mga kaigalaan kanini ang 13 and 14 mga kaigalaan no before pa ni ana moabot sa verse 12 mga kaigalaan mahitabo ang katotoang mga linog nga wa pa sukad mahitabo dayon da ang adlaw mga kaigalaan mungitngit unya ang bulan usab mga kaigsunan sama sa usa ka dugo unya ang verse 13 mga kaigalaan o mga kaigsunan dili man ni mahitabo no kinini ang ngadtos pagbalik sa anak sa tao no so kini siya nahitabo na mga kaigsunan no pagpangahog bitoon unya matod pa sa kanana ang gisgutan sa verse 13 lamang ang verse 14 mga kaigalaan o mga kaigsunan mahitabo siya during the second coming of Jesus Christ so diha mao nga ato ganisgutan nga mahitabo ang pagsilyos katawhan sa Dios no in between Revelation chapter 6 verse 13 and 14 no kay diha mga kaigalaan o mga kaigsunan kinahanglan nga maandam una ang katawhan sa Dios bago mahitabo no kanang Revelation 14. Ang Revelation 14 mo naman ang second coming mga kaigalaan o mga kaigsunan pero ang 13 is layo pas second coming no so diha mga kaigsunan will take place ang kananaang pagsilyos katawhan sa Dios aron mahimong andam unya sa pag hitabo no kanang maisgutan di as Revelation 7 6 verse 14 may gabi da kang brother Rini Bakoli no may gabi evangelist may gabi sab di kanimo og salamat no sa pagpaminaw sab pagview sa ato ang program nining nga kagabion so diha mga kaigalaan usa na sa ato nga mga naisgutan no before pa ni ana do naman toy mga panghitabo no verse 12 na sige isgutan na nato doon ay mga pagpangahog sa mga bituon no, na hitabo na siya mga kaigalaan last November 13, 1833 then doon ay mga panghitabo pagayod mga kaigalaan no? Dark day May 19, 1780 then earthquake mga kaigsunan sa November 7, 1755 muna gisgutan dito verse 12 mga kaigalaan o mga kaigsunan. Oh, so sagi kaingon na nato no. Kaning duha ka mga bersikulo mga kaigalaan o mga kaigsunan kaning pagpangahog sa mga bituon or naa diha mga kaigalaan ang kinini ang pagdesisyon nato no in verse in between verse 13 and 14. Kay once gamabot no mahitabo na ng verse 14 mga kaigalaan. When the heaven is matod pa, no? Kanini ang verse 14, and the heaven departed as a scroll
when it is rolled together and every mountain and island were moved out of their places. Di man ni mahitabo mga kaigalaan sa diha nga kananaang ang katawhan sa Dios ongoing panggitawag og pagsilyon ini. So kana siya mahitabo mga kaigsoonan ngadto ikaduhang pag-anhi ni Kristo. Now so kinahanglan nato no manda mga to ang kaugalingon ato nang nahisgutan unsa ang silyo sa katawhan sa Dios. Ni ang adlawng igpapahulay or ang pagbantay sa or matuod nga pagbantay mga kaigsoonan sa gitawag adlawng igpapahulay. Muna siya ang mamahimo niyang silyo tungod kay kini sumala pas Ezekiel nga kini mo itimaan tali sa iyang katawhan o kaniya mga kaigalaan o mga kaigsoonan. So kanus alang man siya nahimong nahitabo no nga mahimo siyang test mga kaigsoonan ang gitawag og Sabbath before the light comes mga kaigsoonan, wala pa siya nahimong test alang kanila. Na, labi na panahon sa mga reformers in early century mga kaigalaan, wala pa'y kahayag sa adlaw ipapahulay tungod kay labi na no, sa panahon sa dark ages, wala pa diha mga kaigalaan. Pero kanus aman siya nahimong test sa iyahang katawhan, no, kining pagbantay sa adlaw ipapahulay. No, I saw that the present test in the Sabbath could not come until the mediation of Jesus in the holy place. So, was finished and he had passed within the veil or within the second veil. Therefore, Christian who fell asleep before the door was opened into the most holy when the midnight cry was finished at the seventh month, 1844, and who had not kept the Sabbath, now rest in hope. For they had not the light and the test on the Sabbath. So, kadtong mga nangamatay mga higala, wala pa ang gitawag og 1844, wa pa mo abot ang kahayag sa adlong ipapahulay, wa pa mo sood si Kristo ngadtos ikaduhang kanana ang or in the most holy place mga kaigalaan o mga kaigsoonan, which is mo na gisgutan ni William Miller sa iyang message mga kaigsoonan kanang gisgutan di as Daniel City Daniel 8:14 na nga unto 2300 days then son shall the sanctuary be cleansed na then da ang katumanan niya na mo naman ta to no ang iyang anticipation ni William Miller is mubalik unta si Kristo since the sanctuary will be cleansed mala pa no maong Daniel 8 versikulo 14 kaso lang diha

since the door was open. I saw that Satan was tempting some God's people on this point, because so many good Christians have fallen asleep in triumphs of faith and have not kept the true Sabbath. They were doubting about it because or being a test for us now. Mosad naghihimos kaaway mga kaigalaan nga dili na siya sulayanan sa atong kaadlawan karon, no? Ining adlawng igpapahulay or the true Sabbath, mga kaigalaan o mga kaigsunan, kay ilahang ingon nga ang ano man laging kaniadto, wa man sila nagbantay sa adlawng igpapahulay, pero wa man dili nato makumpare, mga kaigalaan, tungod kay sila wala sila ni anak nga kahayag. Pero sa ato karon, niabot na ni gitawag og kahayag sa adlaw nga igpapahulay. So ang pagbantay nini mahimo na siyang gitawag og test sa matag usa nato, no? Kada nagisgutan di Ezekiel, no, mahimong gatimaan tali nato ngadto sa Dios. Now mangutan na ingon dayon nga nya maluwas to sila, brad, no? Daghan ng mga bisan sa atong kadlawan karon, mga kaigalaan, kung wa pa maabot, no, nga ang minsay sa adlaw nga ipapahulay sa mata ko sa nato, o katong mga tao nga makadawat ni ini, dili man mahimong test alang nila tungod kay lahi man ang kahayag ilang nabatunan. Nya faithful sila sa kahayag nga ilang nabatunan. So di nato sila mahukman base ni ini. So diha, mga kaigsunan, tungod kay kita nasayod man ini, so mahimo na ni siyang gitawag og sulayanan sa atong pagtuo. Now, human ni ana, mga kaigalaan, no, tungod kay ato naman ang naisgutan, padayon ta gatos unahan, dari na tas gitawag og kinsa maning manugsilyo. Kinsa maning sealing angel, mga kaigalaan o mga kaisunan. Sumala pa sa Revelation chapter 7 verse 2, nagingon dito, adunay ascending angel, mga kaigalaan o mga kaigsunan. Itong tanawon, ha? Ang Revelation chapter 7 verse 2, and I saw another angel ascending from the east, having the seal of the living God, and he cried with a loud voice to the four angels to whom it was given to hurt the earth and the sea. Muna gisigutan dito sa Revelation chapter 7 verse 2, mga kaigsunan. Gitawag siya or giingon og ascending angel, ascending from the east. Gitawag siya the sealing angel, having a seal of the living God. Muna gisigutan, mga kaigsunan, ha? So, unsa may gingon sa komentaryo ni ini, the mightiest of angels, if such sins as this are to come, such tremendous judgment on a guilty world, where will be the refuge of God's people? How will they shelter in until the indignation be overpassed? John sees the elements of nature, earthquake, tempest and political strife, represents as being healed by four angels. These winds are under control until God gives the word to let them go. So kinisiya, mga kaigsunan, gipugan manis pagkakaron, sumala pa dito sa Revelation chapter 7 verse 2. And remember, diha sab sa Revelation chapter 7 verse 2, adunay sealing angel sab diha. And matod pa, these winds were controlled. There is the safety of God's church. The angels of God do His bidding, hold back the winds of the earth, and the winds should not blow on the earth, nor on the sea, nor on any nature, until the servants of God should be sealed in their foreheads. The mighty angels is seen ascending from the east, or sunrising, mga kaisunan. This mightiest of angels has in his hand the seal of the living God. Muna explanation, mga kaisunan, which is matos sa mabasa diya sa Revelation chapter 7 verse 2, no? Nga katong nagpugong,
O nagsinggit dito sa

hold sa gitawag og elements of nature or katotohang four winds, mga kaigsunan, gipugngan una mintras nga ang katawhan sa Dios sumala pa dili masilyuhan sa ilang mga agtang. Kay once nga ma silyuhan na kanang four winds, mga kaigsunan, mahimo nga maunsa man pagabuhian. O, kita na sayo, no? O unsa ka na siya, mga kaigalaan o mga kaigsunan. No? In short, no, pwede kung ato nang maisgutan din eh. Pero kana siya, mga kaigsunan, mo sangko tana ngadto sa gitawag og pito kampak. Kana siya gipugngan pauna tungod kay ang katawhan sa Dios. Wa pa man siya masilyuhi. So gipugngan kining maong nga mga gisgutan din eh, elements of nature, earthquake, tempest and political strife, mga kaigsunan, until nga ang katawhan sa Dios mahimo nga masilyuhan diya silang agtang. Oh, sumala pa, it is the voice of this highest angel that had authority to command the four angels to keep it check or in check the four winds until this work was performed and until he should give the summons to let them loose. So muna siya, mga kaigsunan. Maying gabi diha kang Brother William Villaraso, no? Maying gabi, Brad. Happy Sabbath from Cruzan, Bulacan. Salamat kayo, no? May kikibutangan na gyud ni Brad William o Bulacan. Sipiat ko ni Antong Miyagi, mga higala. No? Maying gabi ka ni mo diha, Brad, o sa imuhang tibok nga panimalay. Happy Sabbath ka ninyong tanan. Ingon man sab, no? Sa imuhang mga kabataan diha nga naas palibot. Maying pagpaminaw. Una nga punto, mga kaigalaan, so since naghisgot man tag mahitungod sa kanana ang kinsa man ning gitawag og who is the ceiling angel. Just remember, mga kaigsunan, ang ceiling angel nga gisgotan dito sa Revelation chapter 7 verse 2 nagcommand siya nga ihunong o papugan una, no, ang gitawag og upat ka mga hangin nga gipugngan sa upat ka mga manulunda sa four corners kalibutan aron nga dili una dagmalan ang kalibutan o bisan ang mga lumulupyo nini tungod kay wala pa ang katawhan sa Dios masilyuhi. O, wala pa masilyuhi silang agtang, no? Ang silyo, ang adlaw ipapahulay, mga kaigsunan, labi na ang pagtinuod nga pagbantay nini, munay silyo sa Dios o munay gitawag og silyo. Nawa pa totally mahimong ma kana na ang masilyuhi ang katawhan sa Dios. So dinhi katong gitawag og mighty angel, mga kaigsunan, or katong usa ka anghel nag-ingon nga ipugngan una, no, another angel, mga kaigsunan, or kinisiya sumala pa. Dinhi nga punto atong makita, mga kaigsunan, this must be the one who took Lucifer's place. Bauta, mga kaigalaan, no? Si kaniadto, mga kaigsunan, si Lucifer, na siya sa usa ka kinini ang lugar nga diin taas siya sa tanan ng mga manulunda, mga kaigsunan. Mightiest of the Lord's host occupies the position from which Satan fell and was on the hills of Bethlehem proclaiming Christ's birth. Now priests and rulers where is the power of your guard, brave soldiers that have never been afraid of human power are now as captives taken without swords of spare. Muna'y nahitabo, mga kaigalaan, gatong pagkatao ni Kristo. May gabi diha kang Brother Joseph Estrera. Happy Sabbath diha kanimo, uban sab sa mga misis o sa inyong mga kaubanan. The face they look upon is not the face of mortal warrior. It is the face of mightiest of the Lord's host. This messenger is he who fills the position from which Satan fell. It is he who on the hills of Bethlehem proclaimed Christ's birth.
Kana siya mga kaigalaan o mga kaisunan. No? Gihulagway na din gisgutan na to bang katong anghel, no? Kini siya one time mo ni posisyon ni Satanas kani adto or ni Lucifer, no? So wa pa mahulog mga kaigalaan. So kini nga posisyon mo ni siya karon, no? So this is the mightiest of the Lord's host onya he who fills the position of Satan mga kaigsunan. And this one mo ni nagproclaim of Christ birth mga kaigalaan o mga kaigsunan. So this same angel matod pa mga kaigsunan mausab ni ang angel nga naa dito sa gitag o Gethsemane. So kinsa man ni siya when everything was at stake, when the mysterious cup trembled in the hand of the sufferer, the heavens opened, a light shone from amid the stormy darkness of crisis hour, and the mighty angel who stands in God's presence occupying the position from which Satan fell. So this was angel, this was Gabriel mga kaisunan. Moni napuli ni Satanas mga kaisunan. In the supreme crisis, when Christ or when heart and soul are breaking under the load of sin, Gabriel is sent to strengthen the divine sufferer. O mosad ni rescue o moni ni tabang usab pagpaligo ni Kristo dito sa Gethsemane. Since well, Christ is holding the cup of bitterness mga kaisunan, gipaligon siya. Tungod kay that time pwede man niya buhian, no? Ang cup mga kaisunan niya biyaan, pasagdan na lang ang tao nga mahulog. So kaning anghel, sumalapas pangutan na, who is the sealing angel? Na ito nang gisgutan una-una mga kaisunan. Yan ang gisgutan sa Revelation chapter 7 verse 2. O ganun na ang gisgutan sa unahan mga kaisunan, kini nga position one time nahimo ang position ni Satanas sa diha nga siyawa pamahulog sa pagpakasala. And it was Gabriel that was sent to Zechariah o Zacharias mga kaisunan. Mauni siya ang gipada mga kaisunan. Gani nahibaw ta Lucifer used to hold this position, pero since nahog man siya sa pagpakasala mga kaisunan, napulihan siya mga kaisunan. Since this charge was given to the mightiest angel in heaven, the work of sealing must be a very important work mga kaisunan. So sa gisgutan na nato, kinsa ang sealing angel? Sumalapas kiskutan.

Now, din hiya sab, badayon mga kaigalaan o mga kaisunan, ha? Ato na naisgutan, ha? Ang katong mga punto, mga kaisunan, kung kinsa kining maong anghel. Ang Revelation chapter 7, that shown to Ezekiel, in vision, mga kaigalaan o mga kaisunan, the mighty angel is ascending from the east. This mightiest angel has in his hand the seal of the living God, mga kaigalaan o mga kaisunan. So, same, no? Ng mga punto. So, diha, monay ato ang bantayan, mga kaigalaan o mga kaisunan, no? Kay aron nga ato nga makita, mga kaisunan, kung kinsa ni ang gisgutan og kinsa ning mao nga anghel, mga kaigalaan. So ato naman tong naisgutan, no, kini once a time, no, gi usa sa mga position nga gihuptan ni Satanas, mga kaigalaan, sa diha nga siya dinhi pa sa or sa diha nga wa pa siya mahulog sa pagpakasala, mga kaigalaan, no.

0: Padayon ta ngadto sa unahan mga kaigsunan, no? Og atong bantayan, no? Dinhi unsa man ang buhat sa gitawag og third angel, mga kaigsunan, in connection dito sa pagsilyos katawhan sa Dios, no? Ato naman tong tubag, no? Ato nang natun-an mga kaigsunan kung kinsa kinini ang ceiling angel, mga kaigsunan, nga gisgutan diha, no? Sa Revelation chapter 7 verse 2. So in other usab, mga kaigalaan, what is the work of the third angel, mga kaigalaan o mga kaigsunan, when it comes to ceiling of God's people? So the first, no, kanang gisgutan diha sa Revelation chapter 14. So what is the purpose of this message? Those who have accepted the light concerning the mediation of Christ and the perpetuity of the Lord or the law of God found that these were the truth represent or presented in Revelation 14. The message of this chapter constitute the threefold warning, which is to prepare the inhabitants of the earth for the Lord's second coming. The announcement, the hour of His judgment is come, points to the closing work of Christ's ministration for the salvation of men. It heralds a truth which must be proclaimed until the Savior's intercession shall cease and He shall return to the earth to take His people to Himself. So the work of judgment, which began in 1844, was continued until the cases of all are decided, both the living and the dead. Hence, it will extend to the close of human provision. So the men may be prepared to stand in the judgment. Then the message command that fear God and give glory to Him and worship Him that made heaven and earth and sea and the fountains of waters. The results of an acceptance of this message is given in the word, here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus in order to prepare for judgment. It is necessary that man should keep the law of God. That law will be the standard of the character in the judgment. May gabi diha, no, kang Sister Melidinda Amulato. Mayong or happy Sabbath kanimo. So diri mga kaigalaan ug mga kaigsunan, ang buhat sa gitawag og mensahe sa gitawag og tulo ka manulunda or ikatulo nga manulunda. Maganda mga kaigsunan, oh, sa katawhan, sa gitawag og pag-anhi ni Kristo, unya pagtapos sa buhat sa alang sa kaluwasan, oh, sa iyang iglesia, unya to prepare the people to stand in the day of judgment. So mahimong unsa may mahimo unya nga resulta sa gitawag og mensahe, mga kaigalaan o mga kaigsunan. Ang Revelation chapter 14 verses 12 na naghisgot man na, mga kaigalaan, sa gitawag og keeping the commandments of God, or here is the patience of the saints, here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. So keeping God's commandments, no, in Revelation 14, are called upon to worship the Creator. And the prophecy brings to view a class that, as the results of the threefold message, are keeping the commandments of God. One of these commandments points directly to God as the Creator. The fourth precept declares the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God. For in 6 days, managisigutan sa Exodus 20, versikulo 10 o 11, 6 days, the Lord made heaven and earth, the sea and all that is in them, and or in them is, and rested the seventh day. Wherefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. Concerning the Sabbath of the Lord further, that it is sign that ye may know that I am the Lord your God. No? In connection ni ana, mga kaigsoonan, mo to tong gisgutan, Ezekiel 20, versikulo 20. And the reason given is, for in 6 days the Lord made heaven and earth, and on the seventh day he rested and was refreshed. Exodus 31 verse 17, mga kaigalaan o mga kaigsoonan. So, result, na magbantay sa gitawag, moro nagabantay ang mga katawhan sa Dios, nagabantay sa kasuguan o sa iya nga gitawag pagpamatuod, mga kaigalaan o mga kaigsoonan. So, diha magpakita ang gitawag pagbantay sa ikaupat nga sugo, mga kaigalaan o mga kaigsoonan. So, dinhi makita, mga kaigsoonan, no, mahimong warning, matod pa, mahimong warning sa matagusa. After the warning, no, kanag-isgutan, kanagong Revelation 14, mga kaigsoonan, labi na kung mag-isgutan ato sa tulo ka mga mensahe sa manulunda, or three angels message, mga kaigalaan o mga kaigsoonan, kana siya puro na warning, no, sa matagusa. O niya, diha makita, mga kaigsoonan, after the warning against the worship of the beast and his image, the prophecy declares, here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. Since those who keep the commandments of God are thus placed in contrast with those that worship the beast and his image, receive his mark. If it follows that keeping of God's law on one hand and its violation on the other will make the distinction between the worshipers of God and the worshipers of the beast. So we know, mga kaigsoonan, ang kanan na ang mensahe niya nang maong bahina, no, diha makita, mga kaigsoonan, ang distinction na unya, magpaklaro na, no, kanagisgutan diya sa Ezekiel 20 versikulo 12. Makita na ang distinction between sa katauhan sa Dios o sa gitawag sa katauhan nga naga bantay sa kana na ang mga sugo sa Dios o nagasupak nini. So diha, in contrast, the same nga statement, mga kaigsoonan, in contrast to those who keep the commandments of God and have the faith of Jesus, the third angel points to another class against those, or against whose errors are solemn and fearful warning is uttered. If any man, muna sa mga mensahe sa tulo ka manulunda, mga kaigsoonan, if any man worship the beast and his image and receive his mark in his forehead or in his hand, the same shall drink of the wine of the wrath of God. So, kana, mga kaigsoonan, no? Muna'y mensahe sa gitawag o third angel, mga kaigalaan o mga kaigsoonan, nga usasab sa ato ang bantayanan, no? Or sa three angels message, mga kaigalaan o mga kaigsoonan. So, diha, unsa may mahimong connection ni ana, so dako siya kayo kahimuan, mga kaigsoonan, kay naghisgot, no, ngadto makita, mga kaigsoonan, ang contrast sa iyahang katawhan nga nagatuman sa kasuguan sa Dios o kadtong nagatuman usab sa opposite, mga kaigalaan o mga kaigsoonan. So muna bantayan na nato. So the most fearful threatening ever addressed to mortal is contained in the third angel's message. That must be a terrible sin which calls down the wrath of God unmingled with mercy. So muna ay mahitabo, mga kaigalaan, no? Kay ang ikatulong mensahe, terrible warning, sumala pa. I then saw the third angel said, my accompanying angel, fearful is this work, awful is this mission. He is the angel that is select the wheat from the tears and seal or bind the wheat for heavenly garner. These things should engross the whole mind and whole attention. So muna kadako og connection ni mga kaigsoonan when it comes sa pagsilyos katawhan sa Dios. Ang buhat sa gitawag og third angel. Siya mo'y mo select gikan sa ang sa mga trigo ngadto sa mga bunglayon mga kaigalaan o mga kaigsoonan. Iyaha nga silyuhan, i-bind niya ang with nga alang nga to sab sa gitawag o langit nun nga dapa. So, dako o terrible kuan mga kaisunan sumala pa ang mensahe ni ini tungod kay once nga mahitabo gani na delikado man kayo no ang mahitabo mga kaisunan kung masipiyata no diha sa ato ang pagbantay mga kaigalaan o mga kaisunan. So, atong ibutang sa nahona no. Dako siya o connection when it comes to pagsilyo sa katawhan sa Dios ang mensahe sa gitawag og third angel's message mga kaigsoonan tungod kay siya dako siya og kananang papel no sa ato ang kaluwasan mga kaigalaan o mga kaigsoonan although murag kanana ang gi taken siguro lightly la nato pero dako ni siya og kahimuan mga kaigalaan sa ato ang kaluwasan. Okay, once nga masipya ta, once nga masayop ta sa pagpili, oh, mahimong masilyuhan or ino na to, matuldukan no, niyang ato, niyang destination nining human, nining kalibutan na mga kaigalaan. No? Kay kung dili ta maapil no, sa gitawag og masilyuhan, labi na kung nasayod kita sa gitawag og mensahe, labi na sa gitawag og three angels message ato nang nabatian nadawatan nadawat na nato pero still we're clinging sa ato ang gitawag og nakasanayan delikado man kaayo mahitabo mga kaigalaan no so mientras no nga naapatay kay gayunan when human probation mga kaigsoonan naapas matagusan nato or kana na ang gitagaan patang kahigayunan o kana dako pataog kahigayunan mga kahigalaan o mga kaisunan pero gani kung masipya ta munay delikado kayo mga kahigalaan o mga kaisunan wa naman tayo igong oras mga kahigalaan sa pagpadayo no? Din his ato ang programa at tingog sa reformasyon no? Subo na ako no may gabi sa ato ang mga viewers nining kabiyona salamat no? Sa inyo ang pag-share sa ato ang program. Atong taposon mga kaigsoonan pinagis pagampo. Dalaygon og silimbaho ng mga Dios nga naikaw sa kitasaan sa mga langit. Salamat sa kaginan mong gihata ganinamo. Nga sa diin kami makahimos pagpamalandong uban sa mga tigpaminaw. Nga mahimong padayunon sa pagtuon. Imuang ang mga pulong. O ikaw lamang magiya maghatag ka alam nga langit nun. Panalangin ni ang matagpulong. Nga mahimo sab nga giyaon niya. O mahimong padayunon sab sa pagsusi. Aron nga mahibalogan gayud ang kamaturan. Ikaw sab na sayod sa among mga kaluyahon tabangi kami makaimos bagdaog nini. Panalangin ni ang mga antagian nini mga istasyon o mga nagadumala nini. Ning tanan misalig itog yan gilamong madawat sa ngalan ni Jesus manluwas. Amen. Hangtod sa sunod igayon, dagang salamat no, sa inyo nga pagpaminaw dinhi sa ato nga programa sa Tingog sa Reformasyon in behalf sa Seventh-day Adventist Reform Movement. Inis Brother Alden Romo, magaingon kaninyo, maayong gabi, ug daghang salamat kaninyong tanan.
1: Kining huni nga inyong nabati, may usa ka timaan nga natapos na usab ang atong tulumanon, ang Tingog sa Reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginan, temporaryong manamili diha kaninyo, uban ang pag-ingon, bulan silang nga nagabasa, nagapatalingong, ug mituman sa pulong sa Ginoo, kayang panahon, hadol na ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon, ang Tingog sa Reformasyon. Kini nga tulumanon, gidalit nga na kaninyo, pinagi sa Seventh-day Adventist Reform Movement. Ang Tingog sa Reformasyon. Hangtod sa sunod di kayong sa samang takna og istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. The Music of Salvation.
2: You are the word at the beginning.
1: Songs of love, inspiration, and hope.
3: Gospel Hour on XFM.